0: Ah, nagabagasugan na. Nagausayan na. Si Indong floor plan na agto. Ah, hamanit na duga sa terms of reference. Dong floor plan. Ah, mga kasimanwang agin submit. Ah? Itatun nga engineering. Missing daw. Magin submit ko nung floor plan. Naduga. Uwa ma-include sa terms of reference. Ano na tabo? Ah? That's why ang plano, pumaltos manwa. Pumaltos. E daywak ka mga design ag build niya project it kalibo. Funded. Ah? Pinagi sa loan. Pumaltos tanan. Kamo taga-tindahan, kaya pang magtiis ninyo, it another 6 months and 1 week. Minimum, ha? Based ni ka sa sugat kagi na request ni Rotaplex, ho? Based ni ka sa sugat ni Rotaplex, 25 weeks. 6 months and 1 week. Another extension. Hindi pa nga ni sigurado nga sa sugod it 6 months and 1 week. Matapos na, ibisan dong site manager gahambag, hindi ako makasiguro. Nga, after 6 months and 1 week, may turn over na mo ng project. Kaya base, pumaltos na naman ako. Agwa ko na ilang, ha? Ako mabasugan. Paghambag ko sabon, tapos dun, 6 months and 1 week. Ang hindi ito sabon matapos, hindi ka makasiguro, pati site engineer, site manager. Ano no, kung sin pagtur tindahan nga ra? Si Engineer Emerson, missing, hindi natin makontak. Garing lang. Si Esmeri Baldo, si Esmerix Bautista. Kuno ba si Esmeri Baldo, si SB, mas manaming inikunta, si SB Emerson La Chica, Imor Chairman, itin pra committee. Aga, Imor nagpanguna sa pagkandak, it inspection ko nagtaliwan ng adlaw, nga Lunes, igto mismo sa Kalibo Public Market.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anak ng tipaklong. Oh, ang bagsang amigo, daw palusot na lang si Engineer Ami. White elephant na naman. Kabay pang hindi mangin white elephant da. Kabay pang hindi na mailista sa kabuabugon ng mga white elephant project itatun nga banwat kalibo. Ato sa dalok atun nga mga project ko, puro white elephant, nakatiwangwang, di mapuslan, ginasusan it hundreds of millions of pesos, nakatiwangwang makaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Idugang pa natin ang nakatiwangwang nga Kalibo Memorial Park, agrimatorium. Idugang pa natin ang nakatiwangwang paghihapon makaron nga Kalibo Public Market. My goodness! Ano gakatabo sa Kalibo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aber hambagon pa ko nung 6 years. Sana yun man guro. Dong taga-tindahan sa Kalibo Hardiplex Market. Kalibo Hardiplex Market. Ay, Hardiplex na ng sidings. Ah, kaya ginatawag lang ani nga Kalibo Hardiplex Market. Tinaila ka mo tawagon permi. Kalibo Hardiplex Market ko taga Kalibo Public Market.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hambay nga ni it contractor, design ag build man bagaron. Dapat may vendors consultation anay bago ipabidding. Haron ay nagabagasugan yun. Tama. Waabi it nagakaigong a consultation. Basang nag-design, dong kontraktor, gin-submit sa engineering, gin-okayan, gin-implementar dong project. Dong inducer, huwangan ipag-consulta ha. Ta nagkalitse-litse. O, paano ra makaroon? Ay, dong project, hindi naman matapos June 15. Ay, nagpangayot extension, 6 months and 1 week. Wa pa nga net approval ha? Wa pa't approval si Mayor Juris ka ra? Ay, dong hamba ni Mayor Juris, tapusan nyo June 15. Dapat June 15 may matabo nga turnover. Di paano ra mayor? What matabo nga turnover sa June 15? What movement makaroon? What construction? Hambay ni Rotaplex, nagahugat ba na kamit approval it vendors? Kabatas? Vendors imong paprobahan it design? Nagplano nga revise? Anak ka ng tipaklong Rotaplex naman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.

0: 95 FM. Radyo, radyo todo.
1: Dali lang, ay balikan taron. Oras sa Pilipinas. Alas 8:12. Mga kasimanwa, hatod kinyo't Bimig, Bidavest. Bigaling, Bimig!
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's ang bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang binipit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Yvonne Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, guta tayong kapa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga mabuti ka.
5: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
2: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw bibili sa mga butik.
6: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
10: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa aton mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
9: Okay, pag-isturihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import din makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
6: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayad sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers hay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina hay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abogid nga sa gamat.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Counseling 3, Poblacion Makato, Aklan, beside Makato Municipal Hall.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
5: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
5: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
5: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
5: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Todo walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 8.28 na. Hawaan ang tanim mensahe. Ay balikan tarong. Kung matandaan nyo nag-post abi si Mr. Randy Antonio Rivaldo baga. Kalibunon gid. Aga hipi ko aton nga pidawaklan. Maya nang gin-post. Ah? May first and second edition about Kalibo Public Market. Balikan ta baga. Ay matsawa agid magsaga imausa ng post. Ha? Ngangangagid kita sa ato nga rang tindahan. Harang ani, ngangawon nga ni kita nga ro. Ha? Ngangagid nga ni kita nga ra.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Good morning kay nung Harley di Tomas. Dapat imbisigahan gidjet itmayad ko atong pulis at altabas doon natabo kapagpatay sa tatay nga ron. Basi bangag tao or adik basi ron. Bukon niya tat ubrahot mayad at piniinong atawo. Tama ka nung Harley. Ah, kita nyo, ginrelease na narong suspect. Ay, ini magpile ng pamilya. Actually, pwedeng magpile ng pulis. Ah, it kaso bisan what complainant. Bisan hindi rong pamilya magreklamo. Obligasot pulis ka magpalit kaso. Balikan ko galing ron, ha? Di pa tayo tapos dyan. Good morning man kay Tiyay Paul Merita Naning niyon sa usa nga nagapamati. Sige mo kong chay, una ka sa Ugsip or sa Kawayan ka. Kay Jonalyn Ricasa, good morning sa Bakanbanga. From Tres Hermanos, doon dumagain ka ron, Megjet. Sa wheat market nga ron. ginuli gidhingan do budget karon sa time nila chika isan dagi dumayad haron do result problema. Correct me if I'm wrong, Jet. Kasi kabuhay ta ko nang natapos so, sa time nila chika yata abogid nga nagbagabag karon tandaan ko kun san saisin o sanda. Aling kay Tres Hermanos. Good morning kay Engineer Engineer Architect Arsenio Sacro. Galaga monitor makaroon na kay Madam Margie Dorda Sacro. Happy Wednesday, katulong Jet. As flowers open with present in the morning, so does the hand of God with new blessings. May you receive them today and always. Thank you, Gid. Rod Taborda. Good morning, man. Kay Don Doc Cipriano, kagawad tubit mabilo kalibo. Nasa pang pangbilis. Good morning. Wasa nagakasugot sa pagartihan, kaya delay, papatihan nyo pa kami. Abay ni Giselle Igat Bilarmino. Municipal engineers, dumay kasalanan yan. Di makon, hugas kamay man aton nga municipal engineer office. Happy Wednesday, katulong Jet. Hama na ba di ma-penalize o ma-suspend mga contractors nga behind sa contract period o sa specs it mga projects? Win panaduga dong building plans, haman waga gigin secure ay nako. Wrong floor plan, naduga, di ko naduga, si nag-agto. Hamat naduga, hamat tuwa ma-include. Ah, banwa, dong floor plan sa plano. Bakit po wala sa terms of reference? Bakit nawala? Kung nawala, bakit hindi nyo inusisa? Bakit nawala? Haman itaghinipos. Makaroon hugas kamay kamo. Logi ko taruban wang kalibo sa dili tindahan nga ra. Imbes magka-ROI yun, agud may kabayad sa loan. Ay, corrected, makagwapo. Logi na. Ama kon, ginadagaga na yun ka ra, mga tatlong dagun yun. Good morning, Jet. Unang-una, ma-experience ba? Una kagawa ng public market yung kon. Parang wala pa yata eh. Ha? Rung Rotaplex, matsawa pa dobrang tindahan da. Ngayon mo, binawit kalibo, local government unit nga contractor na sana na-anticipate niya yung problema ng design ng LGO Kalibo. Tama kagid Mr. Alexander Nabor. Good morning kay JB Matore, kay Atina Ilis, Giavel, Greenery Gray. Sa mga taga Olbuswang, good morning Aklan. Kay Ma'am Linda Garmino, good morning Jet. Kanami magpinamati sa komentaryo sa programa mo. God bless. Thank you, Gid. Madam Linda Garmino. Una man mo sa Kalibo Public Market. Ayabong Garminong negosyante una sa aton nga Kalibo Public Market. Liso kita sa pihak kalinya. Bago tabalikan dong gin-post ba ni Mr. Randy Ribaldo. Gin-oto-oto na takita nga mga taxpayer at Rotaplex nga ra. Hay nano lang ko no. Hamba ko tong alkalde jet. Ay, asama ko wapat comment atong alkalde. Actually, out of town si Mayor Macaron. Rong OIC Macaron nga mayor, si Vice Mayor Philip Yero Kimpo. Dapa. good morning sa compound ni Tapirsog Villaruel. O na sa libtong istansya. Tama gidget nga palpak ro pagpadagagat local government nato. Eh, bukod seryoso ro anang ubra. Tama man gabagasugan. Aga pasapasa unit saga nga puro man ngani saga. I suggest nga bayluhan ro mga head of offices nga involved. Salamat gid. Naduga aton nga kwan ipi live partner, paki-check anay. Good morning kay nung bini Lazerna. Dali lang gid Madam Dels ha. Karon nang galing. Tagin ordera naton do nga daywa. Sa sin mo gin order da? Sa Timo yata to dong eh. Yep. Ikaw nag-order, nalipat ka. Loko ka, Markel Rubiso, ha. Para ka kung may mabahaw nga responsibilidad sa isyo nga ron. Hay kalibo sa public market, hayro taga engineering office. Kung stricto sanda sa pag-secure sa kada proyekto bagong bisahan, ay kung tapat problema, agmangin tayo yun dong proyekto. Di makaw, nagahugas yung tarong kwan. Nagapalibanaw yung tarong aton nga taga-municipal engineering. Pero dapat sa gaon karon hambang ita sang kakapitan. Hay MA, Municipal Engineering Contractor man dai mao. Mayad pa pinaobraron kay Greenland o sa Given Corpo Construction. Mayad pa matuod, ha? May reaction sa Piagalinya Line 5. Good morning.
8: Good morning. Ito na to jet. Dada taxpayer kami ha, sa krim na mong nabayad.
7: Good morning, sir.
8: Pinami kami ng pinamati sa kapin sa Radyo Todoro, yung tindahan niya ra. Hay mo nang bay kung sagay huli ng lahat. Tatajit. Sin ka magkakita sa bilog ng Pilipinas, si Wow, para ni Mahuman ay ginarinobit yun? So, for Diyos po,
7: San. Correct.
8: Pero ka maturan da ka ra, tatajit. Ay siguro, malisod niya makita mo yun. O, dami perfecto nga tao eh.
7: Mm.
8: Importante ka na yung negligence kita gatot kung sino mang dumagay ro na. Andang itaro niya negligence kita na doon. Pero ka maturan da ka ro na eh. Tapos yun si Kwan, si sino ano yung naghugas kamay itong emperor? Pero ka maturan.
7: Si Ponso, Ponso Pilato.
8: Oo. Ay, royalist, alam naman, alam na, kasi kita tara, kasi wata kita mga ano ng gambat, mga ano, basta rato na, ro ka maturan ba nga, ro nakita na to niya, ro na yung oblak, bukong pa karoon, nababatayin naman yung film ito, di sa radyo, siya amatin nga niya, una ka man, nga kung ano mga problema kami, at ay nagpamatiwa, mata kami singa ng mayad kami, ro amo yung napamatiyan kapi kung ikaw, ay kapatid, at kami nga ro yung tandang obray palpak, salamat nga po.
7: Thank you, Gid. Salamat, Gid, sir. Salamat, Gid, sa mga taga-Tigayon. Oh, good morning, Gid. Good morning sa akong nga Auntie Kumari ag Kagawad, Nancy Soto Sison na sa Tambak, nga nagapamahaw ko, no? E, kung magapit ka kunta, ay manamig agtuna o galing, magayo ka masyado, eh. Good morning kay Daddy Bert Tabaso na sa Tigayon. Kung wa ka to, ginbagabagan, tag-among time, tapos yung kutarong Kalibo Public Market, hambay ni dating sanggol ang bayan member, Buenjoy Villanueva French. May tama ka dyan, ex-konsehal. Abo, galing ahudas. Hamalik bata ni Reyes. Gahugas kamay. Jet, takot ako. Takot nga daw pumunta sa tindahan si Tatay Jess Alcobendas. Sa talipapa na lang ko rin mamanindahan. Takot siyang pumunta sa tindahan. Bigjet, mat sa fight yang do issue ito sa ibabaw aga plant issue ag mga korupsyon ang mga hearing sa Senado hindi man magpaulihiya sa aton kalibo grabe tagun gid sanda kawikaan 22 o chapter 22 verse 1 mahalaga ang pangalan kaysa sa pilak tama gid tres hermanos sino ka to nagbagabag ma'am ay agud sa pagbas nanda o sino ko nagbagabag former ISME member, Buenjoy Villanueva Prince.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Sa Biblia lang ang Ponso Pilato. Sa project karon hagos Ponso Pilatos. Have a wonderful Wednesday morning kay Skyler Chan. God bless you always, man, engineer. Cesar Gomez Taiko. May diyang ay Bukodit Land Bank doon nagpinans ito yung tindahan. May ganit DBP. Nakabisita ko last week ang kaibahang mga heads at copy sa Gantiki Lending Center. Aman ko no, wagi hapon natapos tindahan nga ron. Tagalan ba ko, tagapakota na. Naka two times yung sanang mag-celebrar it kalibo at iatihan. Wagi hapon natapos ang aton tindahan. Tama kagid, Engineer Bernardo Beray Moises. Base abutan pat 2027 Ati-Atihan Festival.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Good morning, mabuhay parang tindahan nga ron. Kaguoy, mga nagahinugat, nga makahalin. Kaping ita, daga Kalibo Public Market. Tamakon mo, alas 10 agahon, gapanarado kundo mga vendors. Una sa San Lorenzo Dive. Wagot naga baka, wagot naga agto. Mariones de Garapon. Sanda talaga sakripisyo bakaroon ko rin nga nga hindi matapos-tapos sa tindahan. Ang nagasakripisyo ta kita nga mga taxpayer nga nagabayad ko inuta nga ra nga 300 milyones.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Nga dapat may ROI, may return of investment na, may pangbayad kita sa utang. Di makaroon, nagabayad kita at principal. Nagabay kita't interest, what income nga nagasugod? Ha? Kita gabayad ka ng mga taxpayer. Kita taro alkanse kung nagkakatabo nga na. Nga naitapusan yung undon.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ayaw nyo ang pagdali ah. Morning Jet, mabaskog signal sa Radyo Todo sa Sebastian Antique. Nagamonitor ako sa radyo sa sagakyan. Bao, ingat sa pagbiyahe. Dating is member Longlong Diases Itnabas. Una makaroon pa Sebasti sa probinsya kang Antique. Haman it naghugas kamay gun sanda ay katong nga nagaplanuhan. Ay katong nga naplanuhan nga halinon dong tindahan, hawak kamay gid sanda. Hawak kamay sanda kato makaron hugas kamay na. Mga taga tindahan, dati ko no tagi na transfer do mga vendors sandara haya kapit kamay. Makaron nga nagka problema na makaron hugas kamay na lang. Magamit sa net safeguard, maghugas kamay, a good safe sanda. Hambay ni Ding Dong.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Na, do yun dong. Ah, do yun nga white dong, royong white. Ha? Ato na bingin bo dong, size 39. Gotok. So dapat, bailuhan mo't size 40, Ding Dong Rubiso.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Adagan ng legit, tinangatanga ro atong Office of the Mayor Angot sa Rotaplex. Nga na, ay hindi ba na ako magpating nagatanga-tanga. Aware man sanda ko sitwasyon. Kuna MJ, nabatean ko sa interview ni Judel. Ha, may naghambay nga, walang patutunguhan rong pang ginobyerno ng Kalibo. Naniniwala talaga ako kasi puro TikTok ang pa-concert-concert, pa-abroad-abroad lang ang ay anamang kwarta, anang ginagastos ah. Anamang kwarta ang ginagastos, anang pag-abroad-abroad. Waman sa abroad si Mayor Macaron. Ito man ang imaw sa Metro Manila. Nagapalamig-lamig. Hawak ng mga kurap ang beat, sabi ni Skyler Chan. Yet kung walang Radyo Todo, hindi makikilala si Punso Pilato. Tatay Jess, good morning uman. Good morning, Kennedy de la Cruz Ablaon. Happy monitoring. Sa babatsya ko, mas manami pa nung design ni Nila Chica sa tindahan nga ron. Pero medyo watamadayon ay abong nagpugong ang pagkabati. Dati sa plano ni Nila Chica ay pang world class with market ron. Sir William, balik ka na lang po sa Kalibo. Bukot imposibleng matabo ron. Ginabati-bati, ginabantog-bantog na nga ni eh. Good morning Jet, keep safe. Yaw ta kami sa istansya unhat IGS. Okay. O tagalik ka mo sa may Salazar compound. Sige, thank you git sa pagmonitor per me Auntie Dailin Ong Di Pilipi o nasa istansya. Yan na daw sanda sa Infant Jesus School. Sin nga daw Infant Jesus School? Kara sa may agpagtot libtong. Sa may libtong man ka mo ay adlaw-adlaw ko nag-aagi una. Hagos daily ako nag-aagi rin karon.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Bukunit may ginbutang nga taga-pamakbarong Office of the Mayor sa Kalibo Public Market ka ron. Kung na maghambay ka man, nga taga-pamakba ka, si Atty. Molina kuno gina-assign nga spokesman. Gintawagan naman si Atty. Molina, hindi man mo makasabat. Huwamangin mo't ideya ko isyo nga ra.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Ay, Diyos mayo tanaw. Balikan nato nung posta ni Mr. Andy Antonio Ribaldo about sa tindahan. Ay, matsa, eksakto kita eh. Huwag ito mo magkasaga eh. May part 1, part 2 ng post nga ra eh. Unahon tarong first edition ko ng posta. Ay, may second edition para. Hararoan na nga. Unang post dated May 5. Apilara sa elected official as kalibunhon aga market goer. Anang hambag? I am posting this message to express my deep concern regarding the prolonged delay in the construction of the new Kalibo Public Market, a project valued at 300 million. This facility is vital to the welfare of our community and the growth of our local economy. And its timely completion cannot be overstated. It has come to my attention that the contractor may have violated provision under Republic Act 9184 due to the significant delay. Ay, mabaho na rong slippage ka ra. In project implementation, I respectfully urge our local officials to review this matter thoroughly and take the necessary action to ensure full compliance with the law. At the same time, I encourage exploring all mechanism to expedite the completion of this essential project. Furthermore, I recommend verifying whether the end users or the municipal engineer has formally agreed to any extension of the construction period. Ito takot sa office of the mayor eh. Ensuring transparency and accountability in this matter is critical for maintaining public trust and safeguarding the interests of our constituents. I appeal to the leadership of Honorable Municipal Mayor Calibo of Calibo, Honorable Juris Bisocro, as well as other municipal officials to prioritize this project. The timely completion of the new Calibo Public Market is not only a legal and administrative obligation but also a promise to the people it is intended to serve. Thank you for your attention and decisive action on this urgent matter. Dungog itbanuang Calibo, bugar itkalibunhon, dayang nakatiwangwang kuno nga Calibo Public Market. Datur una nga post ni Mr. Randy Anthony Ribaldo. Kumaiten sinundan da ita post daya kuno rong second edition. Alang hambag sa second edition dated May 10, 2026. Accountability for market projects delay lies with project management team bukod dat sa vendors. Tama, ano tarugabot it vendors? Kundi sa project management team kita matuod. Sa lema ng second edition, I respectfully request that delay in the new Calibo Public Market project not be attributed to our local market vendors who are hard-working taxpayers supporting our community. Doing so could unfairly affect the reputation of our esteemed mayor of Calibo who has consistently demonstrated strong leadership, dedication to public service, and a commitment to the welfare of the community. Any issues or shortcomings in the project should be acknowledged and addressed directly rather than placing responsibility on the market vendors. Many of the delays could have been avoided with more effective project management. I also commend the understanding and cooperation shown by our sangguniang bayan and municipal mayor who continue to prioritize the welfare of the people of Calibo. The new Calibo Public Market, funded through a 300 million bank loan, remains unfinished even after the 450 days construction timeline ay natapos na. This project is vital not only to the welfare of market vendors and market goers but also to the broader community and the growth of our local economy. The people of Calibo deserve transparency, accountability, and timely updates regarding its progress. As the local chief executive, the municipal mayor has the authority and responsibility to ensure that the project moves forward efficiently without unnecessary delay. Strong coordination among all concerned offices is essential to prevent further setbacks. A portion of 300 million loan was allocated for relocating vendors prior to the during construction, including the mobilization fund. This fund should have been carefully planned and managed to prevent unnecessary delay bago gin-award ang project sa kontraktor. Tama, gid. Tama, mga ginigin-hambay ni Engineer Bautista. It is concerning if market vendors are being blamed for the slow progress of the project. Responsibility for project implementation, coordination, timeline management lies primarily with the engineering and project management team. Te, ang engineering headed by Engineer Ami Francisco, ang project management committee chaired by Vice Mayor Pilipino Kimpo. Shifting blame to the market vendors undermines accountability and distract from supervision and execution issues that require attention. Concerns have also been raised about increases in construction materials cost. Cost projection estimate should have been carefully considered during planning aga bidding under RA 9184 co-engineering personnel and project management team. Project details were published on the official website. Any unforeseen circumstances or lapses in supervision should be clarified publicly, especially since construction has already taken nearly a year. If lapses occurred, such as inadequate supervision, ay na yung problema gin banda. Wagin manit nagkakaigo ang supervision, failure to enforce contractual obligation, or negligence, questions of accountability may arise under civil and administrative regulation, potentially including disciplinary action or civil liability, depending on the severity of the oversight. Transparency is essential. The public has the right to be informed about any disputes, delays, or other issues affecting the project. Full disclosure ensures the community understands the status of an infrastructure project that directly impacts them. For the record, as mentioned in my first post, there appears to be a clear violation at Republic Act 9184 sa delay ha, sa government procurement system law. Therefore, we need an explanation from the municipal engineer. Di na ito na rong aton nga kwan, engineer na explicar kay na. Wata ko no sanda. Or project management team regarding the action taken to address this matter, ensuring the local government unit of Kalibo benefits from proper oversight. It is essential to determine whether the contractor has fully complied with all provisions of RA 9184, the Government Procurement Reform Act regarding project execution, cost management, and timeline adherence. Ay, matsawa gitaron. Wa gita makasunod ng contractor ng Rotaplex. I trust that the concerned offices will address this matter promptly and professionally, ensuring that the new Kalibo public market is completed efficiently, lawfully, and for the benefits of the entire community. Dungog it banwa, bugay telebonhon, nakatiwangwang nga tindahan naton.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Pero pangutahan na makaroon after kahapon kung diskusyon, ano rayon? Ayan ba't kontraktor? Sige, okay, maumpisa ko man-mana kami. Matapos nyo ra, it 6 months aga 1 week. Ay, bisan dong project manager, hindi ka ni makahambay kung kayang tapuson it an umuhugan agsang Domingo rong project. Pero pangutahan na may budget pa bang nabilin? Ha? Ay may revision at plano. Dong third floor, wata kay bahan sa budget at sa plano ra. Sin bungon dong pundo pang third floor ay gadugang kita ita stalls dahil nga ni nga nag-adjust or mag-a-adjust kita at stall. Ay rong maisot, arong kasilyas, it baho nga stalls ginyapadya parang gindoble. So may adjustment kita. Butambagon kugang gun. Dong first at second floor, kinugang na. Ay nag-adjust kita eh. Ha? Nag-adjust kita. Ngani, maabo orong kugang nga dapat dong third floor gamiton yon. Obrahan pagit panibago nga mga stalls para aton tanan nga maakomodar dong tagatindahan. Tiwa kaibahan sa plano ron. Wa kaibahan sa design. Wa man kaibahan sa budget. Rupakutana, sin gabod, budget. Sabton baga ni Rotaplex dun. Hasta makaroon actually, dong request for extension of time wa pa maprobahe it local chief executive.
6: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Wa pa gid. Wa pa ta approval. Anin sa local chief executive. So papaano ron? June 15. Hindi na matapos bisan igabo nyo sa tubi. Ha? Hindi kayang tapuson. It's June 15. Kaya nga ni nag-request na 6 months at 1 week eh. Then hindi kayang tapos sa June 15. Diba karuwa pa nga ni maprobahyo? Ruan ang request, March 30 pa. March 30 pa. Oh, makanakan May 30 kun kita. Daiwang bugan doon na nagtaliwan. Ako na nga ang request for extension of time. Nga matapos project. Mariones de Garapon.
6: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
7: Literal nga manuloko, official. Ah, hindi man git. Hindi man git, literal nga manuloko. Andes nga, may magpalit case. Aga mapamatunan nga sandahay nagluko sa aton nga mga pumuguyo. Nga nanakaw sanda. Pero makaron, ay agbat sa haloko man nga ni. Pero aton nga mga official, ginpatagang, ginpapati man nga ni. Kamo engineering, sambilo kita kamo bisan. Ano pang panago ko aton karang engineering? Sambilo kita kamo sa may mabaho nga sa kasaypanan kara. Wa kuno kamo tuya. Si Ribaldo gilang rong may huya. Tanan man sana may huya, siyempre. Nel ginapuna ro mga saga. Ginapuna man ni Isberix. Ni Isbe Kitsi, ni Isbe Mat, ni Isbe Christine, ginapuna man anda. Ginainto ginalukon nyo kaming kalibunhon. Kabo kamong pumaldo sa mga project at kalibo. Padayo na rong kapalpakan sa kalibo. Kabay pang hindi madugangan ha, rong mga palpakar sa kalibo. Ay matsa hindi naman nami. Hindi naman nami pamatian. Ha? Nga kabo-abo tang project kitang nagkalitsi-litsi. Good morning to Jet. Pag-greet man ang unga, aga po. May 20, birthday. Makaroon ra. Happy birthday kay Rodilyn ante sa Ihida. And Ether Antesa Tunnel. Happy birthday. More birthdays to come from Minyes Pastrana Antesa family. Thank you again nung boy Antesa una sa barangay Puok. Hay kun mauron nga hugas kamay na si Engineer Ami hay sin oro held accountable angot kara. Ay base jet paldo na siguro. Nga rap from Rotaplex. Hindi pa natin mahambay nga paldo gid man sanda. Ewa manit ebidensya nga pumaldo sanda. pero alams na. Alams na yan ang mga kalibunhon. Simpleng negligence ko engineering, planning ag bids and awards committee or back. Good morning nung Toys Walog. Pero kalibo nga manog syudad. Bayan na. Alinda sa kilid-kilid man lang. Kunta nga nagabahaw rong populasyon kada dagon. Hay nag-isot tapat do ginapatindog at tindahan. Does not think forward. Patras bukot pasulong. Tama pa. Do ginabaylong tindahan, mas maisot pa kaysa ginbuslan. 1/4 yang kumpara ko original nga tindahan. Ay okupado tindahan nga original, okupado rong bilog nga land area nga ron. Tita, nakita nyo man kung ano rong kabahurugin okupahan, 1/4 lang po yan. 1/4 lang po sa dati nga land area ang ginaokupa, it old public market. Yamang may second aga third floor imaw, hindi lang siya ground floor. Pero ang dating tindahan, may second floor man ha? May second floor man. Kara sa may portion ni Taroa Sabino, pacing Roa Sabino, pacing Tuting Reyes, two story man dun.
6: Walang
7: sa tunga man lang, rong ground floor. Ha? Sintido kumon. The local government should plan for the future, not build for a population of the 60s. Puro artigang agbadoy nga design, fit for children's park. Ano pang uto sa naghihinipos ng mga elektor o mga botante? Puro priority, hay tagsarok para may semblance nga patapos. Hapa mabaligyaan ang maparkingan ron, ay? O, nagapangutan naman ang imaw. Tama ka. May puntos ka. Good morning, Jet. Nahadlok tang magpanindahan sa bagong tindahan, Jet. Huwag yapon maman, paano taron? Walang safety yata to, Jet. Abo, si Tejes ako bindas yan eh. Hindi ta kuno magpanindahan sa Kalibo Public Market bisan matapos parong tindahan. Hindi tay mao magpanindahan. Good morning, Jet. The great ko happy barangay days. Sa All Buswang, God bless. Great mo family Baltasar. Nagkapamati kami kimo makaron nagasigabong dong radyo. Salamat gid Archie Lanog. Baltasar and the company. Thank you again kay Archie Lanoga Baltasar. Ang sana mga kaibahan nga nagapamati makaron. Ay gali. Ano pugos ita tagapamaba kung hindi ka man kantiguhan magbuka sing baba. Ginbaton mo rong gin atang uwang ni official mo nga kuan designation. Wa tay mo tabaton nga official nga designation. Ah, verbal man siguro. Ngani magtrabaho ka man iming ko nagoklo rong dila itag pamaba. Wa ani ko nimo official nga designation. Si kuan abi anang kaistorya si Dingdong eh. E nagpamaliba ni mo nga magtaw statement. Pero wa tay mo tabaton nga official designation na spokesman. Agwa pa timot ideya. Kurang isyu nga sa tindahan nagsementeryo. May dasanda katulog paldo kami nga mga taga-tindahan baldado sa utang. Ay kaguoy man kamo nga mga taga-tindahan. Ara, engineer da. Good morning jet. Ask ko lang kung rong third floor wa sa plano, sure ba kita nga kaya rong extension kung sa original plan? Second floor man ang agbase kon mag-collapse ron sa bilog pa ron sa tanawian awon. Ha? Sa bilog pa ron sa tagan-awon banwa. Kung ako rong negosyante, hindi tang ako magbuot pwesto. Una, irong kulay gagi. Hay, sir, matawag lang ko sir. On board pa ko sir. Ma-return ko lang ako. Thank you, kid. Dali lang, kid, ha? Ay, good morning, gali. Kaya Congressman Carlito Samson Marquez. Alas 9:01, oras sa Pilipinas. Standby. Abo pa ka mga mensahe o. Opinion at reaksyon. Balikan ta pagkatapos siya bangkara. Oras na tugin nyo it Bimeg Villavest. Bigaling! Bimeg!
9: Todo komentaryo! Todo komentaryo!

Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinubog, takwadlaudlaw, tumudwag, tapo it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga daudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic kapi nga tungod mabawhon git ang benepisyo ra nang kita okakon ag bisan da akon nga pag bawas hay regular gud ado adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abog kita sa atong kawasan nga nagataog git at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, i-for problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio! Ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Makakas mga butika. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag,

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Todo, comment, walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo, Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 9.11 na. Padayon kita. Live kita katodo sa Radyo FB. Nagapamati gid. Thank you gid kay Ayan Ray Gonzalez Labs ko. Kay Randy Ran Santisas, Happy Monitoring Man. Jet, natatawa ko. Naluluha ko. Nasusuka na ako. Grabe na to. Grabe. Grabe kita, Tatay Jess Alcubindas. Good morning kay Gars Baltasar, aga pamilya Baltasar na sa Mubo. Silent worker man ko no si William La Chica. Jet, parehas yun sanda ni RM Zapata. Bukon ako taga Kalibo, pero kung bumalik si nung William sa Kalibo, masinggit yung malimaw, sindihan dong iwag. Terrible kit, Tris Hermanos. Ah. Alin, alimaw sa New Washington da. Pero kung bumalik ko si William, sindihan dong iwag. Kung hindi ko na si William, una si Junior La Chica for mayor. Ah. May sabat karon si makagwapo doon na. Tres Hermanos. Good morning, Jet. God bless you always. Thank you, good kay Sir Ed Zabal. Ora sa California. Dahil sa Milyones ka project, naging sobrang controversial. Igbata di Dorayes. Good morning, Jet. God bless you always. Kindly shout out RN Tyrone Bautista Zabal sa Wicklow Island at RN Ed Jr. Bautista Zabal sa California, USA. Haling kay Mampuli Zabal na sa California.

0: kamay niya. Hambaw ni makagwapo, Tres Hermanos. Wa ganit timog sa isbe. Mayuron mo pa? Tagkapitan bang imo sa Dagaw. Kinapangutan na mo kung ano may lubrahon sa karsada. Sa ba nakapangutan? Agali? Wa, o oh, kabati karo makagwapo. Tod ka? Hinambay na gitaron? Gra. Good morning nung pakibati 81st birthday kay Lola Auntie Ideu Sousa sa Ortega, Libacau.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sequel malang mana na kasi. Si Rotaplex yung si Mayor yung nakasayo ni Tanan sa kontrobersyal sa kabong kapalpakan sa tindahan. Pag abot ni Mayor ko tanon tabi mo. Kung ano rang disposisyon kara. Hindi yung dapat naton nga pangutanon ng iba. Bilang amatbanwa, bilang local chief executive, punong ekotibo, ay tananda kanagid, kaman responsibility. Dapat makabuo kita at statement talin mayo, mismo kay Mayor Jores. Ano rimong disposition? Ano yung plano kara? I don't request for extension of time ni Rotaplex, wa mo man pagpirmahi. Oh, hindi sana makaumpisa, ay what approval. Ay hambaw mo, June 15, dapat tapos. Before June 15, dapat tapos yung project. Hindi matapos. Ah? Imposible nga matapos. As in, imposible gid. Kung kay Isberix pangani, ay, nag-inspection kami kahapon kay Bahan si Engineer La Chica, oh. Ah? Mga 50% or 50% plus pa gang nung accomplishment. Paano mo matapos? Anes nga bubuan nyo't mga 3,000 tao nga nagatrabaho first, second, third floor. Ano bang utana nga ni? Butangan mo tao. O, sige, Engineer Rex Bautista, Engineer Emerson. Ah, mga civil engineer ka mo. Assuming without granting, just for the sake of argument, nga butangan ta tao nga na poong libo para magtrabaho. Ano bang utana? Sino gasabat sa revision? Ha? Ah? Sino sa variation order? Siyempre, itong third floor ay wata sa plano eh. Wata sa design nga may mga stalls sa una. Nag-adjust kita dahil ginya para nung stalls. So, kugang nun. Magdugang kita sa ibabaw. Pabakota na, raw kapasidad it building. Kaya pa bagang dugangan sa ibabaw? Kaya ba? Oy, nagpakota na sang ka-engineer. Di ba engineer? Rilano? Kon gadugang kita structure si babaw, dahil dugakan mo rong stalls eh, para makumudar mo aron mga vendors sa ring kaisot-isot ng tindahan. Gadugang ka ito, structure si babaw. Gabutang kat additional nga mga stalls yung sa third floor, nga dapat uwa takunta ron. Uwa sa plano eh. Tida ko, bangod gani nga rong kasilyas, kin nga padyaparan nyo, nga nahimo yung mga kasilyas man gihapon, pero babahu-bahu lang. Ngayon nagbawas ng numero, kailangan magdugang ka si babaw. Kay ba, wasa design dun. So, kinangan niya may mga pagbag-uuman nga matabo. Kaya ba, structure? Wakan niya pangutana kahapon da. Kung kaya, struktura ra. Kung gadugang kita sa babaw structure, it mga source, kaya hunit building.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agrong pangutana ng mabaho, ini masabat ni Rotaplex. Si sino man nag-abaga karun? Ah, siyempre may revision kita sa plano, design. Ah, kung ano-ano pang ginadugang, abo tabi, bukod niyang it simple. Ah, bukod niya simple nga imo ang ginaayos itang kirira. Bukod niya ka simple na nga repair, major. Ah, rong pagbago nga matabo dahil gadugang ka nga ni si babaw eh. Sin, oh, di ka ni masabat ni Rotaplex. Dahil budget malang kara 300 milyones. Eksakto lang sa project. Binoo mo pa. Ah, dong is OP. Oh, pag transfer it mga taga-tindahan, bumuo kapag init pilang milyon para magpaobra temporary nga public market dito sa San Lorenzo, pilang milyon binawas karon. Pila karon ng is OP? Ha? Ay kun aton nga sumahon tanan pati tax in gobyerno. Galagagan ta imot mga 40%, 45%. Tisiin mabuo si contractor. Sin mabuorong ato ni Municipio at Kalibo ay loan eksakto gang gid ng 300 milyones sa project.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Ray.
0: Di ba ga Daddy Bert Tabasa? Sa pinamati ko, Kimo adlaw-adlaw, ang dinag-on, dapat oras yun sigurong sumaka. Ayaw man nung Boy Antisa. Iyan ang kita nung Boy Antisa. Ay, doon kita magpakialam sa nga sinangag sa politika. Ha? Pabayan tayong sanda. Kita ang gapuna, gabantay ang kita kanda. Ay kung numintra pa o kanda, huwag ni tagapuna, huwag ni tagabantay kanda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero thank you kita. Thank you kita nung Boy Antesa, Pamilya Antesa, Minyos Pastrana sa suporta. Okay, Daddy Bert. Thank you kita sa suporta, Daddy Bert. Pero itao ta kandarong politika. Ha? Bahala unsan da karon. Ay kung wa kita, si sino gapuna kanda? Magpinagusto sa narayon.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Para klaro gid katon, agdi kita magsalig. June 2027 lang i-opening jet. 1 year extension para eksaktong pagtrabaho. Dingin hamba ni Generic sa hapon. Base man ako next year para 2027. Hambaga gininyo, kahapon ito sa site inspection nanda. Ginambay ni SB Rex sa dong mga engineer ito. Hambagan nyo mana kung saan matapos. Kung 2027 na gudi magsalig taga tindahan. Kung 2028 man, prangkahan nyo, kaya nyo bang tapusun da? Makaroon kung hindi makaroon. Kung sa 2028, hindi 2028. Prangkagan ka mo. Kaya hindi kayang tapusun ni 2026 da. 2027 or 2028 gidabi. Eleksyon gidatong tapusun. Nak. Gamagat ang basa banwa. Ha? Gamagat ang basa. Buti na lang hindi pumirma yung mga vendors sa revision dahil pwedeng kasuhan niyang contractor pati mga LGUs officials yan. Hindi man ganis na pwedeng magpirma ta. Yan ano tagabot nanda? Ano tagabot na bigit tagatindahan? Ha? Nak ng tipaklong. Ma-return ko lang ko, busing, ha? Dali lang, boss. Ha? Ma-return ko lang ko, mga busing. Onboard pa. Basta ako bisan ano pahambagon sa kababayan nga ron. Si JR Rachika mabuot ag able to be mayor in the near future. Kung hindi ka, hindi. Basta kami pwede gin mag-mayor si JR Rachika. Sa kabo dating hindi kalyado ni Chika, William pero Harun ra. Proyekto na puslan gin. So manami nga mangutana, si JR kay tatay ng William, ay subok na ang ginobra man ni William sa kalibo. Bukol manit pagwapo-gwapo pa sangag-sangag jet, dumayad nga pagdumaga, hambay ni Tres Hermanos. Kung sino ang pumaldo, hay ulian yun lang ninyo. I doubt, ngi uli pananda. Jet, pakita mo yaw lang si Markita Tihadat, happy birthday. Sabay-bye makato. Thank you, Gid. Kay Cloyd Beltran. Minato rin jet, di karon din na dun mismo sa may EMJ. Nga karsada, anay natabo, ha? Nasyak ng mga tao sa sabat na. Kabatas, agali. Ay... Ngawa man ako ay. Good morning kay Milda Esmeralda. To Jet. Ngawat limog sa SB si GR. Sa SB. Or silently doing a good job. Sige ah. Ayos ah. Ayang-ayang nabi eh. In aga galing sugpunan na doon. Bano. Gusto kang pamatian anay ha. Dali lang gida. Sige, sige, sige, sige. Okay. Okay, sige. Ay, good morning, Gali. Kaya, dating board member, PCL President, Franklin Kimpo nga nag-monitor makaroon. Nag-monitor man katon si former Aklan, si, First District Congressman, former Governor, Carlito Samson Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi man ato masiguro nga sandagi do pumaldo. Pero may pumaldo. Sigurado to ako may pumaldo takara. Ah, dahil kaya matanan actually. Wa pati mo gamayor kaya matanan ng magpatindog. Ah? Kaya matanan ng magpatindog it mansion. Wa pay mo gamayor hay may pundugot ang mabaho man, roto alkalde. Kayang-kaya tanan na ron. Wa pati mo alkalde. Hay may anak ang kapas yagi nga magpatindog it mansion. Pero sigurado ako may pumaldo. Hindi lang ako sure kung sino rong pumaldo. Pero 100%, 110% gid, may pumaldo sa proyekto. Hindi pwedeng wat pumaldo. Tanan nga proyekto may nagapaldo gid, basta may proyekto may paldo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Basta may proyekto may nagapaldo. Agbukon man ito pabot-buot o pagiging mayor, need mo nga may tinindugan or political will. Importante kita makagwapo, tama ka. Political will. Parehistro ka na sa kalibo bago ka maghambay. Ay, nako. Dali lang, gusto kong pamatian ng statement ni Congressman na Jess Marquez. So, may ginsin ka kung si Congressman Jess Marquez. Sabi nga, aga, tau kung para kanyo, ano nga minsahe nga ra. Ara ba, dyan? Pa, ipabati ka dyan. Matag-on na ng ray. Aro, anong marks my words. Ah, mga kasimanwa ni Congressman Jess Marquez. Sa inyon, bagaro mga ritaso, basi kay Sabino won. Oh, may mga sim pa nga nang ginainusoy. Ah, sino mga ritaso, ro mga sim ko nung nagagagto. Sadya perme, paldo sa nangamayad. Ay, ah, may pumaldo kita, sigurado kita ron. Huwag kita paltos nga may pumaldo git. Bisan ano pahambagon, may pumaldo git. Nami, iguro nung batian reaction ni Sir Randy. Iset na ito ni Mau Hinagabi. Sanang post. Sanang post ito. Parti ito sanang post. Pakunta na karunay, kung may budget pa, bisan sinmil pa nga trabahanti, ibutang mo kunuwa, utat galit budget, doon nga ro ang pakunta na. Bisan butangan mo at kabuabo ron nga trabahador, kunuwa ang itpundo, ay ano ro pagtrabaho. Breach of contract kon, sukton yut danyos ng kontraktor. Doon ang ginahambang ni Ivy Rose kahapon. Sukton ta dapat ba na itwan? Sukton ta dapat ba na danyos dong kontraktor nga ra? Ay grabe yun dong delay. Rong kapirdihan sa banwa. Nagabinag kita't utang awat at aruay. Bakod kong delay nga completion it project. Hamatwa ta ba na ginasukta? Ay kita ko tanangan nung engineering kahapon. Ginsukot nyo sandara? Uwa. Hamanwa nyo ginasukta. Dapat sukton nyo sanda. Di ba ga? Ay, nak. Opo. Oras, alas 9.25 na. Paki-prepare nga ni. Ara na dyan. Sige dyan. Pabati na ton.
2: I have seen many ambitious leaders. Magaling silang magsalita. Magaling silang magpasikat. Magaling silang umakyat. Yung iba nga po eh, tumatawid sa kabilang ilog. Tumatawid sa kabilang tulay. Tumatawid sa kapitbahay. When you talk about anointed leaders, even without camera, nandyan pa rin po sila. Kapag may bagyo, nandyan sila. Kapag walang eleksyon, nandyan sila. Kapag wala na po ang palakpakan, nandyan pa rin po sila. Because anointing is not performance. It is a purpose surrendered to God. Kung ang leadership ay tungkol sa impluensya, kung ang leadership ay tungkol sa titulo, kung ang leadership ay tungkol sa pangalan, that is when service begins to die.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sino ba ang nagtabok itulay? Ang nagtabok itsuba? Nagiro ginatumo ni Congressman Jess Marquez rong anointed leader. Kapag ginunga ka tayo mga leader, ka tayo mong minatood, itinakda ka. Nakasulat at itinakda kang maging leader. Outside or inside. Sa opisina, sa kongreso, or siin ka man una. May kameraman or uwa. Basta anointed leader ka. Anointed leader ka ginmati mo. Pero kung pinilit ka, kung hilaw nga pinilit manginguto, hindi ka anointed leader.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Para kuno kay, ay kanyo pa abi. Kanyo pa abi ra. Matsa imaw gid anang pagtunan karon. Sinyo to kay ina. Words for today, paldo. Ang mga nitris hermanos. Birahijet, sandagod, mabugtaw. Ro mga ganagakatugog. God bless. Tikugid ng Linda Garmino. Grabe si JR at Chica for mayor ko naman ni Tres Hermanos. Anag itang gina-endorso bisan taga New Washington tayo mao. Gina-endorso na sa kalimo si JR at Chica for mayor ko no. Masawa pa plano si JR at Chica. Katanong tabi mao be. Message ko yung mao. Katanong tabi si JR kung may plano. JR, SB. May plano ka kung mag-mayor. Gina-endorso ka ni Tres Hermanos oh. Ah? Tutindahan it kalibo by virtue of being the capital town and the business center of Baclan ay tindahan matakan. Akanon, hindi kita mag-isip it makitid. Tama gid. At tama kagid sir. Wa kagid magsaga karon. Dahil doon pangutan o naton. Kung saan maghalin doon. Saan ba nang galing yan? Itatanong na, ipausisa ta naton doon. Huwag natin itanong. Ipa-uusisa natin yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kung hindi, kung si JR mag-mayor si Buenjoy. Bilyan ba, friends, madagagat mayor sa 2028? Aba, tood ka? Tood ka?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: May kwanabi. Ang libaka may update kita ha. Huwato na ninatundong bombshell. Rong igapasabog a bomba. Atomic kunura eh. Agmat sa aborong hapiton kubumbang arang pasabogon ni RM Zapata. Huwato nang naton, imaw mismo magpasabog ko ng sariling bomba. Agon sinurong tamaan ko bomba kunong pasabogon ni RM Zapata. Anytime from now ah. Base ko na may ipasabog bomba. Kabay pang hindi kami paghapiton sa Aklan ko bomba karon ha. Pero siguradong maigoon ko na sanang bomba eh.

0: Nangin ka partner banwa sa technical side engineer John Albert de la Cruz. Ang agan kong bilog ka first, ha? It radio todo aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwa na ni kayo temporaryo. Mahapo man na paturo sa tunga. It mahida iton mahilway nagmainit nga gahon ni ita Miyerkules. Mayo 20 na kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati. Mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. Mga kasaway sa netunan. May restaurant na. Bilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes. Inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat,
4: mga so, rihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaprotektanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubos, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag yun na makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putiktahan, tagid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganun, may mga diseases ka da that hinders your immune system,
5: may mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Awa na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Kung nara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtanabi concert ni Bamboo no, bo tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilis masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Mga buti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay magbangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects, so dapat nami ang imo nga source of energy clean energy ka, dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro, Sir JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's why kisagamba sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes sir JP, immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat,
4: sumagabuti ka. Okay. So makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pwede pala mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood yun ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May ara iban pareho lang man sila Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa
4: ilaw
5: happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize these happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta, plus naga-spore biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka gaka, wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga dito'y bayo, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, sipon, kagilan at sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So, amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki na gidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kagnami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina, piki na, no? Kag piki kung na. Nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagkumar sang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay lang mayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay mag-

0: kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
6: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound ganagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular git nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Isiling na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamo biya, na isa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror, lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiyo, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kaag, paano naton punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lantawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So istoryanta subong all about skin. O imo panit, kaupo sa nga diskusyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sato yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok na sa espiyo. Do ka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-i-gin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na ito nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon

0: Lantaw ka bala, lantaw la, rival ako. Ikumpara bala ang skin ni Terso Cruz kag di Boy, no? Daw. Ang katut ang kay Daddy Sir Boy si Terso Cruz. Lantaw bala ang mga skin namon bala kay wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason Sir Boy? Nga ga ko rinot by the way ang skin. Ang skin naton Sir Boy, may ari kita ginatawag nga collagen and elastin, no? Mga component ni sa extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays gid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni mag-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point, maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time, gagsige ka na sag, gagsige na sag, gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo doga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala naga tubo-tubo da nga kuno ano da gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
1: kulong? Eh. Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
0: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
1: Napitoan Friday, engineer.
0: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500 Sir Boy
1: correct no kay ang collagen no nga ako no correct ni Sir JP no ang collagen sa una damo kay basically that's the most ang pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa and sadly gadula ang imo collagen but do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old no kikisaga po kita ka ning kampiyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay base ka DTX 500 ha base ka Mighty C no amo nang da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation hindi lang nga galawig ang kabuhi mo ha gahubin pa ang imo lawas it prevents hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano kung naga DTX kag
2: yes Sir JP no in addition no sa functions ang collagen no sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata so kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
0: mas dasig mag-ayo
2: compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang nagapanubo sa collagen no? In fact ang balin Sir JP nagaanubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ngaton

0: Yung nag-edad man Sir JP.
1: Tira, kung mo konsekwenta anyos ka na 50% na lang mga 40% na lang release mo sa kulad din.
2: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
1: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
0: So ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang cellula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
1: Okay.
0: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
1: Oh.
0: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
1: Amo mangyapon.
0: Vitamin A. Vitamin C.
1: Gusto!
0: No? So, ang ininga mga vitamins,
1: small amounts.
0: No? Uh-huh. Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Uh-huh. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas.
1: Uh-huh.
0: So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
1: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
0: Hindi si Richard de la Torre.
1: Richard Gomez, namin ko.
2: Basig ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
1: Akong babae.
2: Siya naga-double kay Anjos una. Ang Juliana.
1: Ang abnormal.
2: Hindi man ang.
1: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
2: Nag-text na gano'y.
1: Si Lia, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha?
2: Mm-hmm.
1: That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
2: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amo ni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, why ka man ga coronot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. Alright. Sige. So, agap ako ng api, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permi ginapangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari na guok, gari na gumba.
2: Mm-hmm.
1: Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
2: Swabi.
1: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagkaya akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
2: mag DTX Premium Coffee. No? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabulubad yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sang bulubanyo sang amang Artemisa, ano da nga oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
0: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan, is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why, kisa nag-autot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-autot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong chan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, and of course ang para sa maraming circulation, Sir Boy, kita yes
2: mag-extend, yes, food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement, pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blaso mo yung planakit sang muscle mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon ang
1: aromatherapy. Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga planakit sang imo nga muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kaka-experience ka, kagamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit chan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, doong may tonsillitis ko. Ako, baka ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubusin po ang kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw tun-anta kung paano bala makabulig si D3 Bio. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso ubo si Pon Kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakapatanting aparte may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubo sipon kagilanat, nami pa si imo skin.
0: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
2: Siyempre, may Paris na, no? Tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica DU Fresh. Ang deodorant nga may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini, kay may rich in vitamin E ini, nga namik gid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica DU Fresh. Sir Kevin, wala na time.
0: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon yung pagpamati kang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang ka muna nga, adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo ka mo sa diabetes, layo ka mo sa high blood, layo ka mo sa liver problems. Kasi syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapapunjay or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
2: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumasan D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 20 na po tayo sa buwan ng Mayo taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributay.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lokal, SP member Apple Cliope, positibong mananaig ang oposisyon laban sa proposed Boracay Bridge Project ng San Miguel Holdings Corporation.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Senator De Lima, itinutulak ang investigasyon ng kontrobersyal na Boracay Bridge Project.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lalawigan ng Aklan, nakakuha ng 629 million pesos na proyekto para sa Farm to Market Road.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang headline ng balitang lokal, bahay ni Mancha SB member Jerome Vega pinaulanan ng bala.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo sa headline balitang regional, LTO 6 naglunsad ng libreng driver's license scholarship program.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Salesman na patay matapos saksakin ng angkas sa motor at 100,000 pesos sa tinangay.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang National, Senador Mark Villar itinilagang bagong chairman ng Senate Finance Committee.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Samantala, Cayetano nanindigang hindi magiging puppet sa pamumuno sa Senado.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At 1 milyong trabaho para sa mga Pilipino inaasahan sa Pilipinas at US Economic Talks ayon sa Malacanang.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, Senator Bato humiling ng TRO sa Korte Suprema versus ICC arrest process.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Para naman sa headline balitang international, UAE kinumpirmang sa Iraq nagmula ang drone attack sa nuclear plant.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Dagdag pang balita, security guard bayanya sa mosque attack sa San Diego kabilang sa 3 nasawi.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, as pure sa pinatumba ang OKC sa 2 overtime para sa unang panalo sa West Finals.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa headline ng balitang showbiz, sa balitang artista Rabia Mateo at Jay Cuenca nagpakilig sa sweet date sa Hong Kong Disneyland.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: At headline balitang negosyo, mahigit 141,000 POVs aprobado sa 10 pesos per liter fuel discount subsidy.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
2: Sa balitang pangkalusugan, DOH naka-alerto matapos ang World Health Organization declaration sa Ebola outbreak.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Alas 11:30 in webinar at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
3: Todo Balita.
1: Positibo si Aklan Sangguni ang panlalawigan member Apolinar Apple Cliope na mananaig ang oposisyon laban sa 7.78 billion pesos na proposed Boracay Bridge Project ng San Miguel Holdings Corporation. Ayon kay Cliope, naniniwala siyang malabong matuloy ang naturang proyekto dahil hindi lamang umano ang pamalaang panlalawigan ng Aklan at lokal na pamalaan ng Malay ang tutol dito, kundi maging ang iba't ibang stakeholders sa Boracay. Dagdag pa niya, maging ilang non-government organization sa Maynila na may advokasya sa pangangalaga ng kalikasan ay nakikiisa na rin umano sa pagtutol sa proyekto. Sinabi rin ni Cleope na umaasa siyang pakikinggan ng gobyerno ang panig ng mga lokal na opisyal at stakeholders hinggil sa kanilang mga pangamba sa posibleng epekto ng proyekto sa kalikasan at turismo ng isla. Idehayag din ng opisyal na naipadala na umano ng pamalaang panlalawigan sa mga kinaukukulan ang mga reklamong kanilang inihain kaugnay sa naturang proyekto. Sa kasalukuyan, hinihintay ang panig ng kumpanya upang humarap at magpaliwanag sa mga stakeholders alinsunod sa direktiba ng DPWH na sagutin ang mga inilabas na isyu at pangamba kaugnay sa nasabing proyekto.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Itinatulak naman ni Leila De Lima ang masusing investigasyon sa kontrobersyal na Boracay Bridge Project kasabay ng panawagang tiyakin ang sapat na konsultasyon sa mga apektadong komunidad. Sa ilalim ng House Resolution No. 1021 na inihain ng mamamayang Liberal Party list, inaatasan ng House Committee on Public Works and Highways at iba pang kaukulang komite ng Kongreso na magsagawa ng investigasyon hinggil sa implementasyon ng proyekto. Gayunin ang resolusyon na alamin kung nasunod ang mga rekwisito sa ilalim ng Local Government Code na bilang ang Comprehensive Environmental Impact Assessment at wastong konsultasyon sa mga residente at stakeholders. Isinusulong din ang mga pag-aaral ng alternatibong transport options patungong Boracay Island mas angkop sa pangangalaga ng kalikasan at sustainability ng turismo.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, nakatanggap naman ang provincial government ng Aklan ng No Objection Letter or NOL1 mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project para sa rehabilitasyon at pagpapaganda ng poblasyon Tigbawan Alasas, Mamba Medina Panepiason Farm to Market Road na may kasamang mga tulay sa Madalag, Aklan. Aabot sa 629.95 million pesos ang halaga ng proyekto na inaasahang magpapabilis sa transportasyon ng mga produkto at magpapalawak na oportunidad sa mga komunidad na sakop nito. Kinilala ang Aklan bilang proponent LGU sa isinagawang awarding ng NOL1.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye ng balitang lokal, pinaulanan na ng bala na hindi pa nakikilalang suspect ang bahay ni Numancia SB member Jerome Vega sa Barangay Kamansisur, Numancia, madaling araw ng Martes. Sa panayam kay SB Vega, bandang alauna ng madaling araw nang mag-message umano ang kanyang asawa para pauwian siya mula sa kabilang barangay matapos itong makarinig ng mga putok ng baril. Ngunit bandang alas 2:40 pa ito nakauwi at wala namang napansin na kung ano sa kanilang bahay. Samantala, habang nagwawalis sa loob ng bahay ang kanyang asawa, nitong alas 8 ng umaga ay napansin ang isang slug sa sahig at limang mga basyo ng bala ng kalibre 45 na baril sa labas ng kanilang bahay. Nang inspeksyon din naman ang bahay, nakita ang tatlong tama ng bala sa kanilang pinto. Isa sa mga tinitignang motibo ni Vega ay may kinalaman naman sa kanyang trabaho at sa pagiging dating media practitioner. May mga CCTV rin naman sa lugar na posibleng dinaanan ng suspect o mga suspect na maaaring makatulong sa investigasyon.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Mas 11:44 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Inilunsad ng Land Transportation Office Region 6 ang Driver's License Scholarship Program na layuning magbigay ng libreng driver education, training at professional license para sa mga kwalipikadong aplikante. Ayon kay LTO 6 Regional Director Attorney Godicio P. Guidospan II, ang programa ay maglalayong makapag-produce ng mga disiplinado at dekalidad ng mga driver sa regiona, kasabay ng layuning mapabuti ang kaligtasan sa kalsada. Itinalaga ang Western Visayas bilang pilot region ng programa sa ilalim ng direktiba ng LTO leadership kung saan sa ilalim ang mga scholar sa theoretical at practical driving courses bago mabigyan ng lisensya. Nakatakdang ilunsad ang pilot rollout sa Mayo 27 sa Iloilo Convention Center habang isasagawa ang training sa mga piling licensing centers sa Iloilo City at ilang mall base offices sa Region 6.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, patay ang isang salesman matapos pagsasaksakin ng umani angkas niya sa motorsiklo sa Prof. 1 Barangay Tokbuyan, Estancia, Iloilo. Patay sa investigasyon ng pulisya, papauwi na ang biktimang si alias Ricky nang bigla siyang saksakin ng suspect na sinasabing kolektor rin sa porta. Tinamaan ang biktima sa dibdib at kanang-tiyana. Matapos ang pananaksak, tinangay ng suspect ang motorsiklo ng biktima at tumakas. Dala rin ang nasa 100,000 pesos na pera. Patuloy ang follow-up operation ng pulisya upang madakip ang suspect.
3: Todo balita. Todo
1: balita. At lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
3: National.
1: Itinalaga bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance si Senator Mark Villar matapos alisin sa pwesto si Senator Sherwin Gatchaliana. Sa gitna ng layuning gawing mas transparent ang proseso ng pagbuo at paglalaan ng pambansang budget sa bansa, si Villar ang hahalili sa pamumuno ng komite habang kinakaharap nito ang mga alegasyon mula kay dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga maanumalyang flood control projects noong panahon ng kanyang panunungkulan sa ahensya. So ngayon, wala pang inilabas na pahayag si Villar kaugnay ng kanyang pagkakahalala bilang chairman ng Senate Finance Committee. Samantala, iginit naman ni Gatchalian na ang pagiging finance chair ay isang posisyon na nangangailangan ng mataas na tiwala ng publiko.
3: National.
2: Samantala, iginiit ni Alan Peter Cayetano na hindi siya papayag na maging puppet Senate President sa gitna umano ng mga pagtatangkang pahinain ang Senado. Sa isang press conference, sinabi ni Cayetano na handa siyang makipagtulungan sa Executive at Judiciary, ngunit hindi niya isusuko ang independence ng Senado. Ayon kay Senate President, target umano ng Senado dahil ito ang nagsisilbing last line of defense sa mga usapin tulad ng impeachment, national budget, charter change at demokrasya. Naniniwala rin si Cayetano na may concerted effort umano para alisin siya sa pwesto at palitan ng leader ng madaling kontrolin. Sa kabila nito, tiniyak niyang patuloy niyang poprotektahan ang kalayaan at integridad ng Senado.
3: Todo! National!
1: Sa iba pang balita, pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at U.S. Undersecretary Jacob Herbert ang mas matibay na ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Estados Unidos sa ginanap na pag-uusap sa Malacanang. Tinalakay nito ang Luzon Economic Corridor or LEC, Investment and Technology Partnerships, Supply Chain Cooperation at iba pang programa. Inaasahang magdadala ang mga nasabing programa ng hanggang 1,000,000 trabaho para sa mga Pilipino at magpapalakas sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Kasabay nito, ginugunita rin ngayong taon ang ika-18th anniversary ng diplomatic relations at 75th anniversary ng Mutual Defense Treaty.
3: Todo balita.
2: Humiling naman si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order o status quo o ante order upang pigilan ang anumang hakbang na may kaugnayan sa posibleng pag-aresto laban sa kanya ang kaugnay ng International Criminal Court. Sa kanyang petisyon na hinilian niyang isip pagbawalan ang mga ehensya ng gobyerno at iba pang personalidad na isa katuparan ng anumang arrest, detention o turnover batay sa ICC Warrant International Request kung walang valid na utos mula sa Korte Suprema. Giit din ng senador, dapat ay mapanatili ang kanyang karapatan at obligasyon bilang miyembro ng Senado na makadali sa sesyon at magampanan ang kanyang tungkulin. Kasabay nito, humiling rin siya ng writ of preliminary injunction habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kaso.
3: Todo National.
1: Sa kaugnay na balita, kinumpirma naman ng Philippine National Police or PNP na namataang umalis si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado matapos ang insidente ng pamamaril noong Mayo 13 sakay ng sasakyang nakarehistro kay Senador Robin Padilla. Sa isinagawang pulong sa palasyo, ipinakita ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang video footage ng isang puting Toyota Fortuner na lumabas sa Senado bandang alas 2:30 na madaling araw noong Huwebes, May 14. Hindi pa inilalabas ng PNP sa media ang kabuang video na umano'y nagpapakita kay De La Rosa na umalis sa Senado matapos ang insidente. Ayon kay Nartates, base sa records, inquiry ng PNP, nakapangalan kay Padilla ang naturang sasakyan na nakita sa CCTV footage. Kinumpirma rin ni Interior Secretary John Vic Rimulya na pagmamay-ari ni Padilla ang sasakyang lumabas sa Senado sa oras na iyon.
3: National.
2: Iginiit naman ni House Lead Impeachment Prosecutor at Batangas Representative Jinky Batrix Luistro na hindi automatikong matitigil ang impeachment trial sakaling magbitiw sa presto si Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference sa House of Representatives, sinabi ni Luistro na kinakailangan pa rin pagdesisyonan ng Senate Impeachment Court kung ipapataw ang parusang perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Luistro, may dalawang pangunahing parusa sa oras na mapatunay ang guilty ang isang respondent sa impeachment case. Anya, bagamat maaaring mawala ng saysay ang parusang removal mula sa presto kapag nagbitiw ang opisyal, nananatili pa rin ang usapin kung dapat ba itong patawan ng habang buhay na diskwalifikasyon sa paghawak na anumang pampublikong posisyon. Ilinaw naman ni Luistro na personal niyang pananaw ang kanyang pahayag at hindi opisyal na posisyon ng buong prosecution panel.
3: Todo National.
1: Las 11:51 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
3: Todo International.
1: Inumpirma ng United Arab Emirates na nagmula sa teritoryo ng Iraq ang mga drone na umatake sa Baraka Nuclear Power Plant noong Mayo 17. Na muling nagpaalala o nagpalala sa tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa investigasyon ng UAE Ministry of Defense, 3 drone ang sangkot sa insidente kung saan isa ang tumama sa electrical generator malapit sa planta sa Abu Dhabi na nagdulot ng sunog habang 2 pa ang na-intercept ng air defense systems. Wala namang naiulat na nasugatan o radiation leak mula matapos ang insidente. Ang Baraka plant ang tanging nuclear facility ng UAE at nagsusupply ng halos 1/4 ng kabuuang kuryente ng bansa. Sa kabila ng ceasefire na ipinatupad noong Abril 8, patuloy pa rin umano ang pag-atake mula sa Iraqi territory patungo sa mga bansang Gulf.
3: Todo International.
2: Sa iba pang detalye ng balitang international, kabilang sa 3 nasawi sa pag-atake ng 2 armadong menor de edad sa Islamic Center of San Diego ang security guard na si Amin Abdullah na pinapurihan dahil sa mabilis nitong pagkilos upang maprotektahan ang mga nasa loob ng mosque. Kilala si Abdullah sa pagiging magiliw at madalas umanong sumasalubong sa mga dumadating gamit ang tradisyonal na Muslim greeting. Bagaman hindi pa opisyal na inilalabas ng mga otoridad ang pangalan ng lahat ng biktima, sinabi ni Farouk na pinili ni Abdullah ang pagiging security guard upang maprotektahan ang mga inosente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa motibo ng pag-atake.
3: Todo International.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang sports.
3: Balitang sports.
1: Nangangailangan pa ng 2 overtime ang San Antonio Spurs bago tuluyang pataubin ang Oklahoma City Thunder sa score na 122-115 upang makuha ang kanilang unang panalo sa Best of 7 Western Conference Finals. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs matapos magdala ng 41 points at 24 rebounds habang nagdagdag naman ng 24 points ang rookie na si Dylan Harper na pumalit kay De'Aaron Fox matapos itong ma-injure. Ito rin ang kauna-unahang pagkatalo ng Thunder ngayong playoffs. Ayon kay Spurs coach Mitch Johnson, nagsilbing motibasyon para kay Wembanyama ang hindi nito pagkapanalo sa MVP award na napunta kay Shai Gilgeous-Alexander na nalimitihan lamang sa 24 points sa labana. Target ng Oklahoma Thunder na maging unang kuponan na muling magkampiyon ng sunod-sunod mula nang magawa ito ng Golden State Warriors noong taong 2017 at 2018.
3: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, inaaliwanang netizens. Ang clickbait photos ni Rabia Mateo at Jake Wenka matapos nilang ibahagi ang kanilang pamamasyal sa Hong Kong Disneyland. Sa Instagram post ni Rabia nitong Lunes, makikita ang ilang larawan nila ng aktor habang nag-e-enjoy sa theme park. Talakip ng post ang caption of "Few more gala before med school." Nag-iwan din ang komento si Jake at sinabing proud siya sa actress at beauty queen na para sa bagong yugto ng buhay nito bago pumasok sa medicine.
0: Todo! Balitang showbiz!
1: At para naman sa balitang negosyo, inaprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mahigit 141,000 passenger jeepneys at UV Express units para sa 10 pesos per liter fuels discount subsidy ng gobyerno. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, layunin ang programa na makatulong sa mga driver, operator at commuter sa gitna ng patuloy na epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, ipinatutupad na ang subsidy sa mahigit 4,000 participating gasoline stations sa buong bansa at higit 13.3 million pesos ang naipamahagi ng gobyerno. Bukod dito, inaprobahan din ng administrasyon ang 5 pesos fuel subsidy para sa mga kwalipikadong POV drivers at operators.

Sa para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan ng health news, nakaalerta ang Department of Health matapos ideklara ng World Health Organization ang Public Health Emergency of International Concern kaugnay ng bondo bogus strain ng Ebola virus sa ilang bahagi ng Africa. Tiniyak ng DOH na wala pang naitatalang kaso nito sa Pilipinas at patuloy ang pakikipag-ugnay nito sa WHO para sa monitoring at pag-iwas sa posibleng pagpasok ng sakit sa bansa. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom, nagiging hamon ang pagtugon sa outbreak dahil sa kawalan ng seguridad.

0: alerto habang hinihikayat ang publiko na sumunod sa tamang impormasyon at health advisories kaugnaya ng Ebola outbreak.
1: Alas 11:57 na atin yung napakinggan ang mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ng aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas na.
0: Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon!
2: Yeah! Yeah! Uh-huh. Hey. Yes, yeah, so good.

Sa Radyo Tradlaw, Banway, Takalibo, Mega Tradlaw, Provincia Taclan, welcome sa toga pagpangalagad, sa toga pagpaga ililiba, sa pagpagayag ita, programang Todo Aksyon. Karagadlaw kita, ita Miyerkules, sa Pitsa 20 na kita, Banwa sa Buwan, ita Mayo, Tagon 2021. Aksyon! Banwa, roga kapaga, abi-abi, agapaga, paramyaw, ita, maitir nga hapon, baga pagpamati, sa toga pagasuki, gataga pagamati. Aksyon! Banwa, Takalibo, kabagusan niya, Provincia Taclan, sa Kutob, kumagabutan ko, toga pagpangalagad. Karo ka edisyon, itato niya paga ililiba, ro akong gikinyo aga pag welcome, paga abi-abi. Paga padamyaw ita, maay di karaga hapon, aga mayan niya pag uilabas, makaroon karaga waga panyempo. So, ikamusta sa ato gabag katodo, sa ato nga mga igmangoy, karaga monitor, makaroon karaga waga panyempo. Sa nakailabas na baga, ro ato nga mga kaimanghuran, samtang naga monitor, sa ato nga pag ililiba, makaroon hapon. Kato jambre banwa nga mga negosyante sa Bahing Karakong Kalibo Public Market. Nakama naman sa Bahing Karakong Kalibo Shopping Center. Ang magkaroon ka nagabaga pang orasaw, no? Nagapupaway na ito yung mga negosyante. No? Sa ito yung mga bulantero, bulantera banwa kay nagapatagayon. Ita pag-uilabas, magkaroon ka nagabaga pang niyempo. Kaya terman kainit agahon, nangin masako, orato yung mga negosyante. At siyempre, tiyempo man magkaroon.

0: todo nga mga karoman ka naga mga panyampo naga pupanilong aba to yung mga mga van drivers sa mga jeepney drivers mga todo samtang nagawatuwa tita pasahero makaroon ka naga mga panyampo may agad na kailabas na raton yung mga igmangod kapigit sa aton yung mga drivers pila ka mga karindiriya makaroon ka naga mga pangorason mga katodo tutok gamang sa ito nga pag ililiba sa aton nga pagpangalagan magkarang edisyon ita aton nga palatuntunan ito man nga mga igmangod ginaga pamati sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang masakop pa rin ba naton yung mga igmangod sa pagpreparar no pagdigamo sa kusina preparasyon itaray ka naga pag uilabas na okay ang ruiba na aga timprano pag nagkapahaom pero sa ito nga mga igmangod galate na banwa pag nagkapahaom ita ilabas kamulang una bahala pag preparar iti nyo nga pa yung nagahon magkaroon kraga unto ay kami man magkatodro magatudkin nyo magapreparar kita pila ka mga balita daw ganagkaganabo diyan sa ton yung bugos nga probinsya takyan kapinggit iya sa ton nga banwa ita kalibo
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: talaga magkatodo nga magkapartisipar sa toga pagpagayag magkaroon kraga hapon at may pila ka mga balita impormasyon concern nga gusto ipagabo sa ton nga pagpangalagad magkaroon kraga adlaw pwede ka mo nga magkakomment sa toga kapag ililiba pina agi sa amon na Facebook Live sa Facebook page kung Radyo Todo Aklan 88.5 FM
2: pinapakinggan
0: at pagkito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabugusan ko ito garaga pagwaragwang siyempre magkatodo hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like i-share dato nga pagpangalagad makaroon nga hapon para mas mabu na ito no, nga mga katodo o makapamati maka-update si Dapila ka mga balita kapinggid no, sa mga balita lokal aga aton nga pagkatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba kaya siyempre mga katodo para gamangin mas updated ka mo no, sa managakanabo sa aton na bilog na probinsya Katakan ipalo no doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM ay automatic ro mga katodo every time nga may ina gabaga news and public affairs program ay mga breaking news ang natatardong Radyo Todo iya sa probinsya Katakan maka button ka mo notification mga katodo para gamangin mas updated din ka mo no, sa managakanabo sa aton na bilog na probinsya ita Aklan paki-like paki-share aga paki-palo aga amon na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM mga kaabyanan sa kinaangdan manging kaibahan sa Rodeca Gapala tuntunan si Katodo Reynalda Banjola aga ililiba kita banwa hasta la una imedia makaron kranga hapon aga ibang kita syempre taton ng mga todo reporters ang naka standby naman banwa sanda ko nga tagsa kabaga areas of responsibility sa mga check kita banwa no itapila kabaga balita direkta sa ato mga municipal police station no, sa probinsya kara itakan mga ginrespondian ita aton nga mga PNP station ako nagataliwan karo kabaga inoras sa banwa no, may uda kara makatodo no kabaga magkuwan nya insidente aga nagunta sa kabilog ugan naton na probinsya Katakan aiga basya daron ita ton nga mga todo reporters ni katodo nga Jastrel Nermar para man sa benepisyo ita aton nga mga katodo aton nga mga igmanghod kapigid no sa aton nga mga tagpagamati nga monitor sa tag sa nanda ka mga panimagay makaroon ka naga outro adlaw aga siyempre mga katodo pinaman ka mga balita direkta sa aton nga munisipyo ita Banwa ita Kalibo pila sa mga aktibidad daw gaging patigayon ita ton nga LGO Kalibo iga ba siya daman katondo makatodo no ni katodong Rolly Boy Herrera sa ito karaga pagwaragwag makaroon karaga hapon mga katodo sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan ituto kang banwa no sa ito karaga pagililiba sa ito karaga pagwaragwag no, parang kita no mga basyada no ita pila ka mga impormasyon mga balitaan ang aton nga pagatawat ligwa sa kabugusan ko ato nga pagililiba makaroon karaga adlaw ita Miyerkules
2: alas 12 ng tanghali oras na para makinig
0: ilabanwa sa mga balita nga itong pagkatawat ligwa pagkatataroon sa itong pagpagayag makaroon ng edisyon ita itong pagpangalagan sa ay kamakatodo nga pamilya ita 69 anyos nga tatay kamakatodo nga gimpatay mismo ko anak ron nga kaugalingon karaga unga ayon sa banwa kataltabas no kaibahan doday karaga anang asawa nga babayi aga igmangod makatodo nga gingkabuligan nga bakuon ronday karaga 69 years old katatay makatodo nga gintunaan ko anak ron nga kamatayon kay gindeklarat ni Mora makatodo no nga dead on arrival matapos aga gindaga sa sangka ospital ula sa Banwa Kataltabas aga katodo pero ronday karang nga suspect aga suspect Banwa ginrelease na ita aton nga Altabas sa PNP tapos sa gimpabu

0: tag ita misis ko na sambi kara nga biktima at hindi na sa nakarabanwa porsigido nga magpasaka na itaga kaigo kara nga panumbungon although nga gimpreparar banwa ita aton nga altaba sa PNP rong kasong pariside para sa nakon nga unga nga responsable kara banwa nga nakapatay at same time daywa kabaga kaso kara nga murder sa anay pakara nga mga kaibahan kara nga katodo tag matabo ronday kara nga insidente nga sa sangka barangay no sa banwa kataltabas a partikular sa may barangay Linayasan Altabas sa Aklan. Masubo-subo banwa no nga insidente nga naguntad una ko nagtaliwan kag adlaw kag ita Domingo. Ang mga gani banwa no nga sangyo ita roday kag nga pamilya sa privacy no nga ginahangyo that's why nga uwa gid agos no ma magwa gagi roday kag balita ang kahapon gidamang makatodo bumagabog sa ato nga mga kaymahuran kapinggid no sa mga taga banwa kag Altabas. Naging kakibot man roday kag nga insidente naging kaimbulbaran makatodo itry kara nga pamilya sa pambilog kara banwa sa ginapamantaw kara nga rason a problema no itaray kara nga pamilya aron nangin rason makatodo ita ronday kara nga insidente sandi kara banwa sa nabuta kara information makatodo no sa nasambit kara nga area wa manabi kara banwa no ita makita no sa visual no nga pagtanaw at raya kara gawas ko nasambit kara nga biktima no sa anabi kara nga lastro gawas kay damang abi no nga may nakitaan kara nga dugo sana ko nga ba nasambit kaya nagbiktima mga katodo ay nag-request man no Ruantuan kaya PNP sa pamilya aga ipaidagom sa autopsy examination dong bangkay nasambit kaya nagbiktima pero nagpamalibad aron dahil kaya pamilya kay bangod gani nga hindi man porsigido na magpasaka it nagakaigo karaga panumbungon against no sa ronday karaga responsable karaga nagahimo ay taronday kang krimen nga masubo-subo nga ginkamatay at ronday karaga biktima una sa banwa ita Altabas
1: pagana sa pananghalian yeah. Todo aksyon
0: at samtang sa piyakabahin pila pa kamaga balita sa aton na pag-ililiba magkaroon karaga hapon aro aton nga naman siya PNP makatodo padayon pa sa Gihapon aro ginahimo nga backtracking sa pila kamaga CCTV ron sa may area ita barangay Kaman si Norte o Kaman si Sur at sa banwa katanuman siyang iping pa nga mga kabarangayan para nga makitaan banwa ronday karanga responsable ang nagstrapping nagpamaril sa bagay ang SB member Jerome Vega ita banwa karata numan siya nagkahapon kara ita kaaga-aga mga katodo karon na i-report abira kahapon no, sa atong kay mga pulisan alas 8 ta kara ita agahon tapos to banwa nga matagupangdan nga may una karon nga mga buho na ronday kagapertahan karita bagay may una karon nga mga slang ang nakitaan sa suod itry karaga bagay ani naman siya SB member Jerome Vega karon makatodo no nagapadayo ronday karaga investigation na ita aton nga mga otoridad na kay sa namban naton sa gidas pa makaron aro ginahimo nga pag backtrack sa pila ka mga CCTV at basi may una karaga sarang no nga mabuo aro aton nga naman siya PNP para nga makaturo no sa ray karaga responsable karaga pamaril no sa panimagay ni SB member Jerome Vega may karaga makatodo ginakabigdag babahuman niya challenge at sa part itaton karaga naman siya PNP no sa ginahimo makaroon nga investigasyon nga marisolbar at ay karaga makatodo nga kaso mauna sa nasambit karaga barangay ako karaga banwa karaga paabot itry karaga komento makatodo nga basi baga mana style mana dahil sa karaga naga pagupok karita baril kagin baril dumbagay ni SB member Jerome Vega dahil siyanda nga uwauna sana karoon nga panimagay aga ito karoon sa iping karaga barangay makatodo para nga may rason mana nga maguli imaw no agmaswerte man makatodo aga uwagid no maguli gagi insigida at si SB member Jerome Vega matapos ang nga maka istorya or nagpadagat mensahe para na karoon nga misis no makatodo gagi na pauli na abi ang mga ganing aming kumay ka something kakaiba man yung nabatsagan no, si SB member Vega at that's why nga wagagi mo kain sigida makatodo no nag uli sana ko nga panamagay makatodo daw kaya yaro pila ka mga information no mga ginapabutyag yes, ato nga mga igmangod ka posible baga kung umuli gagi in sigida no si SB member Jerome Vega ay basi daturong hudyat makatodo nga basi ko may una baga nga nagabantay sana ko nga pag-uli rason nga ginpauganan to itabala ro anay ko nga panimagay sa hapon karita aga-aga una sa may barangay Kaman si Zur at sa banwa ita naman siya sa taro na to makatodo no sa atong karaga paga ililiba para man sa benepisyo ita aton na magigmanghon at kapinggit no sa mga taga barangay Kaman si Zur at sa mga taga banwa ita naman siya
1: pagana sa panghalian todo aksyon
0: ang ruwato nga isla kanay tabura kay makatodo naka-record na itakapin 112,000 plus daw kabaga turista agaraga bakasyon sa Mahingkong Isla Carita Boracay at sa una karaga 15 dias sa bugan kara ita mayo yapon makatodo padayon daw agaraga lubo ruwato nga baga turista agaraga bisita agaraga paduong sa Mahingkong Isla Carita Boracay agaraga bu bakasyon makatodo kay nagaghihagaw pa at try karaga bugan no itry karaga mayo makatodo at tandig kara sa datos yaging papagawa aita aton nga Malay Tourism Office dagay na pabutya magkatodo nga kapin 112,461 aton kabaga bisita ro nagpadugong sa Mahingkong Isla ta Boracay umpisa ko nagtaliwan nga buwan or umpisa ko pizza 1 hasta pizza 15 try kraga buwan ita mayo yapon magkatodo nagapanguna karon nga may pinakamataas karang nga numero isa ro aton kabaga domestic ka tourist magkatodo nagabot-abot sa 98,000 plus aton nga mga foreign tourist no may una karon nga kapin 12,761 aton kanang mga OFWs ama katodong masubra sang libo man agragabo bakasyon sa bahin kong isla ita Boracay sa gyapon mga katodo no manamid ang indikasyon nga kahit papaano banwa ama batsaga naman itaton kanang mga kaimanghuran una sa isla ita Boracay nga buhi-buhi naman duanton kanang turismo agad way ngoranton kanang mga empleyado ruanton nga mga trabahador una karon banwa nagasalig no sa aton nga isla Carita Boracay kay papaano man bagahay magabalik man na sa normal no, after itapila karon gabaga dinag-on nga sunod-sunod banwa ang experiensyahan no nga piktuan gid ruanton nga turismo sa bahin kong isla Boracay ruanton nga mga trabahador no mga katodo iya sa aton nga pagapangalagad aga sige po na rude kaya kabaga sentimento no gagi na paabot sa ita aton nga pila kabaga pasahero halin sa Katiklan aga katodo matapos sa gina pabutyag mahal karaga padugoktan sa rekra nga pila kabaga L301 ang tubo ko ni tanan makatodo no kay Raya ilang bato malanda makatodo gina reklamo ita aton nga pila kabaga pasahero makatodo kapin pa no kung maraga sakay ka halin sa Katiklan karang iba na to no nga magapanaog sa banwa karay tanaban kay mabuhay na nga nakaangdang nga rumpamasay Katiklan to Nabas o Nabas to Katiklan na vice versa ito 50 pesos makatodo pero nagliligad ka nga mga inadlaw abo kita aga badabaton ka nga reklamo agarong sukot ka na banwa itapila ka nga van driver ay isang gatoso ta ana no that's why nga react man arong pila na ton ka mga pasahero makatodo matapos nga maka experience ita makarunday ka nga panugokan at kapinggid no sa aton nga mga van nga biyay kalibo Katiklan vice versa
1: pagana sa
0: pananghalian todo aksyon no sa tao sa to gagapag ililiba no sa to gagapag pangalaga sa to gagapag tuntunan aga dito to kag no sa to gagapag waragwag makaron kag nga hapon kaya to gidon nga tawo ano ita impormasyon do anton nga magkatodo kapinggid no sa maraga monitor naga pamati makaron nga edisyon ita aton nga pagpangalaga
1: may balita may aksyon
0: aksyon ang imbukad ni banwa nga mensahe nga gimpadaga no sa to gagapag ililiba no may gigahapon ha apay gapagpamati no sa kay kagawad Michael Villanueva Basolina karon sa Barangay Hall no ita Barangay Lagin Banwa sa Banwat Numansia nagawilabas makaron sa Barangay Hall kay duty makaron ni kagawad Michael Villanueva Basolina kay Marie Jess sa Prado Salminao no una sa aton yung mga kaapin sa Banwa Katnabas nagawilabas man makaron karagabaga pa diyan po kay Balts classmate Sheila May Ma'am Sheila May Nabor Andrade una sa mataga barangay ni Nabuanzur no sa Banwa Itabanga sa Nabor Andrade family daw garaga po pamati sa aton nga pagpangalagad may gig nga hapon na may gig nga pagpamati makaroon ka nagabaga paniyam po daw sa Junior Tisoy no nga gwapo ga pamati subong diri sa balay thank you no sa gwapong bata ni Marjan aton ka nga ina anak no ayaw gid magmana ha kay papa mo nga senior manahagan kung dapat nga manahon ayaw gid ro sayod ni mama moron
1: yes good
0: naman kay Mami Elizabeth no sa Germany ro aton nga mga kanon no OFWs no good morning kay agahon magkaroon na sa pong sa Germany kay Mamlina Mercado sa Sede Australia happy viewing Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong. Kay classmate April Joy sa Alonsagay, una man karon sa Hong Kong. Kay Sir Christopher Zoler Yatar sa Los Angeles sa California, no? Aton gid nga amigo. Rin sa mga dungganon nga pamilya, iya karon sa Banwa Malinaw sa Yatar Zoler family, pero magkaroon into na, no, sa Los Angeles ta California. So, happy pamati, happy viewing, no, kay Sir Christopher Zoler Yatar nga nagamonitor gid sa aton nga pagpangalagad. Kay Sir Mariano Salazar, happy viewing naman sa kay Bro Russell Senyares sa mataga isla kada ita Boracay, no, sa Senyares family. Ura sa kay Bro Papang Sunny Senyares sa mataga barangay Yapa, kamay gigahapon nagmay gapagpamati. Happy viewing man kay classmate Ma'am Lileta Rebes sa Penesa sa may Banwa kada ita Banga sa barangay Sibaliw. Mga monitor man makaroon kada gabaga panyampo sa atong gagapagpangalagan. Sa atong mga negosyante sa iyo turong una kayo nung Woody na bara. Sa atong mga negosyante una ita karne, no, ginagapupaway makaroon kada gabaga panyampo. Siyempre una kayo nung Ili na bara sa may Kalibo Shopping Center sa Madaga Chamsi Restaurant. Naman kayo nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguhan. Sa kay Master Nonoy Nicolas sa Nelias Etery. Sa kay pari ko ay Jonel Gregorio sa Bacausur, Kalibo. Una sa Gregorio family, una kay Tatay Freddy. Una kay Madam Monica Gikos Kamba sa Bacausur. Ayun kahapon sa kay si Richard Gino Ambito, rungwapo nga principal. No, it Arcangel, no, sa Banwa kay Tabalete nga nag-monitor magkaroon kay nagabagapan niyempo. Nagiging nga pag-uilabas una, no, agamay nga pag-apo pamati, magkaroon ka nagabagapang orazon. Kay Sir Ramon Munja, ha, sa Banwa Katleso. Una sa may barangay Bagto, una kay Mrs. na. Aga siyempre sana kong nga mahugod, no, agmayad nga mekaniko. Kay Jam Jam Andrada, no, sa Rockscan Motor Park. Aga nga pamati, igid magkaroon sa ito ang kagapagpangalagan. O sa kay Kapitan Alin Rubelo, ha, rung nga gwapo, mahugod, agmabuot nga punong barangay. Ita Banwa kada ita Banga. Nalipat ako. Ano mong barangay ganit kap? Iyaro sa punta sa Dila. Galing na nalipatan ko. Ano nga barangay kung magpanto ka bagaman na ita Libakaw kung naling ka sa Banwa ita Banga. Kasi ako sa barangay ni Kapitan Alin. Galing na nalipatan ko. Ay. Ano yung naging sa punta ko ako nga Dila? Itunlon ko lang anay. Magiging pag-apo pamati, ha, sa ato niya mga kaampi, no, nga nag-monitor magkaroon ka nag-abagapan niya po. Kay Ma'am Lily Cloyd Beltran, happy viewing. Kay Madam Bing Nelicatore sa may Banwa Karaita Numansya, no, nga nag-monitor man sa ato nga pagpagalag. Sa Team Loyal, ha, itaton nga Leso PNP kay Police Officer Delgado. Kaya sa kay Police Executive Master Sergeant Mainit ay Bakan, Barangay Bakan sa Banwa Karaita Banga, no, sa baluarte ni Kapitan Alin Rubelo. Napaabot nga 2028. Pasi kung makachansa mangin membro gidra ita sanggod ang bayan ita Banwa Karaita Banga. Kay Diamando anak ron nga huyog makaroon, no, rung pagbulig ang serbisyo sa mga bangan hon. Mga katodo, no, si Kapitan Alin Rubelo nga pamati gid makaroon ka nga mga panyempo. Una kay Inang Tilay, magiging nga hapon aga magiging nga pagpamati, no, makaroon ka nga mga pang orazon. 27 minutos man wala kataliwan sa oras kada ita alas 12. Oras magkatodo atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life. Gali ha sa ato niya magkatodo, sa ato niya magigmanghod ang kapingid, no, sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi basta-basta nga kape. Dapat siguro doon na ito nyo rong kape nga anton ka nagiging na inom. Ayrong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayad itaton nga mga kagawasan. Inarekomenda gid namon dong pag-inom Eat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kaya po nasa nga mabakayo dong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay mabon na to niya magkatodor nagpahayag, nagpabutya kung ano kapiktibo sa anda nga mga gawas. Umpisa nga Sunday nag-inom ita More Power. Sa paras gid ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power at nagapamati gid makaroon nga mga panyampo. Una sa Marty family sa Roas Avenue, agmaabo pa na ton yung mga katodo. Agani pa balik-balik iya, no, sa Broadcast Center para gabagbakay ang ita More Power. Aton Banwa nga pagpanumbalik, rato na karang pagdetalye. Aton yung mga headlines nga balita, dugang nga mga mensahe. Agaging paabot aton yung mga igmahod. Balik ka na ton pagkatapos anay itapila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mabaskogun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you kid, and thank you kid sa atong mga loyal kid ng mga tagpalamati sa Siningati On.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed doc na this is the officially the leading cause of cancer related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na doc sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies doc are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import kin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag-inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli, free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
9: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay, maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
13: Live amidst nature.
1: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
11: Southon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isang ka-teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
15: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Aksyon. Pag-ana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. May balita. May Aksyon. Todo Aksyon. Aksyon. Palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo Aksyon.
16: Balik sa tagapaga pangalaga sa ito tagapaga ililiba no may 42 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
11: Todo Aksyon.
16: Sa niya po na patay ka mo nagpapati no, sa programang Todo Aksyon with the katodo Reynald Bandola.
11: Todo Aksyon.
16: Hoy, kita pa isang kita na ino sa mga bata no, amigo ag amiga ni Tatay Alejandro Reprado Jr. Ang mga katodo nga imaw ay namatay no, kung nagkataliwan ang May 13 no 2026 sa edad nga 76 years old roana kagagubong no ay nakatagana sa maabot kagabayo 22 imora paga misahan na no, uda karon sa St. John Anipomusino Parish Church sa poblasyon Tangalan alas 2 ita hapon no mga katodo agigatod sana karon nga ulihi nga kapawayan sa Tangalan Municipal Cemetery. Rung nagay pa sa'yo, daro, anak ko niya membro ita pamilya. Sa umanarong schedule, itagubong ni Alejandro Reprado Jr. ay sa mabot, no, nga adlaw ita Biyernes, May 22, pag-misahan, una karon sa St. John Nepomuceno Parish Church sa poblasyon Tangalan Aklan, Agigatod, or igagubong sa Tangalan Municipal Cemetery.
11: Todo Aksyon!
16: May kapapamati ha sa kay Chick Boy, Jim Boy, Kasal da Sulam, una sa amon sa Banot Naba. So naman kay Manong, no, Rolando Banjola, no, nagapamati, no, sa ato kagapag iliba, magkaroon ka nagabagapan niyan po sa aton nga pagpangalagan.
11: Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon! Todo Aksyon!
16: Yan ito magkatodo, no, sa pagkatao italigwa sa pila kamaga balita, nga aton nga pagkatrataron, magkaroon kay edisyon, no, ita aton nga pagpangalagan. Now, sa ito kagapag ililiba, magkaroon kagang hapon mga katodo, no, magkaroon, no, ruanton nga numan siya PNP, nagpadayon sa Gayapon, arong ginahimo nga maidid kagang investigasyon, pagpangusisa, may kantanan mga katodo sa Roday kagang insidente ita pagpamaril, no, sa panimagay ni numan siya SB member Jerome Vega, no, kahapon kara ita aga-aga, no, kay ginabubanta, no, mga in between 1 o'clock, no, 2 o'clock, ita kaaganon, mga katodo, natabo, ronday ka nagpagpamaril, no, saan na kaga panimagay, kung sa siintag matabo, ronday ka nga insidente, ay uwa runa, no, si SB member Jerome Vega kay Ito Imaw, no, sa piyak ka nga barangay, no, I think ka vesperas to kahapon, o kahapon ka ita, or nagligad ka gabi, eh, nga ni nga Ito Imaw ka nga magkatodo, no, sa iping manya barangay nga sakop kara ita banwa kara ita naman siya.
11: Aksyon.
16: So, maabot din kita ng mga information magkatodo, no? At the same time, may pila kita kabaga na istorya man, no? Kabaga, miyamburo kay ita kapulisan niya ba si bagaman na posibly, no, nga aware, no? Roday karang atawo nga uwa una sana ko nga bagay. No, mga katodo, si SB member Jerome Vega, no? That's why nga kumbaga may para may panagot no pala sanda or aware sanda nga into abi sa aiping karang barangay, that's why nga para man nga makauli sana ko kabagay is na dato karong pila kabaga pamaagi no nga ginhimo no nga ginpauganan to itabala ro anak ko nga panamagay timing man makatodo no kay nakapadaga ita mensahe ro anak ko nga asawa kana although nga wala gid man gin elaborate na no kung ano rong mensahe nga ginpadaga kana nga something nga parang ginapauli na imaw. No, makatodo ito to karaga oras agabay sa statement no, ni SB member Jerome Vega nga minko nakabatsag man imaw no, minko may something kita baga no, nga nabatsagan, that's why nga uwa gagi man imaw insigida no, nga naguli, asana ko nga bagay una ko rin sa may barangay kaman si Zor sa banwa kara ita naman siya kumbaga, rin ka kumbaga information makatodo ginaangot-angot naman baga no, kay may mga istorya man kita no, kumbaga membro ka ng kapulisan nga basi no istoryahan na muntay nga basi baga daya manarong sambilog no sa baga rason mga katodo nga ginpauhanan itabala ro anak ko gabay kasi may tendency gin man nga kun pauhanan man itabala ro anak ko gabay iban-yaban no siyempre matawag gin man ro anak ko nga akaibahan sa sudit ang bagay no gabi ro ray ka nga bagay naton isa agin na baril no itry karaga uwa karon nga kilaga karaga suspect
11: todo aksyon
16: todas so, may nga tama ka importante magkaron da magkatodo nga mapadayman no roday karaga investigasyon pagpagusisa sa sambit karaga insidente no mga katodo no kay sayo taman banwa rong pila ka baga insidente una no sa banwa kartanuman siya although may pila ka baga kaso una nga na resolve bart ana itatoy karaga naman siya PNP nga ginakaimbolbaran. No, itry ka nga motor riding suspect. So, mabahod ng pagpati, banwa. No, ita, iba man ato nga mga na-istorya nga member ka nga kapulisan nga posible ronday ka nga nag-apaugan to itabala sa bagay ni SB member Jerome Vega isa makabig na ito nga mingko, hindi baga makabig na ito nga mga gun for hire, no? Or may mga look out lang baga man na agregimo ita makaroday ka nga mga senaryo.
11: Aksyon!
16: No, makatodo ang kabay, no? Nga roday karaga insidente masayuran gid makatodo roday karaga kamatuuran. Aroday karaga responsable karaga nagahimo ita roday karaga insidente. No kay maswerte no nga uwa to man wa maigo itray karaga slag nga ka asuod sa bagay no ni SB Jerome Vega ro anak ko nga mga unga ro anak ko nga gumankon kay rusang bilog karaga slag no magapik gid jamang sa ginagugban no ko anak ko nga na recover no makatodo na panuhan. Auna ko sa suod ko anak ko nga bagay. No, roday ka nga incident. So that's why nga makamba kita nga mabahuda makatodo nga challenge sa part itatoy ka nga naman siya PNP. Aga resolve baron banwa roday ka nga problema. Mga katodo, no kay kwanda siyempre bisan sino man magakahawag no sa pamilya no ni SB Jerome. No makatodo, roday ka nga incident garaga daga guntad kahapon kara ita aga-aga. So magkaron padayon dong ginahimo nga backtracking sa pila ka baga CCTV. Nga sarang nga makabulig banwa no sa investigasyon ita aton nga naman siya PNP nga ma-identify to banwa runday kara nga tawo kay allegedly right after nga makabati kay tagupok may una kara makatodo nga nabatian nga tunog ita motorsiklo nga pumanaw makatodo nga posible rato kara banwa rung responsable aga nga pamaril no sa panimagay ni SB member Jerome Vega.
11: Todo aksyon.
16: Okay, kung natin talaga pamatian kahapon, no, mga katodo, ro, interview, no, ni, kay SB member Jerome Vega, nga man, nawa magit imaw mana, personal bi mana, nga mga kakontragid mana, no, mga katodo, siyempre, ginapamantaw na kara, no, mga katodo, nga posible rason, isa na karoon nga trabaho, no, bilang, SB member, itabanwa karatan naman siya. At the same time, ginakonsiderar man mga katodo, no kay siyempre dati man imaw no ga broadcaster naging manager ita RMNDYKR no sana ko nga tiyempo antes anay nga naging punong barangay ita barangay kaman si Norte agdayon nga naging SB member ita banwa kara ita numan siya mga kaabyanan.
11: Aksyon.
16: Although nga may mga information banwa nga gimpabot kahapon si SB member Jerome Vega nga previously may anak ra nga ginpablatter no sa aton nga mga kapulisan nga parang something nga may una ka nga pagpamagag. No, makatodo, that's why nga makaron ang makatodo daya ro sang bilog man no sa mga ginapadagman. No, itaanton ka nga mga otoridad. A particular do anton nga naman siya PNP nga nagapadagom asa ra ka nga investigasyon may kantanan sa runday ka nga incident at pagpamaril sa panimagay ni SB member Jerome Vega una sa may barangay Kamansisor sa banwa katanuman siya mga kaabyanan.
11: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon.
16: Todo aksyon. Pero aton man lang karama ka todo nga mas, samtang mas timprano pa baga no nga wa pa daton or wa pagid no ita may una karagan nanabu. No makatodo kay awirman do aton nga mga kay manguran do aton nga publiko nga rumbanwat naman siya sa bilog karabanwa nga may mga kaso nga biktima itaray karaga mga motor riding suspect no mga ginbaril patay. Nauna karon sa banwa kat numan siya sa bilog da banwa makatodo nga banwa sa aton nga probinsya nga may una karon nga kaso. No itray karaga mga motor riding suspect mga biktima no mga katodo. Apila na ka mga naging biktima man una no sa banwa kara ita numan siya.
11: Todo aksyon.
16: Dapat kun aton pa madumduman, I think di ko lang masigurado kung rung pinakaulihi nga to nga insidente isa rura to karanga sa empleyada ita bangko.
11: Todo aksyon.
16: No makatodo kay may ami mga amagwas abi karon may una pa mga previous nga mga insidente una. No that's why hindi man aton banwa maduga. No, sa aton nga mga pumuyo, especially sa mga taga-banot naman siya, mga katodo nga magkahawag. May kantanan sa Roday ka rin nagkaganabo. Siyempre, una ko rin banwa, magatanuman sa painuinot at nga may imangod. No? Rung pagkahawag, ayhan, may dapat mga kita nga kahawagan. No, mga katodo, kaya siyempre, sa mga ba naton nga rumpila ka mga akaso, itry ka nga mga gimpatay sa aton ka nga probinsya, may una ka rin banwa, gabay na resolbar. Pero sa namba naton hindi gid naton makatodo no mabutang sa gyapon sa kampante ro aton ang mga kay manguhuran. That's why nga makaron tama ka importante mga katodo aron dai kay ginahimo aton nga mga otoridad no nga a police visibility especially no sa mga just oras itry kay gagabiin no kay masami abi no di karon banwaro nagakadabo rong makaron dai kay mga incident
11: toto aksyon.
16: Pero kung nakita naton nga aktibo rong aton nga mga autoridad no nakikita sa palibot no ita aton nga mga pumuyo syempre ro aton nga pila ka managa plano do nga maghimo karabanwa ita mga indi manami nga makapermiso makaepekto no sa aton nga komunidad syempre magaagang-agang man do makatodo kun makita nanda arong presensya ita aton kada baga autoridad
11: todo aksyon
16: o galing nga pabutyag iba naton nga magibago mana makaron man kada tiempo katodong Reynald wa naman man makaron it ginapili aron dai kada mga tawo sa likod no itry ka nga nagaimbolbar asa pila ka mga krimen no particular unday ka nga pagpatay no kay kung gusto man nanda anytime no nahihimo nanda no kay bangod gani sa pila ka mga insidente nga nagkaganabo iya no sa aton ka nga probinsya Cataquen
11: todo aksyon
16: no kay masami magkatodo nga may makarakaraga baga scenario may mga insidente nga nagkaganabo uman abirayo no nababalikan nababalikan baga ro mga tiempo nga may una karaga baga insidente nare-recall banwat aton nga mga kay mahuran. Nao makatodo nga rumpila ka mga insidente nga nagkaganabo iya sa aton nga probinsya. Although nga kung amat no wa lang kay kita kasayod nga may mga kaso man gali no nga nagkaganabo iya nga naresolbar itatoy karaga PNP. Nao makatodo particular ruray karaga baga insidente nga naita pagpamaril nga ginakaimbulbaran itry karaga mga motor riding suspect.
11: Todo aksyon.
16: No ang kamay no nga ruday kaga insidente nga no ga naguntad una sa may barangay Kamansisor no sa banwa kara ita no man siya mapadagman gid man katudo no agud nga mapanabat kay siyempre rumangin liabi kara banwa if ever no nga ma-identify toro raya kara gadag pagupok itray kara ga armas no sa panimagay ni SB member Jerome Vega rato kara makatudo maga serbi kara nga liabi para nga masayuran mga katodo, kung sinorong responsable nga nagsugo abi kung ginsugo to or ayan mga grupo baga to itry ka nga mga Agan for hire kay makaron klaro na gid no nga nagaklaro makaron karaga baga panyempo aapisar ga babuhay karaga baga dinag-on pila na ka baga provincial provincial director aron nag-agi sa aton nga probinsya ta ken aga ginapamalibaran masami naton mabatian nga uwa it makabig nga mga organized group or makabig nga mga gun for hire nga naga-exister sa aton nga probinsya kara ita aklan
11: pampagana sa pananghalian todo action
16: pero paan natin ba naman justify aro day kara makatodo nga mga insidente nga nagkaganabo no iya sa aton kara probinsya katakan although nga actually maabo kita gabaga information no gagin paabot man kato no ita aton nga mga otoridad asa pila ka mga insidente nga nagkaganabo ba no hindi man natin pwede abi i-devolve on air no makatodo ruray kara gabaga information aga hagus abi no ro mga insidente no kay syempre may una kara banwa nga mga naimbulbar no nga naaresto naman itaton kara nga mga kapulisan
11: todo action
16: aga hagus no puro man afganon nga ni makatodo no that's why nga ro aton nga mga igbangho dum publiko abisan pauman umanon pa itaton kara nga PNP halin pa anay sa tiempo itatin aton kara nga mga provincial director no makatodo every time nga may una nga mga insidente itapag pamaril patay nga ginakaimbulbaran, itry kaya mga motor riding suspect na madasig pas alas 4 rung pagklaro itaton ang PNP nga mana uwa git no it na monitor doaton ang mga otoridad nga may una ang mga gun for hire nga naga-expect ang naga-exister iya sa aton nga probinsya katakyan
11: pampagana sa pananghalian todo action
16: na kaya makatodo masamira nga ginapangutana itapilan aton ka mga miyembro ta media. Every time nga may ina ka na makatodo nga mga ginapapatawag daw no, nga press conference, no? Pag once nga may una nga mga insidente nga nagkaganabo. Bukon niya mang itsang ka-insidente, aga naguntad sa aton nga probinsya, agin pangutanara, ag kaparyas man giyapon, rung sabat it aton nga PNP. Daw nga ginabalibaran nga uwagit kara ito mga makabig, nga mga gun for hire, nga naga-exister, iya sa aton nga probinsya katakyan.
11: Todo, aksyon!
16: O balik, paano aton itong makatodo, no? Mamba nga uwa kay may una nga ni Karabanwa gin aresto ra aton kay gabaga otoridad ag nagtao Karabanwa ita extra judicial confession maga katodo may kantanan sa anak ko nga grupo nga nag-exister iya sa aton kay probinsya gamang nga uwa kay makatodo mapadayman aro to karaga information nga ana karaga gin paabot mga katodo
11: aksyon
16: no kay mismo manda nga statement halin manda sa aton kay PNP no during sa agin patawag ang legislative inquiry ita aton karaga sangguriang panlalawigan na kung aton karaga probinsya at akan mga katodo may kantanan sa anda ko nga pagpangusisa sa nagkaga baga serye ita insidente nga nga nagkaganabo nga ginakaimbulbaran itry karaga baga motor riding suspect
11: todo,
16: so mas narte ya sa part nga ita akaman si sur no mga katodo kay ato man nga nagapasagamat kita nga uwa kara makatodo if may nadagahig nga mga inosente or uwagid manabo kung nano gid man dum plano itry kay mga responsable makatodo ang nagpauwan kara ita baril or bala una karon sa panimagay ni SB member Jerome Vega sa Kamansi Sur sa Banwa ita Nomansya mga kaabyanan
11: pampagana sa pananghalian todo action
16: no, so ginawa aton makara makatodo no mga development kara no sa ginahimo ang investigation aton kara PNP kay makaron makambay kita nga nagabangga pa makaroon sa pader aro aton ka nga mga kapulisan mga katodo sa runday ka nga insidente no, para nga makabuo ita pila ka mga information no, gaban-gaban posible no, nga abasi subject man sa investigation ita aton ka nga mga otoridad doon na to ka nga gin pabutsag ni SB Jerome mga katodo nga anak ka nga gin report sa aton ka nga mga otoridad nagliligad kara nga mga dinomingo mga kaabyanan
11: pampagana sa pananghalian todo action
9: todo action
16: no pero makaron no mingko wa pagid man ita klaro no mga katodo that's why nga ginasalig na to no sa aton kaya mga otoridad no kapinggid sa aton kaya naman siya PNP nga magpangusisa no ita maidid may kantanan ang sarasambi kaya nga insidente
11: kapag may balita may action
9: todo action
16: no kay siyempre makaroon doon kung matanang nabatsagan makaroon no ita pamilya no ni SB Jerome kapinggid daw no, sa anak ko niya mga aunga no asawa aga pila ka mga kaibahan, una karon sa suod kara ita panimagay. So kamay no, gamay una karabanwa nga mabaktrak ka mga CCTV, naoro aton karga mga otoridad di karon sa part ita kaman si Sur, iping karga mga barangay una, mga katodo sa posibli abi nga mga area nga ginagyan, no? Itry karga sakay sa motorsiklo nga ginapabutyag, nabatian makatodo, nga matapos runday karga sunod-sunod karga gupok, hay may nabatian ang motor, aga nag-andar pagayo, ano? Di karon sa Sambik karga lugar, kung sa sinahamtang rumpa ni Magay, ani SB Jerome Vega mga kaabyanan.
11: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
16: Sa matay itong makatodo, doon nga pila ka mga informasyon dugang, no? Ang may kantanan, no, sa Sambik karga insidente, ag sa nagapadayon, ang investigation ita aton nga naman siya PNP.
11: Kapag may balita, may aksyon. Toto-toto,
16: hoy, aksyon. Viewing nga sa kay Chick Boy, Jandel Margaring Galaw, likewise sa kay Roger Lozero Nagales. Maayaring nga pagpamati, no, una karon sa Isla Taburakay. Mahaw sa itong mga kaampino na, una kay Sir Jody Tamayo Gonzales, no, sa Isla Taburakay. Kaday pare Romel Kahilig, no, sa Manok-Manok proper, may banya hapon.
11: Toto,
16: aga siyempre, no, sa itong Malay Municipal Police Station sa SDET, no, ita Isla Taburakay. Kaday Police Master Sergeant Teddy Talisay, no, kay Ma'am Merly Latore na Elgas, happy viewing. Kay Ma'am Elsie Tambong, may mga pagpamati. Aga una man sa Guapo, Sinana, nga si Carlo Sagwano, nagapamati una sa Amon, sa Banwat Nabas, kaibahan, Dong Guapo, pagit Sinana, Mangiapon, nga si Jan Felix Banjola.
11: Aksyon!
16: Gaman niya ba, makuan paro andang pamatsyag ka na, kay Basi, kung nasubrahan naman, kung si Ina naman kabi, kay kita ko inat aga-aga, alas 3, nag-live pa ita kaaganon.
11: Toto, aksyon.
16: Sin baga mako naman nga buho, ramagaling ka ta, alas 3 ita gaga, una gapon sa aliwa, no, ibagi man ko mga binata.
11: Toto, aksyon.
16: O naman na sa aton yung mga kaapi na sa aton yung mga van driver sa GM's Terminal, no, na karon sa Osmeña Avenue, agaraga pamati makaroon na kaday nung Janing, na no, maayid-aigig nga pagpamati aga mayagid ang hapon. May 2 minutos banwa na kataliwan sa oras, ita alauna. Oras sa gapon natin kinyo, ita More Power Probiotic 8-in-1 Copy Mix. Ito kapag panumalik, lundugang pang balita reports, ita to kapag atudo reporters, balikan natin pagkatapos panay dugang nga mga pahanomdom.
11: Todo, aksyon!
0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
14: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay na sa akin.
1: Oh.
2: Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. GTX 500.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: So, si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
8: 48. Kayo po.

0: po. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
2: Alis sa tagapaga pangalagad sa tagapaga ililiba may 11 minutos banwa na kataliwan sa oras ita alauna.
1: Todo aksyon.
2: Oy, may giga hapon na may kapapamatin sa kay pare ko Lionel Valencia daw sa matagabarangay Istansya sa Kalibo. Garaga po pabati makaroon garaga-raga pa niyan po. Una sa kay kagawad John Fernandez na ita barangay Istansya, maayad-ayagid nga hapon, aga mayagid, aga paga pogo pamati.
1: Kapag may balita, may aksyon.
2: Naman na kay Madam Amalia Domingo Idurot, no, sa Banwa Katabaga, nagamonitor man, makaroon ka nagabagapan niyan po, no, sa atong kagapala tuntunan, una sa aton nga mga van driver, no, nga biyahe Altabas sa Kalibo Vice Versa.
1: Aksyon.
2: No, nagamonitor, una kay Nomboy Cyril de la Cruz, no, rong guwapo nga dispatcher. May gig nga hapon, ag siyempre, una sa mga taga Sea Oil, aga na'y Heart de la Cruz, aga sana ko yung mga kaibahan nga nagapupamati man, magkaroon ka nagabaga panyan po sa aton nga pag-iliba.
1: May balita, may aksyon,
2: toto-toto, aksyon! Isang kalibang warong linya ni Katodong Rolyboy Herrera, direkta sa aton nga munisipyo kay Itabanwa, Itakalibo, daw sa pinagkabaga balita, daw ga iga basyada, magkaroon ka nagahapon, Raton nga LGU Kalibo nagpatigayon itdaywang adlaw nga proper waste management and climate change adaptation at training na no? Sa yurota magkatodong detalye sa report ni Katodong Rolyboy Herrera.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Number one, Katodong Rolly, with the report please come in.
3: Yes, Katodong Rinaldo nga ato nga local government kinesipan at Kalibo pinagig sa ato nga solidarity management service office ay nagpatigayan ng capacity building for climate resilient barangays, no? Para sa proper waste management and climate change adaptation training na para magkakreate mga tawag natin ng teams, no? Sa disayas ng mga kabarangayan ya sa Banwa at Kalibo. Meaning nga may efficient teams sa daywang adlaw karang similar workshop kung aton karang mga barangay official or presented tag sa kabarangay ya sa Banwa at Kalibo ay sa rin creation a team para sa pag-segregate kung atong mga basura po dahil gusto din nga i-implement yung tawag no segregation, no collection, no? So, pinagi sa composition o i-create nga team kung mag-represent sa rin composition sa bilog ng miyembro at sang guliang barangay, no? Barangay Kagawad nga mismo amurong anak karang at committee sa health. Then, rong chairman, rong purpose representative, rong BHW representative, at sangka school representative, no? Satag-satag sa kabarangay, no? Ano yan, composition, amura rong mag-bilog, if nasampit nga team, amura rong iga-training man para sa rayang ginatawag nga segregation of materials katodong renal, no? At magkaroon nga adlaw magatapos sa daywang adlaw ng training at aton karang tagsa-tagsa ka mga nag-representar nga opisyal sa 16 kabarangay yaman sa Banwa at Kalibo. May matik-off nga mga programa sa diwan kaapon at asa man sa magkaroon nga hapon na katodong Renal, no? Kung matapos ba, amunda tayo nung patigayon nanda sa pag-implement, no? Or stricto nga pag-implement it, no segregation, no collection, it anda karang mga basura sa tagsa-tagsa ka mga kabarangayan iya sa Banwa at Kalibo. Bigyan man narong pila ka mga natupang na natin mga aktividad sa makaroon nga now, halin pagkahapon, iya sa aton nga Municipal Hall at LGO Kalibo. Initial report, live nga nag-report niya sa aton nga Municipal Hall para sa tulong siyong nakunaman si Katodong Rolyboy Herrera at Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, live report, report. Kapag may balita, may aksyon, aksyon, aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo, aksyon, aksyon.
2: Salamat na sa report ni Katodong Rolyboy Herrera, direkta sa aton nga munisipyo, Ita Banwang Kalibo.
1: Todo aksyon.
2: Oya mi pamati sa kay ano na apli pugi layagi.

0: Inaw agay pugi Denver pugi Francisco.
1: Aksyon.
0: No, nagamonitor magkaroon no sa sayakyan samtang nag biyahe magkaroon sino niyo karaga location.
1: Aksyon.
0: Ah, kay Migo Denver pugi Francisco no kay Apli pugi La Yage no graga pamati sa Anton nga pagpangalaga.
1: Aksyon.
0: May mga po na may kapapamati no, sa kay SB member Rinaldo Bantang no, ita Carabao Island sa no si Romblon nga nagamonitor sa ato niya pag-iliba.
1: Aksyon!
0: Sinika una sa Romblon or iya sa Banwaka Tekalibo no, kay SB member Rinaldo Bantang.
1: Aksyon!
0: Na kay Sir Mario Torreya, happy viewing. May mga pagpamati sa kay part Duni Pilayo. Una karon sa isla Itaburacay. Aming ko nagtawag gaman ko sa gabi ikakon. Galing wa ko man masabat. Rimo ko nga tawag ga pardon eh. May gigapapamati sa ato ng mga kapin. No? Nagkaroon sa isla kay Itaburacay. Garaga monitor. Magkaroon karaga magapanyam po sa aton. Nga pag ililiba. No? Magkaroon karaga adlaw. Ita Miyerkules. Una sa kay Kapitan Rimo Quinto. No? Ita Sitso Kabanbanan. Barangay Manok-Manok sa Buracay. No, sa kay pare ko'y Jerome Madraso, may mga hapon. No, na sa Kabanbanan or Tambisaan, no, Barangay Manok-Manok. Maupilang bisyo na ko nakatabok sa Buracay. Huwag kami nakita ni pare Jerome. Nahidlo man kita ita ng lasa kung litso ni paring Jerome. Una sa may isla Itaburacay. Una sa kay Madam Princess Diampola sa Imol, no, nagpamati man, no, magkaroon ka nagbaga pang orason. Aya sa ato nga pagpagalagad makaroon ka nga edisyon ita aton nga palatunturan.
1: Kapag may balita, may aksyon. Tututu, aksyon.
0: Samtang sa Piyak Kamahin, Ruaton nga Malay Municipal Tourism Office makatodo una sa Barat Malay, Isla Itaburacay na naka-record no, itakapin 112,000 no, kabaga turista na no, nagbakasyon sa bahing kong isla kara Itaburacay, asandig ka lang makatodo no, sa datos nga ginpapagawa na no, ita aton nga Malay Tourism Office mga kaabyanan. Aroday ka lang ang kapin na 112,461 na no, aton kabaga turista at tourist arrivals makatodo nagbakasyon sa isla kara Itaburacay ay umpisa gidamang rano kung nagtaliwan ka lang pizza uno hasta itre karaga pizza 15 no itabungan a itamayo sandig makatodo a saging papagawa nga datos Itmalay Tourism Office mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian todo
0: aga sa gapon na sa sambit karaga datos a nagapanguda gyapon aro aton kaya kabaga domestic tourist mga katodo nga nagabot-abot sa 98,571 mga katodo, ag ruaton nga mga foreign tourists ay may una nga kapin 12,761. Ag ruaton nga mga overseas sa Filipino workers, no? Mga katodo, is ruaton ka nga kapin 1,000 plus. Mga katodo, nga nagbakasyon una, no? Saragi naman ka nga una nga 15 días sa buwan kara Itmayo mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: Ato na ito kara Manwa, no? Nga tanawon, baseman sa datos. Magkatodo, sa giyapon, awa man giyapon, no? Naganaba, sa 100,000 mga katodo, sa una nga 15 días, itry kaya gasunod-sunod nga mga binungan nga nagpadugong sa bahin kong isla Itaburacay mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Todo aksyon. No, at pa paano baga magkatodo na magkabawi-bawi man, no? Ruaton kaya mga business establishment una. Ruaton yung mga trabahador, no? Ruaton yung mga nagapanrabaho una sa isla Itaburacay. Garaga sa ligma katodo sa aray karaga turista nga nagapaduong sa bahin kong isla kara Itaburacay. Siyempre, sa Milog Karabanwa, no? Isa, kahit pa paano ba ay na minimize na gid man banwa no rumpi na ka mga reklamo una no ita aton nga mga bisita na og nagapaduong sa isla Buracay kay dati masami ka na eksperyensyahan no ita aton ang mga igbangod mga kato syempre kung bans man nami rog eksperyensya no ita aton nga mga bisita hay gabanya ban karon do nga mangin man nami man no rog feedback Aga mangin manami norong balik no sa ato nga isla kay Tabura
1: kay. Aksyon.
0: Ako maga taas man no. Arong pagsalig ita ato nga mga bisita no ato nga mga bakasyonista nga nagaadto una kun uwa gid hagus banwa no ita naka-experyensya it indi manami while nga una sanda nagabu bakasyon sa bahin kung isla it Boracay mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: No, so ikaw mga katodo, noong latest no, nga datos nga ginapapagawa based man sa report, ita ato nga Malay Tourism Office, mga katodo, una sa isla it Boracay mga kaabyanan.
1: Aksyon.
0: Samtang siya nabilintang mga minuto, no, ita ato gagapag ililiba magkaroon ka nga hapon. No, mga katodo, iya sa ato gagapag pagayag. Aruday ka nga ba subo-subo, no, nga insidente, agaraguntad sa bahing ka kung banwa it Altabas. Nagaging kamatay, itry ka nga sangka sa 69 anyos nga tatay. Matapos to makatodo gagirasugid, gingka buligigan, aga bakugon it ana mismo ka nga unga nga gagaki. Roan na kroon nga umagad, rong asawa abi, itry ka nga ana nga unga nga babayi. Ag igmanghod, kuray ka nga umagad, daw kura sambit nga biktima.
1: Aksyon!
0: No kay natabo ron day kag insidente actually ko nagtaliwal kag adlaw ita Domingo no. Kay mga 6:45 na ita gabi na receive ita to nga Altabas PNP. Aroray kag report alin sa sangka concerned citizen nga nag-imporma nga may una nga muling incident nga naguntad man katodo una sa sangka barangay no sa Altabas particular. Auna karon sa may barangay Linayasan Altabas.
1: Aksyon.
0: No kay Rodek nga biktima makatodo gin deklarar da no ga dead on arrival matapos sa gintaga nauna karon sa ospital kay hindi man abi madeterminar no mga katodo kung ano gid karaga bagalastro arong naangkon ita sambi karaga biktima kay nagrefuse naman dong pamilya nga ipaidagom sa autopsy examination arong bangkay ko na sambit nga biktima.
1: Aksyon.
0: Gabisan gani dong pamilya no nag-execute naman no ita affidavit of non-interest na huwag magpasaka pa ita formal nga panumbungon. That's why nga gin-release ita ton karaga Altabas sa PNP. Ruray karaga baga suspect banwa. Gagin pahaom na kunta, no? Rung kaso karaga parricide. Para sa anak ko nga unga, ag murder sa daywa kabaga iba pa nga ginasugid, nagbulig. Sa pagsaputi, no? Isa na sambit karaga biktima. Kaya kung mga 69 anos na magkatodo, kumbaga, maguwang nag-drog ka ba yan? Maguyan na ra. Daw magkatodo, kumbaga, romper sa kara, isa mahina na magkatodo kay tama naman, no? Kumbaga, senior citizen na, daw magkatodo, abasi dugangan pa, no? Kaya kainom pa, ronday ka nagabiktima kay based sa pila, kumbaga, information, no? Tagmatabu, ronday ka nag-incidente, nag-ininom, no? Mga katodo, ronday ka nagabiktima, una sa sangka panimagay, asa nasambit ka naga barangay, mga katodo, una sa banwa it Altabas.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Daya ka naman sumusubo, no, mga katodo, nga insidente, baga, no, nga imo mismo, no, ang responsable, ang imo mismo nga tatay, aga ikaw pa nga, unga, no, rung makapatay, mga katodo, so, nga ginakasubo man makaroon, no, ruray ka naga insidente, nga naguntad una sa may banwa kara it Altabas na mga katodo kung nagtaliwan karon aga adlaw it Domingo.
1: Kapag may balita, may aksyon!
0: Ano yung mga katodo? Ang latest ba karon? No? Ga information, update no? Sa nasambit kara ga insidente ang nagtabu una no? Sa nasambit ang banwa mga kaabyanan.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Todo aksyon! Ano yung mga katodo nung reklamo no? Kay Mingko aga-aga na bilaton karaga tiyempo? No, sa ato kagapagpagalagad, no, sa ato kagapagililiba. Ru reklamo, no, ita pilagarag ka baga pasahero, no, ga naka-experyensya, no, ita pagpanukot, no, ita mahal. Kung nagtariwan karon nga mga inadlaw, nga ginpaabot ka to, no, una sa may part ita barangay Katiklan, particular, sa pila na ton ka mga van driver, nga nagabiyahe ita Kalibo, or Katiklan Kalibo, vice versa.
1: Aksyon.
0: No, kay Roman nagpadala katot mensahe no magkatodo isa ro Anton nga mga pasahero ang halin sa Katiklan ag magauli sa banwa kat Nabas no kay Roman sa ito man na kurwa gani man na kay ta pasahero ginawa nyo man nga pilit nga magsakay aha sa pila ka mga pasahero tapos makaroon man na arong pamasahi nga 50 peso salin sa Katiklan padto ka sa Batmanabas. Ah, 100 John mga katodo.
1: Toto, aksyon.
0: Ay, normal yun naman doon. Mari at mando aton ka mga commuters, banwa. No, kayo kung hambagun abi, tapila na ton, kamaga driver, manay kamamahan man arong apresyo, itakrodo, mga katodo. Hay, mabasulta ba na ton, do aton niya mga commuters? Kay, bukod naman, itapiktado, iro, ray ka na mga drivers na ton. No, pati man, do aton niya mga panakayon, nga apiktado man. Ah, mga katodo, kumaga, uwa man ipinilian, makaroon sa sitwasyon na ton, ang na-encounter banwa, na-experensyahan, makaroon ka nga mga panyako.
1: Toto, aksyon!
0: No, kahit papano gini ka na banwa, noro pila na ton ka mga driver, kahit papano baga, may una na gini ka na nababaton nga mga bulig, no? Ah, magkato, unlike sa pila na ton ka mga trabahador, no, magkato, do, gawagid ron, ay paro aton nga mga nagapadrabaho, raro aton mga trabahador, bukod sa datapiktado, ay? Ah, sa nagkaga-sitwasyon na ton, sa nagapadayon nga, pagtaas kung presyo ita aray karaga krudo iya sa ato karaga probinsya katakan.
1: Toto, aksyon.
0: Ako pagkabagay kung amat abi ginagamit pang mga rason no, it iba na ito. Although nga bukot na no, itray karaga driver na ito itong mga van arong nagahimo ita makaroon day karaga senaryo kay nagligad na kontak pa rin na ito doon pila ka mga van no, nga iya sa may area kat City Mall nga mana wa tama na no, kami nagpataas it panugutan.
1: Toto, aksyon.
0: No, kay mientras tanto mano gawat ana ita ginabasihan nga ginasunod nga may una karang pagtaas kung presyo no kung pamasahe hay wa tama na kami nagapatuman wa tama na kami nagaimplementar
1: todo aksyon
0: ang dili gato pagpaburaka pagpakatiklan ta imamangyapon ni pagsakay naton imamangyapon kararo aray karang panugutan no sa pamasahe that's why nga nakimot man kita mga katodo atag nagpaabot no ita reklamo rumpila naton aka mga pasahero. Ako nagtaliwan karong adlaw halin una sa may barangay Katiklan sa Banwa Itmalay na no, mga kaabyanan.
1: Todo, aksyon.
0: Ako galing kung abos ni kita Banwa no tiyempo sa aton kagapag iliba na no, magkaroon ka lang hapon sa aton kagapag pangalagad magkaroon edisyon ita aton nga pala

0: May 21 minutos, Banwa, nagkataliwan sa oras kara ita ala una. Kung kapos ita, Banwa, no? Tempo? At sa tagapagpangalaga, sa tagapag-ililiba, sa Miyerkules edisyon, ita ato na palatuntunan. Karong pila ka magabalita ang matong magabotwata matatar sa tagapag ililiba magkaroon nga hapon. Abantayan na sa pila ka mag-andus and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Amang kita ba nga mag-ilibati inaga karagadlaw sa Webes edisyon ni Taton nga pagpangalagad. A partner naton sa technical science si katodong John Albert de la Cruz. Ako ba din ang katodo naging ka-aksyon magkaroon ka nga hapon. Si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization na dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Si Lacerna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. TDX 500.
5: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
6: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Mam Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom gita mo it More Power Biotic Coffee, agung ginami rin nyo nga.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis
3: mo! DTX 500!
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
3: lalakas.
5: At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguya ang gawas makaroon, ay tungutang sa idagom ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na it Dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best, try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
2: My family history ba na kamuhusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: Ang may powerful compound.
2: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo
2: Aramis
3: DDX 500
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa pulaw.
6: Good thing may Samphone Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gid,
6: may free collagen,
5: ang guta tayong kapa.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
4: lalakas,
7: at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
11: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
13: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-mm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Po,
12: saan
13: po kami
12: nag-coffee
13: ng rice coffee?
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Bumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Toto ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
1: Ito ang Radyo Toto 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
2: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. The Roof!

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabasko

0: itaton nga gawas ang makabuling para sa ikamayan itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West, Numan Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, patatak na vara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: Go! This is my radio.
13: I love this station.
14: They're always on.
15: I love it.
10: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawaw dito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akon ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And taga saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Man, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga, kitang

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
5: Southern Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na.
5: Nanakas.
7: At gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ala!

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: bilang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming nga frozen food products, dapat Patata Navara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali. Akala ko

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power, bagangara sa akong awas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito ado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hmm. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-open na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
8: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abo kita sa atong kawasan nga nagtao gita at kabaskog ag kapagsik sa

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Laingidyang sabor sang Santhon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danggay.
8: Tatay?
7: Mindoro. Oh. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
5: patotoo,
2: karanasan,
5: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
2: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Adibalado doon ang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpil ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli sa ating po namang paladudunan. At meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Taga Pagbilaw po ito, si Loida.
0: Nanay Loida ng Pagbilaw, Quezon. Okay po. Nanay Loida, kumusta po kayo?
1: Kuya Boy, okay lang po. Hindi po live dito sa Pagbilaw, dito po sa Lucena.
0: Nasa Lucena po kayo ngayon?
1: Oh, hindi po live.
0: Kinamukot po yung kausap niyo. Ah, hindi live. Hindi live dyan sa Lucena.
1: Opo, hindi okay po live.
0: Hindi live dyan sa Lucena. Sige po, nanay. At itatanong po natin kung bakit hindi tayo live dyan sa Lucena. Anyway, nanay, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo ngayon?
1: Kuya Boy, ay bakit po dito sa Pagbilaw doon sa wala pa po kaming nabibiling sabon?
0: Wala pa rin pong sabon until now, dyan sa Pagbilaw.
1: Opo, kuya.
0: Okay. Sige po, nanay. Sa Pagbilaw, wala pa rin po. Noon, nanay, nakabili na kayo dyan ng sabon. Hindi pa?
1: Hindi pa rin po.
0: Hindi pa. So, talagang okay. Sige po, talagang...
1: Baka naman, kuya, po ay daling maubos. Sa dami po na talaga nang nabili. Naririnig ko po kasi sa radyo .
0: Pwede pong ganoon, nanay. Kaya po kailangan po talaga na kapag meron dyan, dapat pumunta kayo kaagad sa mga mabibilan po ng ating Rice Coffee para lagi po kayong mauna kung sakali man.
1: Opo. Kuya, pag itatanong po ako sa inyo,
0: ano
1: yan
0: po yun?
1: Pag ang Rice Coffee, yan po bagay feeding sa UTI?
0: Yes, nanay. Opo, makakatulong po yung araw-araw na pag-inom po natin ng ating Rice Coffee. Kasi dahil nga po sa nutrisyon yung dala po ng ating Rice Coffee, yung pong pagkakaroon po niyan ay makakatulong po para labanan po yung infection na yon.
1: Opo.
0: Okay? So, kailangan po na araw-araw din po talaga yung pag... iinom natin ang ating Rice Coffee. At sa lahat po ng iba't ibang uri ng mga karamdaman ay makakatulong po yung ating Rice Coffee, nanay.
1: Ayo po, lalo tinamo nga po sa akin, napuporbang ko na nga po sa akin Yung iba nga po pag ako nagsisimto, ay sila kontra po ba kasi ako hindi na nagsisimto, kuya po, kasi nakontra sila, ayoko po ba ganong gayo.
0: Opo. So, ituloy-tuloy nyo lang po, nanay, at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yung tungkol po naman sa sabon. Wala pa po palang sabon until now dyan sa Pagbilaw. Nalibot nyo na po ba yung lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan sa...
1: Nalibot ko na po. Ako'y napunta rin ako sa Butika Puti. Ay, lalakad ko nga po yun.
0: Sa Butika Puti, wala pa po, nanay.
1: Opo.
0: Okay po. Sige po, nanay.
1: Opo.
0: Sige po. At sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan.
1: Pag nagkaroon po, Kuya Boy, bibili agad ako ng lima.
0: Opo. Sige
1: para mayaraming stock.
0: Okay po. Sige po. Maraming salamat po, nanay. At lagi po kayo mag-iingat. Nanay, salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuya Boy, hindi live dito.
0: Sabihin po natin at gagawin po natin ang paraan.
1: Kagabi pa po yun, parang isang linggo na, Kuya Boy.
0: Na hindi live dyan sa Lucena.
1: Lagi po ako nakikinig, hindi ko po yan pinapalampas araw, gabi.
0: Opo. Sa Lucena po yan, nanay, Lucena.
1: Lucena.
0: Yung pinakikinggan po ninyo, ano pong pangalan ng estasyon?
1: Parang ito ay yung 96.5 1.7 ba yun?
0: Opo, siguraduhin po natin kasi mangilan-ilan din po yung mga stasyon ng radyo kung saan tayo napapakinggan, dyan po sa Quezon. So, kailangan po na.
1: 96.7 po, Ari, pinapakinggan ko.
0: 96.7?
1: Opo.
0: Ah, sige po, Nanay.
1: Isang linggo na po.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Okay po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay Lloyd. Ah. Salamat po sa inyo.
1: Ingat din po kayo, Kuya Boy. Sobrang
0: iingat. Yes po. God bless po, Nanay. Mag-iingat po. Thank you very much. Salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Atid ng ari po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo na Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan po tayo mga kaibigan. Tawag niyo po yan dito sa ating balatuntunan. At tayo po ay magbigay ng inspirasyon sa lahat ng ating mga kababayan na meron pong mga iniindang karamdaman din. Kagaya po ninyo, kapag ito po ay nabigyan natin ng inspirasyon na tayo po ay makakatulong po sa kanila sa lahat ng kanila po namang mga iniindang karamdaman sa pamagitan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Itawag po ninyo sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo naman nga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palanudunan mga kaibigan. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa 0969-226-9623, yung ating mo naman nga numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating mo naman palanudunan. Itawag nyo na yan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kaya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jojo po na, Kaya Boy. Sa Naga City.
0: Jojo ng Naga City. Okay po. Ilang taon na po si...
1: Kaya Boy.
0: 40, Kaya Boy. Okay. 40 years old. Umiinom na po ng ating rice coffee?
1: Ay, yun, Kaya Boy. Pinipil na po yan. Mayang palis po. Dahil po... Kaya Boy, nag-idled ako. Saka, kaya nag-facility ko. Ngayon, dahil po ko lagi naming bulong. Talaga ngayon, tig-try ko talaga po. Siguro, maduwang taon na po nag-inom ng araw yan.
0: So, ano naman po yung epekto po sa inyo ng ating rice coffee? Bumaba po ba yung high blood pressure po ninyo?
1: Pero Kaya Boy, mayroon ako nagpamiti. Pero, si pagmati ko, nagmaray talaga.
0: Pa-check nyo po ulit, magpa-blood pressure po kayo para ma-check po ninyo kung talagang nakatulong po sa inyo para bumaba po yung ano. Kasi mas maigi po na nakikita po natin yon para tayo po ay aware kung ano po yung, para sure tayo, tatay.
1: Okay
0: po. Nakakailang sa shake po kayo sa buong maghapon ng ating rice coffee?
1: Aga po ito. Pero pagkabanggingan, sarap naman. Ayun lang po yan.
0: Isa sa umaga at isa sa gabi. Yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Bukod po sa inyo, sino po yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Hindi po yung inisalang ko po dito sa Naga City.
0: Okay.
1: May sarili kang ining sigisaran ko.
0: Okay.
1: Nag-iinom man siya.
0: Umiinom din ang ating rice coffee. Saan po kayo nabili ng ating po namang rice coffee?
1: Hindi po sa ako yan. Minsan sa... Butika po.
0: Okay.
1: Kasi sa tindahan, patingi-tingi, pag mayong ko yan, pag mayong ko rata, patingi-tingi ako.
0: Tama. Okay po. Ituloy-tuloy lang po ninyo ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil malaki po yung maitutulong po niyan sa inyo. At check nyo po yung BP po ninyo ulit. Kahit po wala na kayong nararamdaman na parang yung nahihilo.
1: Kaso kaya po, pag ako lang po ginagin yung BP, siguro ko kinakabahan, kaya nagataas ang BP ko, pero minsan nakataas ako.
0: Apo.
1: Kaya minsan itong narating nakapangilid sa kuta, oh, kuya, ano, relax. Pero baka, tabalo ka na naman, siko, yung ani, ma'am, pag-arog yan, nahihiling ko na po ang BP. Siguro ko kinakabahan, kaya siguro nagataas ang BP ko.
0: Apo, pero i-check nyo pa rin para sure po tayo.
1: Ayay.
0: Okay po. Para sure tayo. Okay. Thank you very much po. Maraming salamat, tatay. Thank you.
1: Thank you po.
0: Aking bigan si Sir Jojo ng Naga City. Tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po sa 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo na po. 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan mga kaibigan. Tawag nyo lang po yan dito po sa ating programa at ating po namang pag-usapan ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Mga kaibigan, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Dapat nyo na pong matikman din ang sarap at bisa ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Kaya po naman ay dapat po ay matikman nyo na rin po ang bisa at galing po nito, mga kaibigan. Itawag nyo na ang iyo po naman mga kwento at katanungan dito po sa ating palatutunan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3 ang numero. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello po, good afternoon.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Si Marilyn po. Tanong ko lang po kung mayroon na po dito sa Kastilyang Gloso po.
0: Marilyn. Marilyn. Taga saan po si Nanay Marilyn?
2: Dito po sa Kastilya po.
0: Kastilya, Sorsogon?
2: Oo.
0: Sorsogon. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Marilyn?
2: 56 na po.
0: 56?
2: Oo.
0: Okay po. Nanay, dyan po sa Kastilya, Sorsogon. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee?
2: Aba, oo po. Yun nga yung nakapagaling sa akin eh.
0: Bakit nyo naman po nasabi yun?
2: Eh kasi dati, nahihirapan akong huminga, tapos parang nalulula na ako at saka yung hindi ako makatulog. Nung narinig ko yun sa radyo, sinubukan ko po at saka awa ng Diyos, gumaling din ako. Ngayon, nakapagtrabaho na ako.
0: Ngayon, nakakapagtrabaho na po kayo dahil po sa...
2: Rice Coffee 14-in-1.
0: Dahil po sa Rice Coffee 14-in-1+1. Nako, napakaganda po ng kwento po ninyo. So, Nanay, nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
2: Tatlo po, minsan apat.
0: Tatlo, minsan apat.
2: Oo.
0: Very good po, Nanay.
2: Kasi masarap talaga.
0: Masarap
2: talaga yung Rice Coffee.
0: Masarap talaga yung ating rice coffee. Tama po naman. So, tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Oo, mula noon, nakailang box na ako.
0: Nanay, natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi pa po. Try ko nga eh.
0: Opo, kung dapat...
2: Kung tarin ako ng kumadyan.
0: Opo, dapat po masimulan nyo na rin po yung pag-iinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1 kasi... Dapat po, Nanay, matikman nyo po yun dahil napakasarap din po noon at nakakatulong din po. Pareho po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom din po noon, makakatulong din po yun sa inyo. Okay?
2: At saka nga din ako talaga ng rice coffee kasi noon, ina-atake rin ako sa puso. Tapos, madali akong mapapagod, hindi na ako makapagtrabaho. Pero nung uminom ako po ng rice coffee, magaling na po talaga ako, nakapagtrabaho na ako.
0: Maraming salamat po sa inyo, Nanay. Sa Kastilya, Sorsogon.
2: Mga anak ko, pinapainom ko rin.
0: Dapat lang po, Nanay. Dapat din po silang umiinom din ng ating rice coffee dahil makakatulong din po sa kanila yon. Opo, araw-arawin din po.
2: Sabi ko, kapag di pumapasok yung anak ko, sabi ko huwag kayong mawala ng rice coffee, dapat meron kayo lagi noon.
0: Tama po yun. Dapat po talaga araw-araw meron.
2: At saka nagpapasalamat din ako sa rice coffee kasi kung wala yung rice coffee, aywan ko kung ano lang buhay ko ngayon.
0: Tama po. Maraming salamat. Thank you very much, Nanay. Maraming salamat po. Ano po yung masasabi po ninyo, Nanay, doon sa lahat ng ating mga kababayan Lalong-lalo na yung mga taga-Sorsogon na nasa iba't ibang lugar po sa Pilipinas na hindi pa nainom ng ating rice coffee.
2: Oh, yung hindi pa sumubok sa rice coffee, subukan na ninyo't napakagaling talaga ng rice coffee. At saka, yan ako hanga talaga sa produkto nila kasi yan ang nagpagaling sa akin. At saka yung mga anak ko, kapatid ko dun sa Bisaya, sinasabihin ko na rin, bumili kayo ng rice coffee at yun ang nakapagaling sa anumang.
0: Tama po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po.
2: Thank you po, sir.
0: Mag-iingat po. Yung sabon na lang po ang wala sa inyo, Nanay, di ba?
2: Wala pa po.
0: Wala pa nung sabon. Okay po. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
2: Ano? Dalawang butika lang naman, sir, dito eh. Sa pero, Kumadgad.
0: Opo, pero wala pa po ng ating rice coffee. Kumadgad. Ano po? Kumadgad, Castilla, Sorsogon.
2: Oo.
0: Tama po?
2: Oo.
0: Okay po. Sige po. Ano pong istasyon kayo nakikinig dyan, Nanay?
2: Dito po sa, ano, nakalim.
0: Hindi niyo po alam? Yung pinakikinggan po ninyo, ano pong istasyon niya? Ano pong numero ng radyo?
2: Magandang kalusugan yung, ano, yung lagi kong pinapakinggan.
0: Oo nga po. Ngayon po, Nanay, ano pong istasyon niya ng radyo ang pinakikinggan po ninyo ngayon?
2: Nakalimutan ko, sir.
0: Naririnig ko po kasi. Okay po. Anyway, Nanay, maraming salamat po sa inyo. Hayaan po ninyo. Okay na po?
2: Apo.
0: Ano po?
2: Thank you po.
0: Sige po. Maraming salamat, Nanay. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. At din syempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

Tawag po muli sa ating walang numero 0969-226-9623. Yung ating walang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating walang programa.

Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dapat po ay matikman nyo na po yun mga kaibigan. Napakaganda po noon at napakasarap po naman. Para kang uminom ng tsokolate, no? Pero hindi po siya nakakapagpataas ng blood sugar po natin. Dahil nga herbal yung ating produkto at nutrition po yung dala po nito. At pangalawa mga kaibigan ay nakakatulong po para maibsan yung iba't ibang uri ng mga karamdaman po natin. Nagpapahirap po naman sa ating po namang katawan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwede ninyong tawagan sa ating pa namang programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Jezabel po.
0: Ano pong pangalan?
1: Jezabel po.
0: Jezabel. Okay. Taga saan si Jezabel?
1: Gumaka po, Quezon.
0: Gumaka, Quezon. Okay po. Ilang taon na?
1: Tanong ko lang po, yung rice cookie po bagay pwede sa Rayuma?
0: Pwede po. Pwede po. Marami na tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Okay?
1: Apo.
0: Okay, basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, okay?
1: Saan po kaya pwedeng mabili yung sa Gumaka?
0: Gumaka. Halos po lahat ng mga butika po dyan meron po ng ating rice coffee sa Gumaka, Quezon. Ipagtanong-tanong lang po natin, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: O, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Okay? R-I-S-E. Ang spelling kasi hindi po kasi ito bigas. So, kailangan po na tama po yung produktong mabibili po ninyo para hindi po kayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Nasa kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee, ang spelling po, R-I-S-E. Tandaan po ninyo, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan ay R-I-S-E. Diyan po sa Gumaka, makabibili tayo diyan sa GL General Merchandise, Dory Store, Market Side Variety, San Diego Pharmacy, Ronalyn Pharmacy, and Alias Pharmacy. Lahat po yan sa Gumaka.
1: Opo.
0: Okay, tandaan. R-I-S-E, kulay gintong dilaw na karton yung ating rice coffee. Okay po? Okay. Balitaan niyo po ako, nanay. Kapag kayo pinakabili na ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako.
1: Apo.
0: Tawagan niyo po ako muli parehong oras. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Paalam na po. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo Todo, Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee.

0: kaya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Cheers sa barkada nating
3: night shift,
2: OT,
3: breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, Aramis. Whoa. TDX 500.
7: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
8: Drink responsibly. Chill with Senmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Senmig Light. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-look, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products. Patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Go! This is my radio.
3: I love this station.
4: They're always on.
0: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Probiotic Coffee agung dinami rin nyo nga.

0: Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Senmig Light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime. Anywhere.
2: Drink light, live light, Senmig Light.
3: Drink responsibly. Chill with Senmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Senmig Light. Drink responsibly.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Go! This is my radio.
8: I love this station.
9: They're always on.
10: Radyo Todo, for the best variety of music.
11: Ito ang radyo.

0: Thank you.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo.
1: Rádio Todo. Rádio Todo.
2: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Rádio Todo, ang radio na kaibigan mo.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Sa panahon ngayon na puno ng mga peking balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9 na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4 naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: You're listening to 88.5 Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

kay proportion di karon itakarsada. Ay gina-close temporarily para matauan itahugada ro andang aktibidad ro andang binayli ro andang selebrasyon itkapiyastahan di karon ha sa area nga ron mga katudo. Pero pagtapos itabuyak itsagala rong sagala ay sapit sa 31 ay may 31 rubugan naton makaroon no ita Mayo pagbangod nga pit sa 21 kita makaroon ay napugong adlaw lang agmat sa piyesta makaroon ha sa barangay Briones dito sa lugar ni Kapitan Albert de la Cruz. Kap Albert, adlawan gid man makaron sa inyo ay kabi matsamasadya ro binayli ako nagtaliwan nga gabi matsa daywang adlaw nga sunod daywang gabi nga sunod ay mamiyesta kita karahinduna. Mamasyar kita to sa teritoryo ni Kapitan Albert de la Cruz. Diin paro piyesta makaron. Sa pizza 26 ay Ruana ita barangay Tambak. 25 rong Dispiras. 26 rong Kaadlawan. Ro akong batchmate nga nagbakasyon. Nagpangangay kahapon. Kama na idol. May table mana kita sa 25. Igto mana sa bagay ilabas. Kon sa mga table makon nga ron haywat siguro. Pero kon pag-abot itapit sa 26 sa ilabas ay base makon so sigurado ta si idol. Ha? So sigurado ta nga mang libret ilabas. Libre hondo sang kailabsan. Aga matsa sa pizza 22 ay dispirasman sa barangay Bulwang. Magsalita ang 23 rong kaadlawan. Matsa may table nga bayad na eh. 100% nga bayad si mami ag si daddy ay depende sa panyempo ay hara dingdong nga naga dinaguob undo gangit magayo paro Disyembre ha matsa kwanyo ta Pasko ag bagong dagon or ati-atihan nyo ta nagali nagubo ta kainaro kagangitan. Sigidas ang dinaguob ita dagugdog, no? Nagangugob eh. Ah, nagangugob ay dagugdog mga katudo. Ay ginapurkas nga ni makaron ita weather station. On may super typhoon, may super El Nino man. Daya makaron do ginakahawagan itaton niya mga mangunguma. Ay kon matandaan nyo sa Binggit, sa Bagyo, nagkagasamad katuruandang mga pananom. Ay bangod nga ni ko sobrang gamig. Pero makaron, nagkakahawag man do mga mangunguma, nga magkagasamad man doandang mga pananom, ay bangod nga ni ko grabing kainit it temperatura. Sa Bagyo ko no, bisan may adlaw. Hindi mo mabatya gandong kainit, ha? Ay nagabalansi rong gamig ag init. Pero iyakaton, ah, Diyos mio, Santa Garapa. Alas 7 pa lang. Mahapdi undo tama itasilak sa imo nga panit. Grabe kasakit. Mas kapin kon mga alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, ala 1, alas 2, alas 3, alas 4. Sus, grabe ka init. Bisan alas 4, sangkiri mong giho o hugag. Taga-taga-bilis yun doon mong hugas. Kon hugasan ka nga klase tawo, ay may una matang bisan alino na tugag hay.

0: lagi na hugasi. Ay suma, bagoon ko no. Pero kundo tawo mat ang hugasan, sangkiring hugag, sangkiring obra, hay ginahugasan yon mga katuto. Ani kon mauron do inyong nabatyagan, ay hindi gid kamo magpakawaga. Magunay gid kamo itatubi ha. Ay gina-emphasize ko aton nga mga health expert, especially ko aton nga taga Department of Health, nga dapat mag-inom kita it wayo or sobra, hindi kang magkugang. Wayo kabaso. Kung ta dingdong, it wayong kabuti ha. Ay kon alcohol do imong gina-mantener, magkugang ka sa inom itubi, ay nababawasan pero imong immune system according sa mga health expert naton, suno sa mga doktor. Gani hay ayaw gid anay kamo ita meter ha, ayaw gid anay meter it wayong kabuti ha, wayong kabaso ha, or mga 1.5 liters, o kon kaya mo ubuson sa sugod itsang adlaw roday 1 litro dingdong ay mas mayad. Tubi taro akon nira nga ginahambag ha, bukontat Red Horse ra, bukontat San Miglite, bukontat Pilsen, ha, Papang Raul, ha, bali tubi taro akon nira nga gina-advise kinyo ha, bukontat ita beer. Ay mabudlay kuno kon magasigidas dong beer, ay nagakaatas ro atong resistensya ro atong immune system sa gawas, ha, nagamaga, nagakaduga ro aton karanga enerhiya. So by the way, salamat gid anay ha kay katudong Judget the Jet Reyes, sana nga pagpungko sa aton nga trono ha temporarily. Ay sayod nyo si idol man siguro kon ano ro akon nga aktibidad sa sugod itadaywang adlaw. Aga nagapasalamat kita sa mahal nga makaako, na okay na okay naman sa all right. May sangkiri iyang ah, naging good, not very good ro anang result. Pero according sa aton nga doktor ay okay man. Matara, balik kun kita sa aton karanga regular nga programa, ay may ging asikaso yung kita no sa atong ikaayong gawa sa sugod itadaywang adlaw. So thank you gid ha kay katodong Judget the Jet Reyes sa anang pag take over aton karanga programa. Ay daywang adlaw imong naghagugay itabiko, diba dong? Daywang adlaw imaw nga nagbiko, ha? Birada ang komentaryo. Tanbay ka mo ha sa report it aton nga pag-asa, direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Pero dayagan itapanyimpo today. Haman bagat nagadinaguubay, haman bagat nagangugubro kalibutan, ano ro buot hambayon. Ay according sa aton nga weather system, ay una kita sa epekto it ginatawag nga super El Nino. Pero bakit? Ay kabi-e kainat aga-aga nagmiha-miha rong kalibutan, nag-asaw-asaw, nagtugpa rong manipis nga ugan.
1: Masarap pakinggan.
0: Patyag ko ron ay nagalinagapok sa aton nga manipis nga yero.
1: Matalino talakayan.
0: So ano ba garo panyimpo today ha? Dayang adlaw ita Webes. May bagyo, may LPA, nano nga mga weather disturbances. Una ba garo ginatawag nga intertropical converging zone. Rong Easterless. So i-check taron sa hindi magbuhay ha. Pinagi sa report it aton nga pag-asa weather station, direkta sa pag-asa forecasting center sa Quezon City. Aga standby man ha sa report ni katudong John Cabicilia, direkta sa temporary public market naton mga katudo. Temporary gihapon, wa gihapon it pagkahalin. Hindi gihapon mahalin. So aton karang nga mga vendors, una sa temporary public market ha, sa dating nga transport terminal. Ay tao kundo tag-ana ita gugta di karon sa porsyon mga katudo. Ay may porsyon di karon, especially ro di karang ginaupahan nga ra sa transport na terminal. Iya sa may kilid ita City Mall ay ginaarkilahan man. Una di karon sa may area ita aton nga transport terminal ay may una man di karon. Ay haraho. Katodong John Paul suhi una mga nangan. Ro aton nya mga taga tindahan. Una no ro anda karang reaksyon. Airong Rotaplex Construction and Development Corporation. Nagpangayo it hasta anom nga bugan. Oh, kon mangayo san dat hasta anom nga bugan ay abuton pata kita Disyembre kara. Enero. Ah, mga katudo. Ay ibutang abinaton hay Mayo makaron no. Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septiembre, Oktubre, Nobyembre. Abay ko, abuton pata kita Disyembre. Pero ginapangayo nga rang extension. Kita contractor nga Rotaplex. Ay bukod patat siguro ra. Ay kon magmaura nga trabaho ngayon wala bukas. May gamit ngayon wala bukas. Ay hindi taron. Hindi ta maging sa pusintero anom nga bugan. Basi abuton pa kita ita 2027. Ay anong nga bugan to ginapangayo ito Rotaplex. Hambay nanda Pebrero. Hambay nanda Marso. Hambay nanda Abril. Hambay nanda Mayo. Hambay nanda Hunyo. Ano ba talaga kuya? Ano ro reaksyon ni taton karang local government unit ita Banwang Kalibo ay ro maapektuhan ta kararo aton nga mga vendors. Gabigon gid duraya nga nag-uungkat mga katudo nagpundo anit pagnegosyo. Ro iba may ginabayaran una sa tindahan pero uwa ta sanda una nagabaligya. Nagtabok ta anay sanda iya sa may Juliana Market mga katudo. Dito anay sanda nagplaster sa anda nga mga binit it karsada. Pero ginahingabot, mana makahalin man, makabawi-bawi. Ay paano kara makabawi ro aton yung mga negosyante? Ha? Local government unit itabanwang Kalibo. Dapat kara ay hindi yun magbagasugan. Dapat ay tambugon lagi ro ahinsya nga may kapalpakan. Ay ro ginaturo ro municipal engineering office. Oh. Ay nano rumayad kara Mayor Juris Bautista Socrocer. Abi intrahira. Pang Marcialuha. Pang Masakira Ruraya nga nga mga palpak nga mga hinsat gobyerno ina sa munisipyo't Banwang Kalibo. Nga pati ikaw na dadagahing. Ay hara, another 6 months yuman. Ay abaw! Ha? Anom nga buwan yuman. Nga extension. Para kuno taposon do Kalibo Public Market. Ay hara, roaton niya mga vendors. Dismayado. Dismayado sa dagagan ko trabaho. Ako development. Ko construction it aton nga bag-o nga Kalibo Public Market. Dismayado po. Ay nagpaabot sandara ko andang sentimiento sa sesyon it aton nga sanggo ni ang bayan. Ang may anda pagid nga sugat naging padaga nga sanda ay disappointed. Dismayado. Sa promisa it aton nga local government unit it Banwang Kalibo. Bilagon ka mga proyektor o palpak o sementeryo. Ina sa Mabilo krematorium para makaiwas ro aton ni gobyerno munisipal sa isyo ag kontrobersiya. Ipaidagom lang kuno sa PPP maaga man. Ipaidagom lang sa private partnership. Hindi undo LGU magpadayagan ay haron yan eh. O inabot it 65 milyones. Amat pagad pa yang 1/4 wa nga ni. Pero Committee on Infrastructure kusanggo ni ang bayan it banwang kalibo nag-ocular inspection. Ay puro lamang kamo ocular inspection. Wa man kamot rekomendasyon. Wa man kamot maging pag-uwa abi ay pinahan kon may kasayanan. Kaparehas ka na, pinangayo gilang rurotaplex it extension. Ay kamo nga sa Committee on Infrastructure, kapinasugot man lang. Ay nano Maria Kagusip Santisima sa langit. Ay ano ro inyong nakita? Ha? Ano ro nakita nyo sa inyong inspeksyon? May progreso ba yung madami? Ha? May gaobra pa ba ya? May mga gamit yon? Ay sos Maria Kagusip kamo, puro nga kamo inspeksyon. Ayaw kamot silinakar na hidanlog pangani kamo, hibaygan kamot mga taga-tindahan. Ayaw git kamot silinakar na aro rayang SB ha. Pero Committee on Infrastructure, hidanlog kamo ron na ta, merisi pa ba na kinyo ron. Standby kamo karon ay aton doon niya pagapulsuhan sa hindi magbuhay. To reaction it aton niya mga taga-tindahan. Ayan, taro iba ka rin, nagapulpangihol. Pero aton niya mga taga-tindahan, nagaalin, nagaantos, nagakaperde sa anda karang negosyo. Ha? Nagayaga ay gawas ko aton niya mga taga-tindahan. Ganero Tim Siong itaton niya mga taga-Kalibo Public Market, antos may lap.
2: Kaya dito ka kasi takot sila magsalita. Ang superhero na ang mistika.
0: Dapat siguro may una takarang magatindog yun. Pa-investigahan ta. Dahil nyo ta siguro sa proper venue ha. Pa-investigahan nyo ta sa tama nga hinsat gobyerno ro rayang nagakatabo. Iya sa ato niya banwa ita kalibo. Especially no sa construction ita public market. Sa construction ita cementerio. At sa iba pa nga mga proyekto sa idagom ita local government unit ita banwang kalibo. Dapat siguro nga mapa-investigahan yon. Para masairan. Ay tao kon may tumindog ka ra. Ang dahon tananda sa opisina at ombudsman. Mas mayan siguro no. May challenge lang naton. Nga may magtindog idabi nga magpile ita complain or pagpangusisa. Sa opisina at ombudsman o kursiin pa nga mga natungdan ngayon sa gobyerno. Ay kung sa mga DILG malang ay tao yung baga ha, ay dutulay nga ni ngarang ginaobra nga 20 milyones sa barangay Bacau Norte. Aging inspeksyon man. Aging inspeksyon mga katudo ay tao. Kung ano romangin epekto sa progreso kara. It nasambit kara nga trabaho mga katudo. Abuutay. Abuutang nagalingo-lingo sa nagakatabo sa mga isyo. Kontrobersiya sa pagpamanwa itabanwang kalibo. Kung kay Mayor Juris tawat at problema. O galing ro na kapalibot ka ng mga anay. Ruan ang mga alipuris dayat aro nagapiesta at himaya. Sa minatood yang si Mayor Juris uat at saga. Ay una at emaw mahugod. Emaw nagapati takita sa anang liderato. Hay ro mga nakapalibot ka na tanan commissioner ang tanan mga kontraktor. Gusto pa ba ninyong hingaganan ta? Pero dali yang ay pagamig-amigon tanero inyong mga alipudwan do inyong mga tangkugo. Ay i-check ane naton dong report ita Pag-asa ay total naka-standby yon. Ro aton niya Pag-asa weather specialist nga si Katudong Loreden de la Cruz Galicia. Okay, i-check naton direkta sa Pag-asa weather station sa Quezon City.
1: Radyo Todo live report.
0: Direkta sa Pag-asa weather station sa Quezon City, Katudong Lori, magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Nananatiling easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Luzon at maging sa Visayas at patuloy pa rin po yan nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Based na rin po sa ating latest satellite imagery ay nakikita nga po nating maaliwalas ang papawuri sa malaking bahagi ng ating buong kapuluan at wala po tayo ngayong sustained na mga pag-ulan o yung mga widespread o halos maghapong pagbuhos ng ulan. Maliban sa mga localized, maliban sa mga isolated o yung mga pulupulong pagbuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Wala rin po tayong bagyo o LPA na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. And at least in the next 24 hours, wala po tayong inaasahan. Kayon pa man sa ating forecast para sa araw ng bukas, posible pong maranas na mapagulan ng malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil po yan sa inaasahang magiging epekto ng intertropical convergence zone sa bansa. So para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, ay asahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Hindi natin inaalis ang mga tsansa ng mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. So ibig sabihin sa umaga hanggang tanghali, asahan natin ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging papawirin. Pero pagdating po ng early afternoon hanggang gabi ay mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms o yung mga dagliang pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 18 to 27, 25 to 33 sa Lawag, 26 to 38 sa Tuguegarao, 26 to 33 sa Legazpi City, at sa Tagaytay naman ay mula sa 23 hanggang sa 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Para naman sa Visayas at Mindanao, ay isahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, at narayan din po ang mataas na tsansa ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Iloilo ay 26 to 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban ay 27 to 33 rin ho. Sa Puerto Princesa City at gayon din sa Kalayaan Islands. Sa Zamboanga naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Davao ay 26 to 34 degrees Celsius, habang 26 to 32 naman sa Cagayan de Oro City. Kahapon nga po, May 20, ay nakapagtala po tayo ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Kamaynilaan. So nasa extreme caution level po siya. Uh-huh. Habang sa Katarma Northern Samar, kahapon nakapagtala po tayo ng hanggang sa 47 degrees
0: Celsius. Sos, Maria, kainit.
3: Na maximum heat index. Siya po yung nakapagtala ng pinakamataas na heat index sa bansa kahapon based on our record. So, nasa danger level po yung 47 degrees Celsius. Kaya patuloy nating pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil bagamat may mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi, ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsang ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. So sa araw na ito, ang ating forecast dito sa Metro Manila, pwedeng umabot hanggang sa 42 degrees Celsius ang maximum heat index natin or apparent temperature for today. Habang sa Sangley Point, Cavite City, pwede pong umabot hanggang sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas natin na heat index. So pareho po yan, nasa danger level. So sa makababayan natin, patuloy po natin inaabisuhan hanggat maaari po sa katangalian, early afternoon and even late afternoon, iwasan po muna yung direct exposure sa sunlight, mga rigid activities na maaari po magdulot ng stress, heat stress, heat cramps and even heat stroke. Sa ngayon, wala po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybayin dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon at pag-alo ng ating karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:27, maya-maya lamang ho. At ang sunset natin will be at 6:18 in the evening. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha, kay katodong Loredan de la Cruz Galicia. Ruaton niya weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Gaikuman, no? Nga magain do panyempo, nagagugay umun kong hapon. Pag-abot itgabiin, eh, nagapamatsyag kay, abi mo matugpa lagi, no? Pero kung bukot hanagob, aga-aga, no? Mahina-hina ro asaw-asaw ka ina, no? Bukot ka parehas ko siyang gabi, eh, nga grabe ka baskog. Batyag mo kita ro buhos kita ita uga, no? Asa bubungan ang mga katutubangon nga daga ko ginatawag nga Easterless. So magguwas ka ron, uwa yun, ha? Raya ron nga grabe ka init. Ikto sa may Northern Samar, sa Katarman, no? Grabe, no? 47, sos Maria Kagosip, matsaraga baga-bagat arusilak sa imong panit karon. Sa Cavite, nagaabot man ita 46. daya kunuro ginatawag nga danger level paghabot ita grabe ka init no ro 40 nga ni 42 ah grabe ut aron di ba kon may sinat-sinat ka 36 37 oh 38 no 37 38 may gagnat kayon 39 40 hay matsa gakurog-kurog kayon ginakunyag kayon mga katudo di ba
1: Berrada. Berrada.
0: So, grabit ano grabit aro kainit ako panyempo kasingkay ita panyempo ro portion ita rohas ag Iloilo ay una sa 40 hasta 41 no ako rayang nagtagaliwan niya mga adlaw ay hambay ko man yan posible nga kita iyaman sa aklan ay imauman, ay grabe man kahapdi rong init, no? Tumugpa sa imo karanga panit, sa imo karanga gawas, grabe ta. Paborda sa mga nagagabagaba, ay pagbugad mo't imong linabhan, pagkahapon, pwede mo kong pugoho nagtipigon. Kung gusto mo man maglamayo dingdong, pihakon mo't agahon, bugaron mo, pagkahapon, pwede mo kong nga prito-pritohon, aro imo karang lamayo.
1: Berrada. Berrada.
0: Good morning, Anay, ha? Kay Mami Jo, malapad, kay Jo Wide, ha? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Auntie Emma Vega, nga nag-monitor man makaroon una sa Andagaw. Kay Nung Danilo, Daning Sablaon, ayan. Ha? Nga nagpamati man, do pamilya Sablaon, ha? Nagpamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad na Banwa, no? Kay Mariano Salazar, kay Maribi Iringan, kay Ampod Bobot Skiberti, ha? Kay Roger Losero Nagales, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Nung Gido Reyes, ag kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ha? Una sa Laging Banwa West, Numansya. Kay Blinda Taay, ag kay Ampod John Briones, ina sa Altamar, ha? Aro mga Altamarian, ina, good morning!
1: Berrada. Berrada.
0: Ay kamusta gundo inyong sugat nito? May action pa ba ya? Ha? Hasta yang baga sa meeting-meeting ato ni Mr. Joey Orkiola, ratuyang. Wagit kong nano pa nga mga recommendation, wagit kong nano mga update, binaon yung to sa limot, base raturoon ng gingubong, o na sa Memorial Park.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Mga petitioner, o mga... nag-file ita complaint ina sa Altamar. Waon siguro ro inyong sugat nito. Waon din inyong complaint nito. Dato lang ang meeting-meeting. Ro inyong sugat nito. Gingubong una sa Memorial Park. Dato siguro haunang gingubong una.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: May pagahimoon man nga inspection una sa 65 million niya. Hey, sinagi. Paka mo in-inspection.
1: Para alin. Berrada.
0: Nano rayon do makita ninyo. Ano rin do recommendation ninyo?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero kontraktor man gali ka na, tagmagapit man, sa aton nga LGU Kalibo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aktibo man, sa pagpadayagan anay, it-ati-atihan festival. Aro kontraktor mga katodo.
1: Todo, berrada.
0: At sa imo yata, karo nag-oso it design sa abroad, nga makararo obrahon, no? Nga matsaanat at Muslim.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Okay, now haragon kita sa aton karanga mga headline pero dali lang. Good morning Anay ha. Kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung Mole ina sa MGM gas station, pag gasolina gon kamo ay barato ro gasolina. Agina man sa Amalia store no. Aga ina man sa pamilya Mayordo kay Charms Mayor, good morning. Kay nung Nono, ag kay nang Pini ha, ag kay Toto Prede ina sa Sitio Podlon. Ag sa mga taga Sitio Baybay ha, maayad-ayad gid nga agahon kinyo.
1: Todo Berrada.
0: Kay nung Dolpo Morado, kay nang Julien, ag kay nung Merlin no, Rilo no, sa Rilo Store, good morning ha. Ag kama naman sa mga taga Pangpang Village, ag kama naman sa mga taga Takas, ag sa mga taga Sintro Proper no. Ginatamyaw ko gid kamo ita maayad-ayad gid nga agahon. Sa mga taga Barangay Briones, sa mga taga Kaano, sa mga taga Puok, no? Ag sa mga taga Barangay Istansya ina sa Team Boboy sa Buko, ha? Good morning.
1: Todo Berrada.
0: Ag kama naman ina kay Tatay Jesus. Ag sa Tigayon kay Daddy Bert Tabasa, Daddy Bert.
1: todo Berwada.
0: Sa mga taga Linabuan Norte. Aga siyempre sa mga taga Barangay Tinigawa o na kay Nanay Cap at kay Tatay Cap sa pamilya Reyes, no? Kay Kapitana Lourdes Nine Reyes, no? At kay former Barangay Captain Toto Reyes nga nagapamati man. Pati si Kagawad Jerry Adok ay naging bisyo gondo pagpamati it adlaw-adlaw ko aton karaga programa.
1: Berwada,
0: Berwada. Kay Wonder Woman. Ah, kay Miss Mary Ann Ratay nga nagamonitor kasing bilis ng kidlat. Ah, rayero sambilog sa mga sagaligan ni Kapitan Nine Reyes kung sa mga paganawon ay madasig pa kay Wonder Woman. Ayan. So, good morning, ha? Ag sa mga taga-provincial capital kay Sergeant Nalomin, ag kamanaman sa mga taga-Uyotorong, sa mga taga-Barangay Bacau Sur, Barangay Bacau Norte, sa mga taga-Old Buswang, New Buswang, ha? O na kay Papang Raul at kay Mamang Herlen sa pamilya Madulas Amoy.
1: Todo Berwada.
0: Kay Karin Amara, ha? Good morning. Ag kamanaman kay Karin Mayor. Ayan. Ag siyempre kay Bayet Bautista Yamog. Ah? Kay Ampod Jinjin Mary Cipriano. Ah? Nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagat.
1: Berwada, Berwada.
0: Kasi ako Jinjin, ha, nag-monitor man sa aton karanga pag ililimaw. Ayan. Ag pati man kay Kagawad Junjun Fernandez, ag si Nanay Kumaring Josila Fernandez sa itistansya, nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagat.
1: Berwada, Berwada.
0: Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagat? Hararo masadya. Bangod ko pagguwa ni Congressman, former Congressman na Ted Haresco. Ha? Agharagon, no? Ginabalita nga may anang bagay, iya sa Kalibo. Agharagon, do pagguwa ko anang sagakyan. Ha? Ni Manong Ted, Tito Ted. Bukod yun, itudo asenso, no? Ag may itsura pa. May patutsada yun do sa pihak nga kampo, ha? Nga kunohay masyadong ipal. Ayan. Rohambay matat iba, paano naging ipal? Ay si former Congressman Ted Haresco, hindi siya incumbent, ha? Hindi siya elected nga nagapungko makaroon. Former Congressman imaw ita segundo distrito. So paano kuno imaw naging ipal? Ha? Bukod amanat kaparehas ko iba, pag may unang ayuda, may andang itsura, lamano igto, lamano iya, hibayag igto, nga kung isipon man na ruyon taro ipal, nga dapat during the payout, hayro taga DSWD at aro mga facilitator, ruuna, hindi yun dapat magpakita aro mga politiko. Hayo galing, ginagrab ng daro oportunidad, dukwartat halin sa ibang ahensya, ang mga katudo, ha? Para nga magpakita ito. Para dayawon, para hambagon nga andara to mga katudo.
1: Todo Berwada, Berwada.
0: Ha? Doon takunuro ipal. Igtot ama na sanda, may anda taritong tarpulin. Oh. May anda taritong presensya. Igto sanda maglinaman. O doon tama na ro ipal. Hay kon si Congressman Ted tama na, hay bukot at ipal, doon ay bukot tayo mo't incumbent, wa tayo mo nagapungko. O, ang rusayakyan niya to, privado at itong sayakyan ni Congressman Ted. Bisan tagtaroon at itsura to, bisan anyo pang itsura na ibutang di karon.
1: Todo Berwada, Berwada.
0: Ay rusayakyan, bukot tayo ita red plate, bukot at government own. Ay anat at privado to nga sayakyan, ay Congressman Ted at nga sayakyan.
1: Todo Berwada, Berwada.
0: Ha? Mga katudo, di ba nga? So hara, harapagin. Harapagid mga katudo, roaton nga abagantayan. Ah, harapagid. Eh, may aton karanga kwan eh. May aton nga gina pananaw eh, no? Ay, Maria Kagusip, Santisima sa langit, oo. Daliyang, ha? Ah, daliyang. Sin ko mga habutang ro akong kodigo pinalay, mga katudo, no? Standby, ha? Natuga, tama na si Idol, hay. May anag o tama ng mga balita makaroon. Eh, siyempre, nag-monitor man kita. No? Madumduman ninyo Nga roraya ba yung paggutaw ni Congressman, former Congressman Ted Harisco? Iya sa probinsya Tacloban. So, ano robot hambagon, no? Sa mga hugag makaron ni Congressman Ted Haman. Ay may mga series of meeting o taimaw. Hamomonitor ko akon nga tagabong ag nagareport to akon nga tagabong. Nga may mga ginahimo o imaw nga mga meeting-meeting. Saan na nga mga kaalyado? Saan na nga pagpakita, iya sa probinsya at Aklan, mapaprimero distrito man or mapasegundo distrito man mga katudo, ha, si Congressman Ted Harisco. Oh. So saan na nga rin ginahimo o makaroon niya mga meeting, pag-meet saan ang mga kaalyado, hay, for almost 10 months nga pagpahuway, anay na na, umpisa nga pagkaperde, no? Umpisa nga pinerde imaw ni Congressman Jovin Miraflores, no? Normal yang nga magpaliwaliwa ka, anay, no? Atunan kung ano ang natabo, no? Kung paman nga makato ang resulta, ha? So, natural, imaw hay siguro may pag-ulikid, agwa man imaw na ilang, tapos sundo eleksyon, o may anang plano o kunuway, hindi na pag-anduhon. Roan ang mga kaapin, doan ang dating mga kaalyado, ay anat ang binalikan. O, nakipag-istorya, nakipag-meeting, timaw, ha? Mga katuto, o. Daga-daga pa roan ang sayakyan nga, nga gina-isyuhan makaroon, itipal, ay ro sayakyan nga privado, at si Congressman Ted ay privado, hindi man ni official, so wala man isang ginatawag nga ipas.
1: Berrada.
0: Kung ana ra naging balandra. Una sa may area ita Legazpi Building, ang mga katudo, no? Ha? Haratanawan nyo, ha. Si Congressman Ted is a private person or private citizen. Kung magbakay mataimot sa yakyan, ag ana mat ang butangan it anang itsura. Haya naman ang kwarta ron, bukot at kwarta ron it gobyerno, di ba?
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero ibang ani manahay, suno man sa kampo ni Congressman Ted. Rua naman ang kwarta ita presidente, no, ni President Ferdinand Bongbong Marcos. No? Rurayang pagbulig sa mga pobre itig 5 mil. Oh. Hayina pasanda, nagapaipal pa. Ro 5 mil, ging obra nga 3 mil. Oh, hamakon mo ron, ha? Ro yun taro masaklap, do yun taro isyo makaron. Ro 5 mil, ging obrang 3 mil.
1: Oh. May punto ang bawat komentaryo.
0: At ano ro magain kung maglinibot sa bukot anang distrito? Aman, may boundary yun ay, ginabawal yun ay, may layi yun ay. Ha? Nga kung abi maglibot si Congressman Ted, why magkita sang ginaapinan, ha? Nababatian tamalang sa rayang pagtuhaw ni Congressman Ted iya sa primero distrito or even sa segundo distrito. Or even sa province-wide, may naghambag nga ba si Mana Dumagan, tama na imaw ta gobernador ta. Hay, qualify man siguro imaw, bisan mag-gobernador, bisan mag-vice governor, bisan mag-board member, or even mag-mayor, ay qualify man siguro si Congressman Ted.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nga bisan maglinibot imaw, ay maamiguhon, ag politikado nga tao. Oh. Hay, ako nimang pinilit ko na tong opening ko Domingo, no? That was May 17, no? Iya sa St. Gabriel Medical Center sa opening ita bag-o nga emergency room, no? Akon gini mo ngaging pilit, ngaging pasikto, baka makon panahon na kong Ted, nasagutin mo na yung tao, yung Aklanon, kung bakit ka umiikot na ngayon sa buong lalawigan ng Aklan, especially dito po sa 1st District. Ayan. So, no comment mo na siya, no? Sige makon, bibigyan kita ng panahon, no? Ay baka pagdating ng panahon, gaditalye mo yun, doon mong plano sa politika sa 2028, mga katudo.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay, mayad niya ni, sarayang paglibot-libot nga rin ni Ted Harisco. May napanuhan yun kita nga matsaragasala na ang sapihak. O, nagatrabaho na ang sapihak.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: At rin ang isyong ating nga ro presidential assistant dubulig ni President Ferdinand Bongbong Marcos para sa mga pobre nga 5 mil ging obra nga 3 mil mga katodo.
1: Matalinong talakayan. Masarap
0: pakinggan. Dayaro patay man ato. Dayaro investigahan ato.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Oras sa Pilipinas alas 5:51 won itagahon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Aranay kita sa aton karanga mga headline.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Si Congressman Laila De Lima nag-file itsang karesolusyon sa House of Representatives sa Kongreso. Ropurpos ko anang nga nga pag-file ay para formal nga maimbestigahan rong 7.78 billion pesos nga Boracay Bridge. Roraya nga nga resolution or the House Resolution number 1021 nga gi-file ko last May 2026. Ang ginamanduan man kara ro Committee on Public Works and Highway ang iba pa nga mga concerned committee nga maghimo mat investigation or inquiry in aid of legislation.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So, indo na aton doon niya pag-istoryahan ha, sa kabilugan ni taton karaga pagpangalagad. Samtang sa pihak kabahin, rosanggo ni ang panlalawigan, especially rong Committee on Public Utility, Transportation, Committee on Laws, Rules, and Ordinances. Magagader pa it mga dugang nga mga basihan. Ha? Kung dapat angay ag bagay baga nga aprubahan, rugi na pa kayo, nga pagpasaka it pamasahi, it mga tricycle for hire sa may banwa kara it ibahay ang mga katuto.
1: May punto ang bawat komentaryo. Ito
0: rason ka na, hay bangod niya ni ko, pagsaka ko no. Although nagnaba-naba yun eh. Ah? Pagsaka ko no, ita presyo, ita petrolyo. Pero pagsaka ko no, ita gasolina, mga katoto.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: So, hindi na ato doon niya pagatawan ni Taligwa. Samtang sa pihak nga bahin, rong opisina ni Mayor Joris Bautista Socro ay nagsugat. Nagsugat. Kay Mobo Barangay Captain Wendell Taiko. No? Para nga ni, informahan si Kapitan nga may pagahiwaton nga public hearing raya ay may kaangtanan sa 30 million pesos nga pundo sa Farm to Market Road sa Barangay Mobo Kalibo ha? Ha? Although natapos yun, kopitsa 19, ro public hearing ay ro raya nga rang public hearing ay angot ra sa pag-aprobar yun kung Department of Agriculture, ha? DAAB, DA Pandede, DA Rubadjet, no? Nga 30 million. So, maswerte umatama kong do Barangay Mobo ay may anda umata nga 30 million nga grasya para sa implementasyon it raya nga Farm to Market Road, mga katodo.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ro Project Development and Management Section Team, it DILG, Aklan. Araman, naghiwat man ita project monitoring sa 20 million bridge project no sa Barangay Bacau Norte Kalibo no. Raya nga nga proyekto sa edagom ra ita fiscal year 2025 local government support fund financial assistance to local government unit mga katodo. So ging inspeksyon itaton nga DILG. So ano bang nakikita ha ay sige yun makaroon doon linibot it DILG Aklan para inspeksyonon doon mga proyekto at mga local government unit itabanwang kalibo.
1: Todo berrada, berrada.
0: Si Kagawad da Kim Melgarejo may request man pinagi sa anang resolusyon naging aprobahan kay Mayor Joris Bautista Socro na kung pwede nga matawaan it monetary reward ro mga impormante raya ba ang tagasugid ha? Ag mga asset kontra sa illegal nga droga iya sa Barangay Poblasyon Kalibo ha, sa Idagom Ra ita Barangay Resolution number 30 series of 2026 naging aprobahan it konseho no. So we will try karon nga maabot si Kagawad Kim Melgarejo para ma-expound maipahatag na gid ruana karang resolusyon.
1: Todo berrada, berrada.
0: Good morning anay kay Ina Nini kay Wilma Goyo Manuel no nga naga-monitor man sa Hanlod Libakaw ag kay Marita Silvestre Almiro no nga naga-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad da Banwa no aga siyempre kay Ampod Benito Rintillo kay Mariano Salazar no aga kama naman good morning pagid ha kay Nang Lostaay kay Karen Mayor no ag kay Rodilio Castillo, kay Kim Beverly Reyes, no? Ag kama naman kay Inisita Martisano, no? Ag kay Jima Kiswani, no? Ag kay Ramil Bigo, ag kay Jerome Ribinito, mga katodo.
1: Todo, berwada, berwada.
0: Eh, ano na ang investigation? Speaking of Jerome, ah, SB member Jerome Vega, no? Ano na ang investigation? Ito man sa PNP. Ano na ang investigasyon, no, sa paggather it mga ebidensya ko aton niya taga-Soko? Ro igo baga it bala halin sa guwa? Bukon it halin sa sugod? Tanawat niyo't mayan, ha? Kasi kung halin sa guwa, maisot niya karunduan na nga entrance ag mabahuro ana itong exit, ha? Kung pasugod ro bala. Pero kung halin niya sa guwa, hay maisot niya sa sugod, mabahaw pa guwa. Tanawat niyo't mayan, ha? Ro trajectory nga igo ita bullet sa bagay ni SB member Jerome Vega.
1: Todo berwada, berwada.
0: Mga katodo, ha, tarawan nyo't mayad, ha, tarawan nyo't mayad kung ano gidro igo it bala, kung may bumaril or base may nagkagulo ag may nagbagarilan.
1: Todo berwada, berwada.
0: Nakastandby yun si katodong Kirby Remisencio.
1: Radyo Todo Live Report, Report.
0: O, i-check na natin direkta sa may provincial hospital sa report. Patrol, please come in.
4: Katrong Judel confined makaron sa aton karang Dr. Pérez Tumbuco Memorial Hospital raya karang sang 13 anyos nga gaki nga residente eta naluo kalibo matapos kani karon nga magumos, no, nakahapon sa may bahin itabay Lambingan Beach nasa sakop ita Barangay Andagaw sa Banwa kara ita kalibo na mga alas 5:05 kahapon ita hapon ginapadangat sa aton karang provincial hospital aga maswerte matano nga nakaguwas raya karang biktima sa kusasiin. Una ay mamakaroon ng pamayad sa aton karon nga Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital. Samtang mga alas 7:35 matakabi, ginapadangat, no, sa aton karon nga Provincial Hospital dahil karon nga 12 anyos nung nagagaki nga residente at Banong Buruanga na matapos ni karon nga mahug, no, sa puno karang katunong Judel. Ngayon na aton karon nga gina-confirma kung ano nga puno, no, na hugog raya karon nga biktima. Nakarakatrong
0: punot amosikos, punot kapaya, punot niyog, punot mangga, itig bunga man manat mangga ginyan mingo makaron.
4: Dengan ni karakatrong general basi.
0: Iya sa libtong ho magi ka. May hibakay ka undi na manami kwalidad si tinta.
4: Oo,
0: ay si tinta ro kilo. Ni
4: karakatrong general. Kaya puga kag sa karsada di
0: karsada. O ngani ginyan mingo ag mangga, mangga ha, tig si tinta.
4: Ay bubarato taron nag ga kapuga kag ngani karakatrong general sa karsada ro iba. Na katulad din dal samtang raya karangani nga biktima mara da nga nahuog sa puno nga ra ginakumpirma pa natong kung ano gid man nga puno ra nagkaray nga ginahuog sa kusiin. Una pa imo nagapamayad sa aton karon nga Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital kara katulong nga Judel samtang raya matana karang natabo dog nga aksidente man uda karon sa may bahin ita Barangay Tamalagon sa Banwa kara itatangalan raya karang vehicular accident ay nakabangga tabi do ita nagatabok kara katarong Judel do ida karon sa nasambitan karang barangay raya karang ginpadangat sa tong karang outpatient department at provincial hospital raya karang 28 anyos nga residente ita barangay Baybay sa Banwa karon ita tangalan, no, so sana karang mga inangkon nga minor injuries imo matara gin refer sa outpatient department samtang raya karang natabo do nga aksidente sa tonga ita tricycle ag Wigo. No, iya karon sa may crossing drive-thru sa may Jollibee drive-thru ginira katrong Judel sa may Dima Agma corner Mabini Street iya karon sa Banwa ita Kalibo raya karang driver ita tricycle ay 49 anyos nga residente ita poblasyon sa Banwa kara ita Makato so gi-admit imo ra kabi i do karong Judel no, sa tong karang provincial hospital pero aging transfer dai ni mao nasa sang ka pribadong hospital iya karon sa Banwa ita Kalibo samtang raya karang vehicular accident man motor versus motor no da karang sa may barangay Lagin Banwa is Numansya no adaya karang driver ita motor ay 63 anyos nga residente ita Ibaw Leso na karang back rider nga 15 anyos no nga residente man ita Ibaw Leso ging refer sa nagdaywara sa outpatient department katrong Judel samtang may self accident matanga natabo oda karon sa may bayang sa Banwa kara ita bata no ray karang biktima ay isang ka 15 anyos na nga residente ita barangay Lalab sa kusisiin unay mo naka confine makaron sa aton karon nga Dr. Rafael Tumbukon Memorial Hospital akara katulong Judel so far no wa magitit mga kunano karang nga mga ano gid mga kumbaga nagkamatay kara sa accident o kung sa incident karon judel igawas wa tatanan no araya karang nga mga biktima ginpadangat sa aton karon nga bagay pabungan sa Dr. Pelson Bukon Memorial Hospital. Magdahan yan gid sa pangarsa dahon no katanong judel kay tama
0: kada mas kapin kon halin ka sa piyestahan
4: ayo
0: oh. Ag mas kapin kon halin ka sa ilimnan magdahan gid no
4: magdahan
0: ang ngawa kita kat dati tulin yang no isot paro karsada hambang nanda ay permi may na aksidente ay makitid magkaroon nga purlin yun may ana pang setback karon nga mga 1 to 1.5 autometers may aksidente paghapon ay kagapadyapad yun ko karsada
4: ay nagapanal doon no ginatawag karon zulong yung nagapanalig sa karsada kay magapad yun ay nagapagusto lang manday pinadagagan tanda karang ang mga vehikulo no akatarong hotel kapingin sa mga naga inom-inom nga ra no sa
0: epekto mga nagapugaw sa baylihan ay abong mga binayli diba ay, gagto sa pangdispiras ay may sumsuman ko no
4: oo oh, ay sunod-sunod rupiesta ka na katarong judel kaya nga ni nagbiyahe kita sa Antique no paad to iya sa Banot Kalibo ay nagyan natong kiinap pagkaagat ro binayli una karo sa may barangay Aquino sa Banot Ibahay babo to kay nang
0: ay madali lang man siguro ro kuan piyesta basi kon dispiras kabi o makadukadlawan sa barangay Aquino
4: piyesta makarakatrong general no kung hindi kita mag
0: saga nanaog ka lang kunta rito
4: ah
0: nanaog ka lang kunta
4: ay kanyo kambagay
0: ha
4: ya pagkat ako nag-agay to kay na
0: ay umagto ka sa bait kapitan at to kani sa simbahan si mato ni kapitan kara ha una ba tat bagay tay kapitan di mo agtunan ka undi sana mangutanaw kung sino ka agtagasiin ka
4: oh hay ay galing kay ina
0: ay gapati sa sandaron niya kaibahan ka kuana mga bisita pagtapos mo bagat buyot pinggan kaon pumanaw tingdayon wow tito istorya nga ron ha
4: dahil nga eat and run
0: oh hit and run eat and run ha wow ta makaroon doon peras makaroon ay kaadlawan to sa Briones o magto ka to sabay ni kapitan at kumaw hindi kita muna na kanipanuhan at kababong bisita ito kanday kapitan Albert De La Cruz hindi ka timo na na mapanuhan karon kung kumaon ka rito makalibre ka tsang kailabsan di ba?
4: Oo, oh, sugod yung pagayin ni kapitan.
0: Oh, kaya halimbawa man na turuan ka ikaw mato ka to kap kamusta man mato no pisan order king piyesta iya ay waman man at problema ay okay man man na katodong kerbe ay wat wat man na may labas kita o diba usot ka na yun ha ha tama man
4: ako nga nakatarong jalan niya
0: tama man tama man mga style ba ni katodong John ha Len
4: imo kita makon akong ginatawa at idea.
0: Ay hindi, okay nyo nga ni nagkagalin ng mga idea nga ron. Apupugutan ko malangani kinyo ron. Hindi ah, para makalibre ka't ilabas. Ha? Ginatuan ka nga ni Maton Cap, kamusta ro pisan order? Kamusta ro binaili ko dispiras ag kuratong una pa sa dispiras ag maharong kadlawan ay mana okay man ang pisan order ay mag-ilabas lang ka na mana to bago ka pumanaw. Diba? Para na isabat ni Kapitan ka ron.
4: Imong hambagon kay Kapitan na Cap ay iuli ko ano yung ako niya itong inugar mga kaldero.
0: Wa pagin matamato na ko Cap nagtagang pagtuya. Iyan man mato ko sang dagon pero wat aron. Makailabas ka ba ga? Mabtik naman na ron. Mabtik naman na ron daywang
4: rin. Imo kadalakit pamaagi.
0: Now, arara katodong Kirby. Kuraya bing nagtaliwan niya mga inadlaw hay may nakatimbre katon ag kita man yan eh samtang nagatugot tindog man una sa may prente it hospital iya sa tabok ha kasi kun iya kasama may pihak nga side wamat mga establishment no may una taking unga abi ko hay unga mata ko una bagari kara sa mga establishment nga ra no nga naguwa nga wat sinilas no mga 5 years old to 6 years old kakaon ni mot 1 popsicle ag nagapangayo call man ako pangayot kwarta ay wa mako na connect kwarta ay wa pa kutwildo ay umanaw sumod sa sangka laboratory ang nagpinangayo man itong naghinilay-hilay hasta oh. Katimbrihan kita ka man na idol doon nga man nga ra permit ama na iya ra agahon pa ta Aman makon sin to ginikanan ay pacha taga-tigayon man ako nura. O hamakon mo ha. 5 to 6 years old do anang edad. Agbaktason ako nuro tigayon ngaron ha. Akatodong Kirby ha. Amakon mo ibutang ang nato sa boundary tigayon. Amakon mo tiyayo baktason na ron. Ag magpakalimos. Permit ako noon na ron sa may kalye mabini no. So kwa nabi paki ano mo ina no kung hi chambahan mo makaron. Istoryahon mo roon nga. Kung ano ro mayad, ma-report ta sa MSWD or DSWD, no? Kung ano ro sarang mahimo. Kasi napakadelikado, no? Ama ko mo, baktason mo ro tigayon to kalibo, poblasyon. Delikado ka magtabok-tabok sa karsada, mas kapinabong mga haras-haras ng mga driver, di ba? Ang delikado pa roon nga ang rangbayi ay may itsurat, ah. Ah, delikado sa mga manyakis. Basi ba mga kong hitawan na higuyod, ang hidaga, no? Huwag man natin ginapangayo, ah. Ah, katodong kerbo, di ba ga?
4: Atong da katodong Judel, no? Sa atong karang atong dan, no? Raya karang concern, no? Good, matapan karat nagakaigo ang aksyon. Kung makita natin doon na roon nga, may istorya natin, ay, ano natin, istorya ho.
0: Abot na abing concern ka, na abot ang nagakahawag ng mga tao o na, mismo sa lugar. Kasi man na madisgrasya tara, sir. Eh, siyempre, kilala akong taga-media, ay, mako nakalimpa, abing mako na ko, eh, no? Hindi ko ma-mention ng mga laboratory ng ginasugod-sugod na nag-gubog-gubog pa kanin imaw eh. Siguro nag-aoy man. Eh sa edad mo kon, baktason mo rotigayon pa aktorya sa poblasyon kalibo. Huwag ka pa tsinilas?
4: Ay do yun do, ano oh. Karakatulong Judel. Subo-subok kon ni pagtripan imaw, no? Ito yung karang mga...
0: At kung hiligis mga imaw, sabi sa karsada?
4: Oo.
0: Eh siyempre sa anang edad pa yan ha, mga 5 to 6 years old. Ang may itsurat ang pagkaunga, no? Ang babayi pa. Ang sa nagkakatabo, makaroon katudong Kirby, no? Atuod na sa akon niya, bagatyagon niya nagkahawag. O galing katging oso yung kaimaw, eh, ito pamatabi mo sa sun laboratory, kaya gubog-gubog man eh. Kilagang-kilagang ni Mohagos man, it mga tao na eh. Ginatawaan man ni mo, ginapakaon. Pero roaton, ipaabot na sa natungdan ng hinsat gobyerno, ako doon rin natungdan ng hinsat gobyerno, mag-call sa atensyon itanang ginikanan kung may ginikanan pa imaw ra.
4: Agud matatap man katulong Judele. Kung ano ito matabo sa unga karon, ay awa git at mahimo karon dahil do ginikanan kada katulong Judele awa git sanda ita usuyan no kada matabo sa rayat karang unga no ngani nga aroin aton karang nga i-check in duna no sa may bahin ita
0: tong tambayi nga ato tambayi maabot matay na ron manganangan
4: Roger katulong Judele
0: oh magpupangutana karayon man makaron magpupangutana siguro may masabat kimo pero may mana yaron sir makara ano kagayo nga tabaga no wa kapat sinilas kaw nga unga no. Wow, takaran na konsensyahan ang ginikanan. Bisan isipon lang ang nagapanaw ang daunga, nagabaktas, ang nagapangayo, siko nagutom. Mas kapin kung ma-disgrasya para, wama na ito ng pangayon, ma-aksidente, no? O hiagyat na yung mga magait ginhawa nga ra nga. Kaparasig to sa may pabahay nga to, may dinomog kunot aswang rito.
4: Ay, oh. Dinomog aswang.
0: Oo, oh, sa pabahay, sa... ano nga itong pabahay rito sa New Washington, no? Tag...
4: Washington.
0: Oo, sa New Washington. May dinomog kunot aswang rito sa samtang nagagubog-gubog magapit sa bintana. Ito sa Patima. Patima ba yun? Patima?
4: Patima to.
0: Oo, may dinomog kunot aswang rito. Hey, kung hidumugan man imot mga adik niya ron, di ba? Doon taro ginakahawagan it mga tao o na, no? Nga nakakilaga ka na, nagatao-tao manabi, no? Ako abi hindi ko ugali nga magtao sa mga mauron, no? Mga unga, kasi maanad, no? base ro ibang ani karon naganggaw malang sa anda makiban king sampit pisun man mapakalimos kita pero ruunga o mataka sayo kun ano ang naginaobra si gidas matang pinangayo Rwanda no pero ro naga abang bayang peligro no ay do yun taro atong ginakahwagan ay pagahilong kuno kararuan ang kwan eh pagahilong kuno ruana karang parents itang minor de edad nga ra.
4: Ba, do yun pa ni Karakaton Judel, ginawa na rabisyo kaysa sa kinanganot ang dagkarangaunga. Kung pinatood ha, pero yun doong matubo karong niya, ginawa na rabisyo no? Kaysa sa kinanganot ang karangamangan.
0: Dahil ganit M16 kung hikita mo rong agiuli sa dahit M16 yan eh. Ah, katotong Kirby, dahil ganit M16 to ron.
4: Ha?
0: Agad hiumpawan ka kahilungon kung pagahilong ginman na ginikanan ka na.
4: Ayo oron agot ano gid man kumbaga indisiplina man pati ro buko nya kro unga kondi pati ro gini kanan no kay do yun do wa man sadat ibang baga sugon karon dayon kung ano ro matabo ay sanda man mismo kanan nagapabaya ro sa dakal nga mga inunga nga dapat dun natutukan, no, ag i-refer naton da, no, kung makita naton da, karang yung nga, ay ipaabot naton, no, kani Ma'am Loli, ya, karo sa,
0: O kaya kay Ma'am Banji.
4: O kay Ma'am Banji, oo.
0: Oo, agad mabisitahan doon ng pamilyar o anang ginikanan, kung ano ba ro ang ginainubra.
4: Roger, katong Jirel.
0: Pag pinugawan, nabi kat ginaubra pa yung tapos kat na tao, pabayaan yun dayon. Diba? Tama man?
4: Pagahay, ging panamitan, anay nanggat sa gabi, at anay nanggat
0: sa gabi. May kung sa gabi ang...

0: tapos kada sig matay mo magdayagan aga umagturayon dito sa kwanho sa sugod itang ka butika sumugod din sa sangka laboratory no aga igto magpugpangayo ag sige matang hilay-hilay anang kaon matatanang ang popsicle nga to
1: ay isa na yun magsikira katarong judel no kumauro yun aga kumbaga hay wow tayo magit sinilas git na araya ka lang o nga no, so din atong ipabot ka sa taong karangan atong dan no, sa PSWD at sa MSWD kalibo na agad ma-assess
0: araya, kung makita mo anay roo nga ag maka-istorya no pwede man siguro ang masigot ikita't ikabayular ka kung picture na ito nairo aton takarang pamanor concern or safety tape nga no kung ipicture na ito ipakita no sa MSWD o para kung halimbawa nasa programa pa kung naka-onboard nagkikita mo ay itimbre mo agikakon nga una kay bahan mo ro nga no papamahawa anay ha sokta galing kay katodong role pakananay lugaw ha sokton galing kay katodong role ko kay katodong judje talugaw yan ha ayo pagdaga sa Jollibee pa bayaran mo kay katodong role o kay katodong judje no nga napakaon mo ro nga no ay kon taho takuntay dong nahidlaw taga tataho ni kuan kapuboy pasakaya bi kami taho riyaw agod si katodong kirbe mabitbitan na to dewang kabasor o nga ho ina sa may mabili agilang agod tawa niya gitaho agigidikita na ro nga hay patawaan na laktaho agistoryaho nag i-inform dayo naton sa MSWD o kay Ma'am Loli or kay Ma'am Banji kung nanuro andang maibulig ka ra katodong kirbe kasi nagakahawag kita diba?
1: Pater katodong jirel okay di sige lang mabulig man sa raya karanga unga no aga kung ano rong maging disposition at kung ano rong maging assessment no itatong karanga natong dan no, sa pamilya man itraya karon nga unga karakatong accident so pa din na itong karanga mga mayatong nga report magaling sa itong karanga area of responsibility sa Gapon para man sa Todo Birada ko sa Katarong Kerb de Besensyo na Radyo Todo kaibigan
2: Radyo Todo live report
0: abogid nga salamat ha kay Katodong Kerbe Rebesensyo direkta nga nagareport no sa anang karanga area of responsibility no ko Martis ray Martis na kon imaura na encounter nga may gulpi at ang kumablit ay yung dungo ko pa kanis may mataas ako o nga tama akong dahi call nga yung manakulot warta call ay ayaw ma ako nakunit kwarta wa pa ko tswildo pasinsagid ay pero may ako matang Sicilian kasi pero ako ugali, pag mga maura abing mga minor, ay wala na akong halos na paanad. Kasi pag pinaanad natin, damagang gausanda, no? Agdoy na tanang pag-inubrahon, no? Ay nakapakutan, aksin, tama ko ni Chinilas. Ako matabi pag-intindi, halin malang iya sa ibang mga establishment, no? Ibasin mako ni Namandanan. Ay ugaling, ay umog eh. Ha? Umog. O, sin mako ni Chinilas, huwag nga ni Manakol. Mayat mata, mga sabat, matigda mata. Ay pagsugod na sa pangayunang establishment, pangaywa, datura yun, may naka-istorya ka ko. Nga, permit naman na iyon, idol. Aga, nagabinilaktas at ako noron, wat sinilas, aga, halin tama na kunoron sa tigayon, nag, pag-aino man naruan na karong ginikanan, ay abaw, makon. Ay, inosoy ko rin, ay mawito at matsugod, nagahilay-hilay, walang matan akong pagsudlaw, na inahuya man ako nga, agtunan dito, no, aga, para istoryahon git, no, nga hamat gapilinanaw imaw, matuwa imaw, ginapangisgi ka ng ginikanan, no, sa edad na nangaroon niya, mga lima o anong mga dagon, ang mga katudo, no? Siguro nagutom, tama kong ungara. Antigo lata mag pangulib-kulib, gapu pangayo lata, no? Mayod matang gapu pangayo nga ningor sa isang manakaw, di ba?
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Antigo lang matay mo mag-usoy-usoy kung anang kinahangan.
2: Todo, berwada, berwada.
0: Alas 16 roaton nga oras, i-check na nato si katudong Rinald Banjola.
2: Radyo Todo, live, report.
0: I-check natin direkta sa may Kalibo PNP ang sa iba pa ng mga PNP station. Ano kung noro dinumog at aswang sa Patima, Katodong Rinald? Patrol, please come in.
3: Katodong Judel, no? Sa Atong Karanga Police Report, magaling sa Atong Karanga Kalibo Municipal Police Station. Noro din ka na tabo kahapon, isa hapon na aksidente. Din ka na sa may bahin kong Dimagma, no? A corner Mabini Street sa Poblasyon Kalibo, Katodong Judel. No? Temporaryo magkaroon na iya, no? Sa Atong Karanga Kalibo PNP, roon din ka na gadaywa ka mga bihikulo, no? Ka-involvado. Particular roon din ka na nga Wigo, no? Ang kulay puti, Katodong Judel. Based sa investigation, ita Atong Karanga Kalibo PNP, Katodong Judel, na kahapon, samtang na pundo no ron dai karang Wigo adi karon sa may traffic light no di karon sa may area ita di Maalba Street no corner Mabini Street sa Kalibo Katodong Judel ay ginasugid no based sa pagpagusisa na accident raya na sinunggaban no ita nagasugid karang tricycle sa likod karang portion no kung nasambi karang vehicle no para sa on nga nakaangkon kara ita kasama

0: Aran, aron dai karangga bihikulo katuloy dahil na ada karangga ginsugdapan kay wasa dorong sa gamin ni sa pinakakilid no itray karangga sa gatiyan matapos aron impact no ga tumama ro dai karangga tricycle nga ginaman ni human isa sang kapersona no kay iya sa aton sa panuwa kara ita kalibo so pagkaron dong discretion ita aton nga kalibo PNP katuloy dahil kay gindaga iya ro magtimbang karangga bihikulo ada ginawat pa man no ro mangi disposition kara itray karangga maga involbado kung na may una, no, nga pag-istorya abi, nga matabo kay rung biktima abi based sa information, no, sa ating taga-talibo PNP, ay una sana, no, sa Doktora Pailis Tumbukon ni Morel Hospital, matapos, no, nga matangkon, itapilag ka pag-alastro, at sana to nga nagkanyain ko nga party ka na tawas, tuga, ako na sa ambit na incident. So, recorded ra, no, sa ating nga talibo PNP, no, katodong nga tudel, or sa ambit na incident, nga gin-report, no, iya sa ating nga Kalibo Municipal Police Station. Samtang sa piyasamahin na police report man sa bahing karakong Banwa Karaita Balete may aksidente nga nagkaguntad no, sa Barangay Aranas no, sa Banwa Karaita Balete katodong nga dadal kong kasihin na tabu ronday karang insidente mga tak na alas 9 imidya at kabii no, pero na-report at katod nga Balete PNP mga tak na alas 9.40 at katodong dadal na tabu rong aksidente sa National Highway ita Barangay Aranas sa Banwa Karaita Balete do kay piyesta kahapon sa Barangay Aranas sa Katodong Gidel kung mga involbado ng vehikulo ronday karangasang ka Toyota Vios nga ginamaniyo ka Katodong Gidel ita sang ka personnel na ita BGMP no ang residente ng Karaita na sambil karangga barangay una karon sa Banwa Karaita Balete may anak karon nga kaibaan kung sin doon sambilog karangga vehikulo ronday karangasang ka Puso Truck a hauler no at ato dong gidel gina manihura ita 44 anyos nga taga Tayabas sa Quezon at ato dong gidel kung sin based sa pagpagusisa ita tong taga Balete PNP nga mga tak na alas maybe immediate abihin na matapos sa sanda ay makabaton ita tawag no halin sa Santa Concern the city sa ingin informar nga ni na may una taga bihikula accident no ginaguntan sa Barangay Aranas sa Banwa Karaita Balete gaging kaibol baran itray taga tayo ka na sa mga bihikulo no kung sin Roy Traga Sakyan, no, nga ginaman niyo sa ito personal kung nga BGMP, samtang una karo sa National Highway pa ang direksyon, ita poblasyon, Balete, Katodong Gidel, samtang rin tayo nga puso, a puso, ta, nga ginaman niyo manitray ka nga driver, haro naman talaga direksyon, isa pa ang kira ita Altamas, no, kung kasin, based sa pagpabutsag, ita kontrol nga Balete, PNP, no, sa ginapagay ka nga pagpagusi sa gabing mo nag-suwong gapa, no, nagdakulay, ronday ka nga daywag sa mga vehicle no sa left side it portion itry ka nga vehicle to katodong si Del Razon ang nakangko no itapilag sa mga damages no aga ronday ka nga parehas no ng mga asakay no particular ronday ka sa vehicle 1 no na ginamaniho itry ka sa mga jail officer ay nakangko itapilag sa mga last pro at anak asari ka nga ginamaniho ng vehicle no katodong si Del particular sa right side portion kuray ka nga vehikulo ag wasak no or tama doon ka nga pinaka windshield sa may part no ita side mirror kurasan din ka nga vehikulo that's why kaida pag agin naton ay may ito pagkaran no nga mga nagkuhan nga mga wasak pa no nga parang bubog no nga part ita right ka nga vehikulo so right ka nga dahil huwag ka nga vehikulo una makaronda no sa control nga Banwa Karaita Balete no particular sa Balete Municipal Police Station katodong gadudel aga rong sakay no or pasayro sakay itray kanaga sayak yan yung ginaniyo sa jail officer ay gindaga no for medical treatment iya karon sa Banwa Karaita Kalibo matapos sa matangkon man ita minor injury no matapos na magguntad ronday kanaga aksidente kami una sa may National Highway ita Barangay Aranas sa Banwa it Balete katodong gadudel. So far, no, sa iba na ton, yung mga municipal police station, no, sa mga pag-sikyat, expect lagi daw no, sa imo karang ipamutang kaina sa Banwa Stat niya Washington, kay what information,
1: sa Pantima, ay may isang kagagaki kung noritong gagubog-gubog baga sa anang bagay sa pabahay, sa supa, no, sa binit ita bintana, hadumugan kung nimo taswang.
0: Ay, sa kagulang na siyong karama, pati kagagagay pag ini aswang makarunay.
1: Ha?
0: Saka abot na kita sa edad niya rin. Minso bagay kita nakita ginambal niya aswang. Pero what information?
1: Abo raan ang nina. May kinaklaim, may kinamugan nga tuyo mo sa anang alima. Mahaba ko nura ko ko eh. Aga, pagbugtaw na ko no, sumuko imaw, nagdumugan pa sa da. Apasigan ako nung iwag na si Lawan do aswang hasta't binagaring imo ko aswang to sa bintana umapos mo to spiak. Ha? Oh, habagaring imo aswang.
0: Ah,
1: gali. Kasi makon kun kawatan ta to.
0: Kasi kaya ko naman mulawan kung magkawatan na to. Okay, information na ako talaga naman siyang 2020 kay Kaina pagkasawag na to. Wagit idea, no? Raton talaga na istorya ka to doon dito.
1: Masyari, abi ay matasanay ka sa mga inaswang arong dugumugan.
0: Mga aswang talaga, karoon, wala problema.
1: Oh, doon yun, tagihiton pa ni Katodong Rinaldo.
0: Gabi-gabiin at ako aswangon.
1: Aswangon, gilatay ni Katodong Rinaldo. Si Katodong Roli ay matasa may pagkagabunan man da, no? Diba? Ha? Si Dudoy Roli nga rin, gabunan ko, no? Ano? Ano rin, ano rin, hinahambay na unandang gabunan?
0: So, mga, kung sa mga kwan, mga tarihan, baga.
1: Ah, kung sa mga mano, kuno, ganaro, tas dugumugan.
0: Ah, ganador, ganador, mga kwan. Mga tangkun, tangkun, dito rin.
1: Ha? Ah? Doon nyo taro mga manami, palahayan. Ah. Siyempre, ganaro. Kung sa mga bugang kahay, 5 times winner, di ka pwedeng palahayan, ay. Oh.
0: Ay, basta mga magagano'n, ginapalahian. Pero may, ay, oh. Manami, may.
1: Mayat ko nung sa kikigs ka to doong ruling nga, pero may ko nung sa kilikili rego nga. Ako, matamanap niyo, agya. Mayat pamanaw, wag kagagi magbalik, idol, ay. Ako, kagagi manay, binirada, magragahon, ay, hindi, ah. Eh, may natodas ka to doong ruling nga, ah. Sana ito sa dumuganda. Ha? Ah? Dumugat motor, dumugat pilapil. Ano pa gani? Ano pa gani? Dumugat motor, dumugat pilapil, ano pa gani?
0: Dumugat botelya.
1: Botelya. Dumugat sumsuman.
0: Kita mo, kaedad na nga kay sinta-ising to ay dito anang gawas ay pagtik sa Japon. Ay mga ganarol eh.
1: Doan ang gawas ay makay Derek Ramsey sa Japon? Agroan ang kwanta? Kalok arang pormahan ba daw kay Derek Ramsey?
0: Naga-gym abi moron.
1: Ha?
0: Naga-gym.
1: Sin nga gym?
0: Kami naga-gym.
1: At sawa ko man mo kakikita ka naga-gym? Naga-ano, naga-barbell mo, naga-dumbbell mo?
0: Ay, simpe, pasikrito ruan ang kwan eh. Ruan ang bunay. Ay, di na nasikrito kaya hasta
1: naka-healthy. Kaya naging healthy mo, no? Kwan mo eh. Breathe out stomach it. Diba? Snappy. Ako nga ni mana sa nikatodong rolling ka na makabagos kinyo. Naiwa ka mo. Haning mga tiyanan mana ka mong mga bisogo. Indula ron. Indula. Bantayan ko. Mabagos na. Indula na. Kung sa mga danggit mana yung mga bidhanan ka mo eh.
0: Manali ron pan butangat kang pan gagdaghog
1: daghog sabaw-sabawan no bidhanan yang sapayan yang mga danggit ni ron. O di sige kung ano gid man ah abi pamasyari niyo ro pati mga to kung dinomo gid man. Aga ana tabing hambag hay may aswang ta man sa among lugar nga ra. Oh. So imo naga claim nga may aswang ta sa andang lugar.
0: Oy imo ta nakakita eh.
1: Oh. Ay tao, tag sa tangalan niya itong ginahinaboy man kung ating kantong ato, kung ano yun to.
0: Pero sabi niyo, pag once niya may ikwan, na-obserbaran tagang, pag once niya may mga report niya matara, sa sangkapanwa, pag kasunod na, ikisintaro niyo may una, umatara niya matulog niyo ron sa ibang matara.
1: Pag may ito, pag itamana sa amon, no, liningling man ay mataswang man.
0: Oo, wala kita, wala kita, wala kita, wala kita, wala kita, wala kita, wala kita, wala kita, wala kita, wala kita, wala kita, wala kita, Kray-kray nga ginaarigar, no? Nagindumog to ita aswang sa may fight ita Manua Caritanyo, Washington. Para nga masayon na ito sa kung pinakamaga information dugang kung nanugid na rin nagkaginabo kung nagkataliwan nga gabi katodong Gudel.
1: Agro aswang ta makaroon do aswang ta sa cellphone?
0: Sa cellphone ta dating
1: ka? Oo, kasi kung mayad ka, itchos mo to asawat iba, hi aswang mo. Roonga ni Kwan, hi aswang mo. Mga manugloko di karon man nagapangaswang nagascam di ba mga aswang scammer. Ayo
0: ani ka
1: tug tug tug man ang asawa eh hapon peon. Sin man si Mister mo ay man si Inuman.
0: Dali dali dali dali dali dali mana kay
1: Eh ma kwan matigbaliw dahil man ako pasakarin
0: ha.
1: Ini matigbaliw dahil man ako.
0: May kilaga ko
1: pagkatapos mana kung una-un mana ako magapit sing bagay manuktok man ako si bintana. Miaw. Eh, aku dari mana lu pasakau? Miaw.
0: Macam tarik kirayan itu. Inu-inu bukan di mari, di pari. Pertunggu si pari.
1: Nagampang serat dama. Atau saya nyebos uang kaya tatabo to eh. Ay, ima matali nag-istorya. Ay, ina-share na nga ni pagkamangtas. Ay, ikaw, abe, kung pa-istoryahon, masyado ka mangmangtas. Ay, hindi, mani mo magpapirdi. Harun man doanam. Dahihan ko man na rito tlipid, naghilungon da asawa. Naghampang man man na kamitsis nga daywan, katama man. Amati ko man man na imaw. Ay,
0: paghampang pagkagagita yun. Ay, hindi sa gitabi, ay, nakatubla. Nakatubla.
1: Ay, okay, matapre. Okay, matapre. Hindi para ko matasimaring. Patugog ko man. Eh, problema pre, kung ako rin kaibahan kayo, no, may kung ikatugogan ka, patugogon ko man si Mari. Ah, halina, halina.
0: Ay, ano?
1: Nakita mo kasi ng daywa nga magkumpari, di ba? Ay, pre! Ay, pasensya, timana, dapilukan, takot timprano, gamukan, ay, nabugtaw, tamana, huwaw na ko, huwaman man, problema, pre. Pinatuwag ko man na si Mari. Ay, huliran ko, tamana, hasta katuwagan. Ay, mati parahon, galing mo, tigili mana kay Mari mo. Ay, huwag, tamana, masaligan na ba, pagkatuwag ang mana, pirmi. Arami, nagahambay. Nami, taron kas idol kong dalaga nga aswang bisan dulumugan ta kami karon no. Ako masuko man namba ni paring unyok. Si paring unyok tinasas no. Anang hambay kun mga dalaga kun aswang kana madumog madumog tay mao. Oh. Morning idol abong klasing aswang. Anong mga klasing aswang? Ha? Kaya nga ni hambay ko aswang it asawa. Aswang itong atibag, aswang it kwarta. Ayan, ayabong mga scammer makaron. Sa cellphone yut aro aswang makaron. Ha? Patihin nyo ako.
0: Nakaipayag na kita sa experience yung kilaga.
1: Ha? Ang true life story, tarong katudong rin ah. Bakit natumarat istorya? Uli, taka ni ubrang pelikula na eh. Uli, taka ni ubrang drama na ito yung sa Radyo Tudor eh.
0: Yaban-yaban, nagalipayag yung mga pagkakumati.
1: Roan ang title ay, nung natulog si Mister, pinatulog ko si Mrs. tama man?
0: Ako, kung sa mga Ilonggo para ay tinonto ito.
1: Ay, Maria. Tinonto, ha?
0: Nakaibayag magkita doon duman at doon mga istorya at kilaga. So, sa ipakasun yung mga municipal police station ka, Dodong Judel, no? Sa 1st District, ito ang talaga probinsya. Arong aksidente ka, BE, no? Inakalat na unang-unahan namun sa may sitwasyon da, Baraga Bayang, no? Sa Manuwa Kaya sa Batan, ay sa taga si Karkay, na naman ka report, no? Sa Batan PNP kay Arong biktima, Gindaga Matagagiya, sa probinsya hospital, no? At Dodong Judel, kasang kami dorbidan, matapos nga ma-aksidente, no? Sa ginaman yung talaga motorsiklo ka, BE, kaya karon sa may sitwasyon da, Barangay Bayang, sa Banwa Itbatan. Matutawa, inurong 1st District, kita itong Karaga Provincia, iya sa Kalibo, ay nag-ugan-ugan, no? Pag-ulang ito pa, katanda dahil itong pag-ugan-ugan, magkaroon talaga gahon iya sa Banwa at Kalibo, no? Matapos kay Ina, roga pag taguob, no? Aga-kidlat na agahon na eksperensyan, iya sa taon na Banwa at Kalibo, ay nag-totality, magkaroon talaga
1: agahon. Bangot ko is terless, ayan. O, sige.
0: Ay, kinangan man daruuan nga rahi, magkaroon ka tutong yata kay grabe ka inat.
1: Ay, di ka na kan, maugan-ugan nga rahi, kakabasa, gid man pakpak kita, aswang ka rahi, hindi ka upad, kapandumog lang to sa gugtar, obra ka ay, aswang ha?
0: Nasa ito naman ito nga report, no? Inisal nga mga report direct sa taga Kalibo Municipal Police Station sa Japan para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, live, report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abogin niya, salamat ha, kay Katodong Rinalda Banjola. Nagapati pa ba kamo nga may mga aswang? Ha? Nagapati ba kamo kung mga wakwak ang tiktik nga ron? Mga magait ginhawa? Sa rayang panahon makaron? Nga abong mga hilong? Abogong mga nagawinarang, ay paano pa makawarang, makaupad, makatigbali, o mga aswang ka na. Ay abong nagawinarang, mas kapin kung naka 2 litros ka pa, ay dumugan ka pa kung mga hilong ka na, ta. tapos ka. Oh. Pero kung mga usog nga ron, siguro kapati pa ako, mga inusog ka. Pero hambang mga inaswang, mga pinatapunan ka, o ano parang mga hambang na nakatuanay, no? Mga katigurangan. Si kuan man ang raaswang, paano mo nga ni mahambang aswang? Ayong tao man ni mong kaistorya mo? O, ay basi man nahipatapunan ka? O basi man nahiaswang ka? Iusog ka? Usog siguro, basi kapati pa kita.
2: May punto ang pero, bawat komentaryo.
1: Ay pamasyaran taritoro rayang dinumog it aswang ra. Ha? Ito sa pabahay. Ito sa patima. Ah, mga katudo, no? Good morning, Anay, ha? Kay Mobo Barangay Captain Wendell Taiko. Ay, base makatawag kita ka na mga nanga, no? Sa resulta ita public hearing, kuraya nga rang 30 million farm-to-market road project, no? Anarang proyekto ita Department of Agriculture, Aero Office of the Mayor, ay nagsugat kay Kapitan Wendell nga maghiwat ita public hearing para yun siguro sa implementasyon kuraya nga farm-to-market road mga katuto. Oras sa Pilipinas, alas 6:33. Good morning, Anay, ha? Kay Sargento Romel Morato, nga nagakapi-kapi yun, ha? Sa rayang pangorason. Okay, dali yang. Ako na yung pasadahan doon mga tagamyawon nga rayo, eh. Nagapila yan, eh. Good morning kay Ma'am Sherry Herbacio Lozada, ha? Salamat gin sa pag-send permit mga sayang sa kay Nang Hilda de Leon Igos, kay Nung Buying, no? Ina sa Tigayon. Kay Roger Lucero Nagales, nga nagapanampit it kapi. Ayan, ay puro lang sampit nabi ka mo eh. Waman ka mo nagapanao, no? Sa taga GM's Terminal, ha? Sa may Osmeña Avenue, nagasigabunggid. Oh, ina kay Paribarok, ha? Kay Paribarok. Sa team ita GM sa Terminal, ha? Nagamonitor, makaroon nga agahon. Okay, magabalik kita, ha? Ang ruray nga portion balitaan ginahaton katon ita Bimig. The best, bi galing Bimeg. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos gidyamagara.
2: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada.

Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
6: DTX 500, alaga ng iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
11: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Kumakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
11: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, at skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, at skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, at crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
15: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
16: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
17: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, kuya boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
16: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
17: Wala na po. At saka, inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
15: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
18: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
19: Okay, balik kita balua sa aton karang pag ililimaw aga sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Dali lang may aton na nga nga pasadahan, no. Good morning kay Melbert Galion, no? O Melbert Bulos, no? Ang nagamonitor man makaroon sa aton karang nga pagpagalagad. Arapasin o pabagaraya ni Karaho ay talikang ha. Okay. Si Melbert Bulos, no? Okay, hatamyaw ko na ito na. Mga katudo, no? Okay, wawin kita talipatan kay Aileen Gregorio Plabiano ag kay Roderick Rinon, no? Ag kay Kapitan Wendell Tayco it Mubo Kalibo, no? Nga nagapamati. Ay pagkatapos ni Katudong Jun, basi mapasagang na naton, matawagan ta si Kapitan Wendell, no? May kaangtanan ni Kara sa public hearing ra ita 30 million nga farm to market road nga nagpadagay tsugat to aton ni LGU Kalibo para nga maghiwat nga ni ita public hearing. Ha? Ro LGU, ro nag-request, siguro ay bumulig ro aton nga barangay council nga magpasilitar. Kurayang ginatawag naton nga public hearing.
18: Radyo Todo Live Report! Report!
19: O, pasayang nantanay ro aton nga temporary public market with Katudong John Cabicilla. Pagpasinsya ka mo, haadlawan do aton nga pagpanindahan ha. Ay haadlawan si Katudong John.
18: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo
19: ay,
18: Todo!
19: Ay, pulsuhan ka ro mga tagapindahan. Ay, ano na, ay, anong mga bugan nyo man do request? O, abi ko tayang Mayo, Hunyo. O, ay anong mga bugan, di abuto nyo mat Nobyembre, Disyembre. Basi Enero pa nga ni mga katudo.
18: Radyo Todo Live Report!
19: O, check naton si Katudong John. Katudong John, please go ahead.
20: Katudong Judil, no, ba pasinsya gidanay dahil medyo nagbubuo kita. Wata nag-andar datong alarm, no. Gani haywa na kita kabugto yung temprano, no. Aga sa mga rin, kita makaroon sa pinakalikod ita porsyon ita to niya temporaryo nga may kalibo public market sa likod na kon. Pero ato niya presidente, ita physics yun, si Ma'am Rosalia Tampos, no, ato niya interview na nga. Kung ano ro, anang reaksyon sa rin pong kita patawag nga meeting katong nga dyan. So, pero makaroon, ro isda, makaroon katong dyan niya sa uman. Umpisa kahapon, hay medyo ay ratong isda, bukot abundar o isda, makaroon niya. May mga isda nga rin ako, pagkasambiton, pero raya nga rin, hay singkiri, gilang randa ka rin mga isda, no? Aga sige nga ni ratong rin mga igbangon, yung nagpanganindahan. Dani ay basi mga nangan, kumpormi lang gilang na maabot ninyo yung isda. Hararo isda nga mabakal ninyo rin, pero dahil minamban ako sa uman, bukot abunda. May pusit kita rin, 140 hasta 160 ro kilo, no? May gurayan kita rin, ay 140 ro kilo, no? May danggit kita rin, 280 ro kilo. May aloy kita rin, 150 ro kilo. Dorado, no? Dorado ay 160 hasta 200 ro kilo. Ina kay Brother Raymond, 200 ro kilo ra na nga Dorado del Tiabas bitara na nga Dorado, no. Ara yung sito si Sintang Rice ay daton sa ibang nga probinsya na galin ra nagabot sa ato, no. may bantalaan kita rin katong Jinel, oh, pareho sa nga Krisyo, kay Brandre Rimon, ang sa atong amigo rin, 280 rupilot bantalaan, ang buruburato ng bantalaan, oh. Malasugi ka itong nga Jinel, no? 400 rupilo, may tulisan kita rin, barato ng tulisan, ngayon si Kirik Malara, 60 rupilo, agro kami, kanamiton, kananay Marit, may ay nanay Marit yung makaroon, may anang nga liwit, no? Kanamiton, jasiga-siga paro liwit yung nanay Marit, 250 rupilo, bakit agto, tara ng liwit, no? Jasiga-siga pata, may ana mga taga si Nanay Marit, no? 260 kilo. May bisugo si Nanay Marit, 200 kilo. Kanamito na bisugo. Bas, nangiyata sa adakop natin na. Ag, no, kanamito ang katrong jet, may bugret si Nanay Marit. Bao, imo, first time pa nakita o manakon, do bugret makaroon niya si Nanay Marit. 200 kilo, katrong adil. Bakas-bakasan ninyo, makaabot pa kamuriya. Di ka rangilang rana, ka rangilang ato. Kahit sa katungan nila, meet aga physics yun. Kaibahanan na karoon si Bradley Rimon, ag, ranang kalikod karoon, roaton nga. Rodilin Bunlis Bangos. Ibaw malang rugabligat liwit ron na. Di ko magkita niyo basta may liwit ron kay Nanay Marit ron nga latok. May tilapia rin ako itong nga dyan, no? 120-150 kilo. Lawayan rin sa gatos kilo. Galing kintok malang ra, ha? May mga gat taron sa ato presidente kay Mama Rosalia Tampo sa mga gat 500 kilo. May sahasa rin ako itong nga dyan. Pros Bukumat Abora 200 kilo. Raya rin ako itong dyan isda ang mabakal ninyo sa sulit ato ng merkado publiko. Ang kinauman bukon it abundar o isda nga ginasambit natin. Lain ko nagtaliwan nyo itong mainadlaw ay paghambal na itong marot ay kaabu-abu ta. Ato nga marot no. Kaabu-abu ta na. Binanira ta riyan. Pero makaroon medyo ayaay makaroon na itong isda. Makaroon niya sa sundit itong merkado publiko. Ngani, bakas-bakasan ninyo. Dahil ginapakyaw man ngani ito itong mga negosyante ra. Ang ginadala mananda sa andang mga area kung sinsa na nagabaligya katulong nga dyan. Pero papabot sa Bangos. Abo mataratong Bangos ka na no. Magaling ito kay Kapitan Mirio Fernandez sa bagsakan area. Lucky for Peace Dealer, Astaria sa Rodin Bunis Bangos, kay Ma'am Nining Tolentino, abot ang Bangos, o depende. Ya, sa kaiping niya na ni Marit, abo nga Bangos ro na, ato mga kaapin ro, no? Abo ran ang Bangos ang ginabaligya, no? Iba't iba nga presyo katong Jol, depende sa agtot Bangos, no? 160 kilo ita Bangos. Depende sa agtot Bangos, ha? Pili ata ka mo, no? Pag-abot sa karne, dahil iya, tadi karong makaras katong Jol sa ato nga chicken section na sa ako nga girato bang katong dilo ibat iba nga klase ita manok to depende sa klase aton makaron nga dress chicken nga ratong backyard ay 200 matagya po kilo pero kaabo taro part si carnit manok kung mabakal nyo sa ibat ibang presyo ra o kanamito no liog kibahan do ulo tiklon atay may adidas no may chicken wing pili ata kamo kung ano gusto niyo sa part si carnit aton ita manok katulong nga dilo. Agro ato nga nitim nga manok, 380 matagyapon kilo. At ito, takamuro yung agbumakal kung ano rin gusto nyo fallback kung sa party ato nga mga manok. No? Ang paabot sa karni na itong itbaboy, ito sa ato nga pisa, ato nga mitsiksyon. Abunda, matakita paabot sa karni, katulong nga dyan, no? Ato nga kasimpor siya pag-impro, 320-340 kilo, no? Ita baboy, no? Pero kababot ropas, si karni itbaboy, nga mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Pili at takamuro, no? Pangsisig ninyo rin na, maskara, pang sweet ham, siki itbaboy o anang ano yung pigi, no? Pili at saka mo, no? Anang paras, gawas, pangginuguan, kompleto ron, katulong nga dyan. Iba't ibang presyo ron. Pili at saka mo, ano gusto niya, ano, sama ka rin yung adlaw nga, webes, no? Katulong nga dyan. Pag-abot ko sa karni na tot baka, abunda matakita, no? Raan nga, unod ka rin, ita karnita baka ganwang, ay 420, no? Pero kamabot ron pa si karnit baka ganwang, nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo, no? Anang patahon, anang gaon, pili at akamuruna kung ano ro, gusto niya haon sa party ita, karni ita, baka ganwang natin sa Trungadil. Pagabot sa mga gulay, no? Gani, iya kita makaroon sa ginamba na kung sa pinakalikod ng porsyon, ara kay Ma'am Che, Mendoza, Malapad, yung Ramon, rin nga, ay katulong jid-jid ka classmate ka raw, oh. Iba't ibang nga, klase ng mga gulay, ng mga binog-bilog, no? May maraguso, talong, kabasa, ukura, pili ang kamo, upo, aga patula. Pili ang kamo kababor yan, anak ka nga, anak ka sari-sari ng mga gulay, katulong nga, Jill. Ang iya man di ka sa area nga, di ka rin marunong ginasinsin ang binatantan ng mga gulay, no, katulong Jill. Agro mga ginabungkus-bungkus ng gulay, hindi ka to sa may magsakan area sa mag-inaruna nga kay Maria. Ma'am Maria Dina, mainit na, nagabungkus-bungkus na dito, nakasari-sari ng mga gulay sa makiiping na nalunan di karon, tabong mga gulay. At ang grocery section, na di karon, suwalog, sari-sari store, ruwato na bugasan kay Ma'am Jusilinado, kumplito ron ag, gabi-abi kay Roy Buntogon Restaurant, ha? Nabakaroon nyo pang oras mo na katulong Jinel, abo-abo ang duga pamahaw rito ka na. Dahil nakasari-sari, abo-abo rin po tayo na mapili niyo kung anong klase, no? Aga pang masaraan ang presyo. Kama na rin sa Harlis ka rin diriya, no? Eh, pre Harlis, sa baw palang ulam na kay inanak ko kay Toto Harold, ay sige nito katigil, nagabukal-bukal nito ro. Sabaw palang ulam na kan namin ito, pure na pure.
19: Ay na, karoon nga ang barato ro andang mga gaha, barato ro andang mga putahe.
20: Na tama gitarod pang masagid tetaring Harley dito mas na isubos kilat El Barrios ron ina dito nagpamahaw ro mga drivers naton threshold drivers mga multicab pati ro mga L300 ba nga mga drivers ina sana nagpamahaw ka na ron dahil parato na ro sa Harley sa Karim Diria katulungan din gani wa kita problema katong dili adto lang ka mo riyap pagpagwa ni mo padto padto kiron ina man dito abo mga gulay ron mga processed products nato no mga kakanin competitor ra dito ron sa kay papada sa protas ni papada no ina dito ron gasi gebong mo kita dito ron kay final dito ron mga nagabaligat mga bau katulungan dili no mga uga competitor ni karon don ha dikara sa ato nya kilid mi tato nya mi chiksyon dikara do magalianis sari sari store kompleto Ricardo wa kaon ni tabuga ay na ka lang man to kompleto tanang kinahanganon mo ang di karos katunganan kaya parin mong sa balilong ang dahil position ang ka na sa pinakalikod di karon doon ga puga ang nagakuskos ni payok mo may ina pa silang nabalik diyan na nga pang buko salad at doon nga doon nga ang tulong ka mo riyan ang magpamakal mo karong magtulikin prano ka mo agot makaabot pa ka mo ito nga manami ka mga klasik mga isda at doon nga doon nga rin mag-atras kita no at doon na natin si Mama Rosalia Tampos at doon nila agot masaira natin kung ang reaksyon itatong mga negosyo.
19: Ayo ay ano mga bugan yung mandugin na pa kayo Trotaplex.
20: Duhi nga rin katulungan.
19: Abi ko, Mayo nga ra, Hunyo. Okay yun, gali ano mga bugan ta, Hunyo next year ta gali.
20: Nga rin katulungan din bau, ano mga bugan yung matulog Pilipin sa hara, no? Ano? Balik dyan, eh, mga rano sa liat ang puso.
19: Abo para ng bugrer? Anang bugrer, abo pa, abo?
20: Ano bugrer, tinanay marit? May na, pata. May ito, pata, kinanakita na ito, no? Pero iya ko makaroon sa kaya Ma'am Rosalia Tampos no ratong presidente ita P6 yon nga kun ano hay tawan yung man istorya naman nato ni Mao kun ano randang reaction ita tong mga negosyante diha talaga wow mo ta sanda sad yon nga ra hay mag maghahalin do sanda tapos sa meeting ato hay dato tanga ni katong mga jud no ita na akong dalinya kay Ma'am Rosalia Tampos ato presidente ita P6
19: okay so, pangutan na lang pangutan ah pangutan na lang ikaw lang pangutan ano maton din yung reaction sa rayang bag-o man maton nga development no nga another 6 months yung mando, ginapakay Trotaplex.
0: Good morning.
19: Yes, Peter. Ma'am, good morning.
0: Good morning, gitaroon sa mga mag-programati ba karoon sa imong sa oras sa imong makang programa.
19: Anong reaksyon nato sa 6 months yung manyarang ginapakayo?
0: I'm very disappointed, gitaroon. No, raya nga, gakanabo mo ka kasi sa kabuabo nga series of meeting na mo na puro lang kami ginahambagan.
19: Puro lang promisa.
0: Promisa. Nga watagan di kami ginapaabot sa nasabat ang manami nga resulta sa mga promisa nga to. Ay, parang nabuuan kami tanan it, ano nga raho, paglaong nga raamo nga pagsanig, sa gihapon ay wagat anak. Wag it aron galit matabo nga turnover it June 15 kaya yo ipaw niya ni excited yun niya ni nga kaba nga salamat ay kunahugat naton do sobrang sandago na sa tuwa tulong naton do pinapagitan nga adlaw nga ra dato dayon yung kita siguro mana ro ato nga pag tapos ato nga pag this is a relocation niya ra ay so natabuan ni nga to nga pag-atubad nga namon sa sobrang bayan ko Martes. Dika to namo na serutan nga uwa tagalik matabo nga June 15 nga turn over. So kabaabo tagali nga mga bagay-bagay nga wa tanamo na sayuri. Mga vendors nga uwa tagali et nga kuan kumbaga hay parang kami paro ginahuwat ka to nga maaprubahan namon do mga design nanda. So paano nga ni mako nga ma nga kami ro inyong ginawat nga mag-approve ay ano tara among papel karon at tara among karon nga kuan nga makapag-approve dahil kami at ay nagtaot at kami suggestion nga ro tara among nga gusto sa mga table sa stool nga magtumaligon man do among pamaligan gani bukod karon abit habang temporary ug ang mga table sa stool
19: di lifetime forever na yan
0: ay din ang mga ging suggest kanda. So tanan ay kumpleto ang tanan to last meeting namo niya to April 19 nga sa June 15 ay din tao namo ng mga design ang tao namo ka na tanan diyon among gusto. So nagasukit na ni kami ka to nga. Kuhan yung kami sample.
19: Ay ano ay No natabo ay demolition pa yung wapat construction ay paano nyo makita kung doon nyo nga itong ginahinyo kung sunod na daowa?
0: Ay doon nga niramong kadangin nyo, man. Kung pwede ma, kung obrahan nyo kami sampol. At kung makita ko naman na sampol, pasok sa amon ma, kung tinyo ang taong suggestion ay tuloy ma kung inyong trabaho. Or para huwag makot it uman-uman. Huwag makot it abo pat ang mga complaint. Pat agad doon nyo naman ma kung naging paabot tinyo rin mga design namong kinanganon. Siyempre kay expect ko ta kami nga within this makong na week na rin makaka-walk in yung kami basi makong makaumpisa o naka-overall sa sample ay kahinugat ng kami at ano rin kaya kinumusta man niya ni kami kung pwede yung kami makita na mong sample kaya sa nakikita man na ito siguro mukhang matlingid ka itong tanan yung mga nag-aulaging yung mga kung ano yung watak na trabaho watak ito patahugang sa suwod.
19: Okay.
0: Okay, doon yung tagaliro rason nga at hindi na kami
19: makahalin-halin.
0: Makakita o sample ay waman galit na trabaho.
19: Waman may nag-obra eh. Waman it gamit ko no eh. O kapag itugan para kontraktor ang Royal Geo kung sino magastos ay kamot aron na butang sa intonsis, kamot aron na iipit. No? Agarang nag-antos gilang kamo una adlaw-adlaw sa tindahan.
0: Dingit agani ra amo nga ginapaabot makaragit agani nga haman nga kami git angara nga nagatiis ta kami nga raiya ag sambilog kami naapektuhan git ako ko randaya nga sitwasyon nga nga haus ta nga mga vendors nga raiya nagatsaga git ariya nga nga hindi kita makabayular hindi man sana makahambal nga pasaway nga natawag kundi ay ito katandar nagatinir sa sigod relocation para para sa amon ba nga ginhamba nga rubindos ba may sambilog ka ba nga hinambagan nga tanan taro amon nga mga ginabuhi nga mga hambag ay may amon tarong ginasundan anamon nun o ginatupad anamon nun ay huwa man kami naila nga maging pasaway man kami na plus ko iba nga ron nga mga skinwa nga ni Sanda Eficiencia huwa masalga bahay sa atong munisipyo ay nag-aubra kita Sanda gaskwat nga sa masisinsin ina ay Sanda pa nga nihinga dumasa hindi tama tabing-tabing hindi tala ni Sanda haus mabawagan. Tapos yung paggamit ang araruga, kung ano, hindi ta kami mapamatinan, hindi ta kami matauan it. Solusyon ba nga, matauan man kami kasi sinteriti nga, ribihiyo man doon nga, makabawi-bawi man sa amon niya nga, mga kinangano, ay kaharat ang ani nga, haus tanan niya ni nga raiya, yung wata tagahamba nga, nagmayad ta iya, o kaya nagmayad ang pangabuhi. Haus-haus, mapamatian mo ta iya, puno it utang, may nagsarado, may napaabot man amon, yung tinutawan man bagat, hindi kita kami matauan bagat. Sagkariting ako sila nga, amon man lang ang ginahin niya. Buon man doon mga bagaligya, rikaroon doon na masimpa. Ikaw lang sa tuting Reyes na ron. Nahaus na ron niya, hindi tayo kadiretso na mabumaga ka. Eh.
19: Ay siguro hindi man aton Madam Rosalia mabaso ron. Ay pangod nga ni Kudo yun, survival na lang ro iba. No? Mas pinili na ng gumwa kasi manami ro maligya sa gawa kay ina sa sugod.
0: Oo, doon man niya nila, amon matalani. Oh. Dinaano nga ni...
19: Pero kung halimbawa, nahuman niyo taro tindahan, naghinalin ka mo tanan, wow, tatrason sa nang magbaligya na sa guwa. Kasi may bagoon kitang tindahan, di ba?
0: Oo. Ay, doon man niya nila, kung lang, pati rin talipapa nga niya sa kabaryohan, ay inalo tayo ni makaraga baligya.
19: Oo. Oh. Ay, kuno, pagkatapos itindahan yon panghalinon man kuno sa daron eh. Pareskin yung halinon eh. Kasi ina masadaron halin sa tindahan.
0: O na may sadahali sa tindahan. Pero problema ay san nga ni kumuman na tindahan.
19: Yon. Kasi nagapakayo ko man yani Rotaplex it another 6 months ay tao kung giaprubahan da.
0: Ay din yan ang mga hamba nga.
19: Ay kung mag 6 months ay November, December, Enero man dun.
0: Ay din yan ang problema namun kara ay paano na tama kung doon mga nagreklamo nga rin ay especially kita ano nagkasalig sa tandaan kung ano ro sarang nga mahimot mga opisyalis ay nagkasalig kita ang mga membro nga rin kung ano ro mga saranggit ang mahimo namo ng mga opisyalis kara.
19: Oh, ay sa sunod nga promisahan kamo mapati pa kamo ay ginapapati malang kamo gina pasimba kamo nga watmisa.
0: Dinit agani amo nga hamba nga paan lat aray nga kuha ni kung mahapon man abi wo na ni tibaliga hago sa sa location ay kung hapon ay sa iba nimo nga ano nagadugong niya ni sa daganon inaro
19: mga nagabaligya
0: kumagakal. Ay, doon mo lang ko tamo na hinyo man kung ka nga na yung maskin sa oras ba nga ay tao pa natin per behavior mga sa relocation. Gabi kina kung sa pihingaw na inaot sa dagan man ay paano lang ni Mako, hamba ko lang ni Mako, total wa man Mako tagabawa, wa man Mako tay, dagal lang man Mako niya. Ako tapat ito doon dyan, kung nagahon niya tanggabaligya, kung hapon wa tanggabaligya iya. Ay di nakatakot niya sa init, di nakatakot niya it. Magpilinungko nga raiya nga, wa man kima tagasuhin niya customer. Ay, Kung mauro mo lang makon man, ay, kasi makon ay, yung mga ato niya naman, kaibang mga manubaligan, kasi kayo man ay, kasi pili man maong kamuto kasinot, ay ila kasinot man niya ni makon dito ng mga taga-talipapa nga ron.
19: Mm-hmm.
0: Ay, agon mabaklan ng makon inyong mga baligya nga ron.
19: Mm-hmm.
0: Pero niya ni alam na inyo, nga kapay pamana nga makaano man kami, pero alam man niya ni kao na ang katulong dyan, siyempre, kung bawagon, at kung may, basuro man sanda, sanda pa ruwano, sanda pa rito, katuga-tuga, at patatawai.
19: Mm-hmm.
0: Aga butang matagitunta sa nasa lugar din mataro mga lisisyado nga raiya.
19: Aha. Aha. Okay. So may apelasyon ka sa ato niya gobyerno lokal?
0: Ay, yung nakonsiderahan man ang dano, napaabot din ako, nakonsiderahan ang dano mga survival man niya, praskamon niya, mga bingos, ang ibang nga huwa matagani it. Hindi yung mga lisinsya nagabayan sa munisipyo ay, tawa man na natagalisyon man yung mga nagabutang sa lugar ng mga lisisyado ron nga. Wat aga pasaway yan eh. Ito man ang atensyon doon ano rumayad. Storyahan man nanda kung ano mayad, kabulig nanda karay. Ay, bukong man dahil kami iya at mga nahambaro niya, mga uwagit arot silbi iya sa ato niya ng munisipyo. Kundi number one kita sa mga taxpayer.
19: Number one ka mga taxpayer, no? Kamorong ginabog at mabahong nga kita at ato niya gobyerno lokal sa birong ng tindahan. Kamo nga mga vendors.
0: O kami kita ra pinakamabahong mga taxpayer iyaron sa ato nga Banwang Kalibo ay simple ta man andaron kami man pibihiyo man nya makakita man adto paano man nya ni katudon Judel nga kami makatipon ay adlaw-adlaw man amo nakita ko makakita ay gusto malaman nat ibakal padang kinanganon.
19: Okay.
0: O paano man sana makasave ay simple pag oras indi nagaira namo nya ron every end of year ag among monthly nga adlaw ginapangutangan pananda iyaron sa mga pansik yang sa imo man kabagalibot er mga kapatubo nga ray mga
19: tipamis.
0: Ginautang kita nang daro.
19: Hindi man kamo makatiis, natititintar kamo na utang lang man kamo, di ba?
0: Oo, utang kita. Ang pag-aga sa mga bagayra na ikaw mga kita ang namo adlaw-adlaw nga ray. Gusto lang ilang sa pagkaon doon ag sa mga kinangano man ka atong bilog nga pamilya man. Ano na mga tubi, utang karon ang mga kuryente ay utang utang 5-6 yun sa mga Vietnamese. Padalian ba ang utangan?
19: Now, nang Rosalia, may faction-faction ka mong katabuin as tindahan ay? Wa ka mong ga-unite?
0: Ga-unite ba ta kami? Kaya lang, ay may amon abi ka itong may hinis, amon abi ka itong inistoryahan ay respeto ba natin sa amon niya agreement niya ginahambal? Huwag ito nandito na mako natin doon ang ginahambal ka ito. Saka lang ganyan mong kita mong pratikang. Kaya amon ay isang bilong matay. Simple naman amon sako pero mga isip at membro namon ay at sa bilog na ang mga officers namon ay siyempre ang dataong gabra sa tikang para madali. Pero ako matalani kung takatong ako na irespeto kung tamat namon ay sige hindi tawag mo matapanog nga magpaabot at sandak ang mga hinaing
19: sentimiento.
0: Oo, nagkasugod mata kami nga ipaabot ang hinaing at kung makon ay mapamatid ang matakang huay ba si makong kung gamba matamakong sandara nga huwa nakakaabot raanda nga mga reklamo baga sa mga natungdan.
19: Aha. So royon galero ga katabo no, imo lang ginapasugtan ug gagaong man kimo at least ay ruan ang mga sentimiento ay maipaabot matanan darito no nga wa haabot it inyong piniino ay maipaabot na da ito sa sangguni ang bayan or sa munisipyo at Banwang Kalibo.
0: Nakaanak ano matanan ko ta amon karon nga kun hindi na da matupad matakong taranda nga ng mga promisa kamo nay royon gid ba ta kunta amon tika nga mapaabot ta namo sa sangguni ang bayan.
19: So wa galit so, may nagakatabo nga nagakanya-kanya kamo.
0: Awa ta tiga kata mga kanya-kanya. Gintawan ko talong magkahanugot na mapaabot ay this in this case ay ito man yan ako nag-attender man ako so support man.
19: Okay. Eh so ano ro mahimo kara no? So sugot ka mo sa 6 months?
0: Ay hindi na siguro hindi ka ginawa mo mapahanugutan doon. Ay hindi kara nakasalalay ron sa din time na itong tanangan nakaanong kami sa sanunang bayan. So ano ro mag-indisi sa sanunang bayan kung mapahanugutan o kung hindi, kung andagit ang pressure man doon contractor, eh salamat man doon kung gina-pressure nanda nga. Itaong ulit ananda dahil kumbaga ay sumusubra mong tanda sa gintalana nanda nga tao ka mga timeline, sumusubra ron.
19: So may demand ka mo sa LGU?
0: Pag-asa ron.
19: May demand ka mo sa LGU?
0: Ay, kabay pa nga, LGU, ha, sayo naman nanda tanan-tanan yun, gila among mga hinaing, aga sayo naman nanda kung ano do dapat na obrang sa kontraktor, ay, kanta ron kung ano ro andang himo, dahil kung sa mga ano, abi, ay, sobra ron, kinangan nyo talaga ni magbayad yung penalty sa kontraktor, ay, ideahan nyo talaga, isulusunan nyo, ano ro yung problema ron, ay, apektado, kita mayad, abing mayad yung mga vendors yun.
19: Okay. Sige, na Rosalia, salamat gid sa timpo, no, at sa pagtauman ita reaksyon sa rayang ging kakibot ninyo aging kadismaya nga ro contractor nga pagayo umat another 6 months.
0: No, salamat ang katulong si Del ay naging tawang man ako eh tayo yun nga makapaabot ng paamong mga sentimento kapay pa nga makaabot man sa mga natundan at kasi kung maagtaroon man sa nakamu eh pagbatsyag raya o taramang sitwasyon niya.
19: Okay.
0: Salamat din ako.
19: Sige, salamat din. Oh, katulong si John. Katulong John. Kone abiro iba pagidabi na libot-libota pagidabi ro iba rin na katodong John libot-libota pagidabi ro iba pulsuhi pagidabi no gabigon gid durayang mga nagabaligya tinuga no ray may mga dahon-dahon niya ra hindi tabi pwede mahaponan da no kundi iba kay kakayuo madasun nga adlaw kakayuo
20: oh rekara dali lang gid no ara kita sa ara si Ma'am Che no interview na to si Ma'am Che ay nagakaway-kaway ta si Ma'am Che si Manang interview naton. Una nung marana nga reaksyon no, nga dali mo nagabligya si Manang ra, ita mga nakasari-sari ka mga gulay ka tulong nga dyan. Iya sa sunita itong merkado po biko. Una nung man reaksyon na na saray nga kanabu makaroon no, nga mag-extension pagid o paghali ng dasa may ating bagong kalibo public market. Ma'am, good morning oh. Live kita makaroon sa Radyo Todo ni, with katulong nga dyan.
19: Hello ma'am, good morning.
2: Morning, sir.
19: Okay. So, ano imong baligya nga ron una?
2: Mga gulay, sir, da ang mga panakot.
19: Ate, kamusta man ang negosyo mo? Ano, survival man?
2: Ay. Isis, gitaya, sir, da. Gitabi, kahina, gitabi niya sa tuwon.
19: Okay. Ay, paano dahil yung ginaobra nga ron? Kung di maubos yung tinuway, siyempre dapat ay paubos tarong kadaadlaw ay nagkakaguo.
2: Ay, hasta man na, sir, kamariya et alas pag alas 10 at abis sir, ay wotahos tawo.
19: Wow, tagid, hasta sa ay, hapon.
2: Ay alas 11 sir, gayin mo sa kami.
19: Ay paano dahil ni mong mga tinuga nga rundi mo, boss?
2: Ay itago ni man doon, pagkaaga ipilak sir.
19: Pagkaaga ipilak kung hindi mapuslan.
2: Oo. Ay ki... Oo, ay kadulaw, tabi sir, kapag masyado ro inip.
19: Agdo yun, may kapital doon, no?
2: Oo, tamo sir. Ay, baka nabi sir, doon mga dalog, mas kitang kong dalog at sir, may kapital ta.
19: Oo.
2: Mahang matapig yapon.
19: Ano ro, kuha ninyo, buongit, dalog ang tangkong nga per kilo o per hugpong?
2: Per, pongpong sir.
19: Pongpong. Pilas ang pongpong?
2: 40.
19: At tapos, inyong hayhugayon din, mga pila nyo mabaligya man.
2: Ay, may pong piso ka, masasang pongpong, may 15.

0: gabakal agwa matawo.
1: Ay paano ray ro contractor it bagong tindahan niya ginaobra ay nagahinyo pat an anom nga bugan? Ano ano ro inyong reaction sugot ka mo?
0: Ay tao tayo ani sir kung nan ay hala nga ga pinaapos na kami sir it kapital nga ra.
1: Hmm. Okay. May mensahe ka sa aton nga gobyerno lokal it kalibo? May mensahe ka sa taga LGU?
0: Ay ako malang kara sir ay dapat ta sir kung tayo makahalin at akamiriya ay kalisod-lisod ang sir galigna-ligna kaya sa sugod tindahan.
1: Hmm.
0: Agwa pa ako sa bitawo, lugit at kami permi at law-adlaw.
1: Hmm.
0: Kasi islangani kami para may pangitan ang kamiriya.
1: Hmm. Okay, sige. Tatudong yun. Sa ilo pagkinabi sa piyak, tabok, tabok, agod, dere-derecho kita, no? Katodong yun, no? Nga makabuo kita ita mga reaksyon, eh, haron, eh, hasta't alas 10 yang, wagon. Kainit. Hmm. Thank you, Ged, thank you, Ged.
2: Okay, batihan natin katong nga dito, no? Sambilog natin niya negosyanteriya, ita mga gulay, no? Tama, matrana, no? Sa sobrang init, no? Matay nagaduaw, tranang gulay.
1: Oh, hindi ko dahil mabaligya. Hindi ko dahil mabaligya.
2: Hmm, kalisod dito itong din no, pag pamiligyaon mo itong nandariya sa sundi tapos ng Amerikado kung dito, no? Nga nito yung kita himamatot. Pantong kita katulad sa mid-section, no? Agod makabol, makita reaksyon kita mga nagabaligyat, mga karniriya, no? Sa sundi tapos ng Amerikado publiko. So yun ato si Ma'am Ribanyo, no? Ruanda nga Vice President Ria sa sundi ta mid-section niya sa sundi tapos ng Amerikado publiko. Katulungan din kung iya yung patbaw, aral mo nakita natin katulungan din, no? Si Ma'am Ribanyo, no? Nani ay buwan man ito yung reaction ko yun, parte di kara sa mid-section. Ito nga may kalibo public market. Mm.
1: Ang mga abehe, ano maton eh? Ano mga buwan patagin na pagkakit kontraktor? Extension nyo man maton, 6 months?
2: Sa anda nga itong katulong jil nga ginmitingan, no? Kuray nga nagkaliwan yung adlaw ng katulong jil. Para si Ma'am Riban nyo, ma'am. Sige lang, ma'am. Out this ay may ginapagod, may ginaano malang, yung reaction malang kung ano ro. Natabo sa itong meeting na ito kung ano reaction ninyo sa mga section ka.
1: Anong nga buwan nyo man maton nga reaction doon ginapangayo ko man eh? Ano reaction ka ra?
2: Hara ma'am. Hara si Ma'am Ribanyo, atong Vice President kita mid-section niya sa Sudita itong Merkado po dito ma'am. Hara ma'am, okay lang
1: ma'am. Hello ma'am, good morning. Ikaw lang pangutana. Ano maton yung reaction ay another 6 month extension?
2: Ma'am, Ma'am Ribanyo, no? Ano rin yung reaksyon no sa mid-section niya dahil ikaw Vice President ita mid-section niya nga nag-extension yung man ita subrata sa anum kabuan yung man kuno kamo nga maka sino sa kontraktor ha nga gapay sa nag-extension yung mga subra anum kabuan yung mga makahalin kamo rito sa aton nga bago nga kalibuho public market ma'am. Ribanyo ma'am.
3: Ay, tama ka lang ang reaksyon na yung jowa kami eh. Wala kami gahapon if mahapos magaan na hindi ba kami mahimo o nga anipilito naman. Kung ano lang ang gusto mong mga desisyon, kapabayo kami sa buli nga abe, hindi lang kami nga abe mapadali na hindi matakot sa ano na buwan.
1: So, tiis-tiis lang ginanay ka mo, 6 months, ay rin doon ba yung kontraktor?
3: Ay, tiis-tiis lang din kami, lalang mangbuwan siguro ay.
1: 6 months ko no, 6 months.
2: Six months.
3: Nga ni, mabuhay-buhay, nakampag tiis. Ano makabuhugan pa tayo? Ay, kung doon na yung decision, kung makami sabot, may mo kung pinilit pa kami, at kung pinilit sa bulamon, at yung daan damat ang estimate, kabay pa nga, matupad yung doon nga, pag may nga, tugaan nga, within 6 months, yung humananda, para na mo yung nga, pag tiis-tiis sa ang pamaligyaon, may makahalin yung dahil kami.
1: Okay. Sige, katudong yun. Thank you, Gid Maton, kay Mrs. Ribanyo.
3: Salamat, sir, ha?
1: Okay, sir.
2: Salamat po kay...
1: Masako imo, eh.
2: Ito nga, Vice President, ito mid-six yun niya sa ito nga may kalibu public market katulong nga dyan. Ano ka tingin nyo, no? Bahaya, duyo, do mga reaksyon.
1: Wow na si Mr. Ili Navarra.
2: Roger, katong gano'n.
1: Si Mr. Ili Navarra, wa muna kita, ha?
2: Wa ko imo makita riya si residente at wa ya siguro mo kaina pero nagakulukan tanga nito kaina turo baka uli ito siguro mo katrungajil no dati prano patabi si pare ini garo naga panindahan na katrungajil no dahil nakauli ito siguro mo pero kaina pagabot nato nakita nato imo to sa wa nagakulukan ta haya ito siguro mo nakauli tawa tanakon mo nakita katrungajil ya sa sundi tatu merkado pugito no makaroon niya pang orasyon katulong nila. Tapos si Pilangan daw, maabot din

0: pagmamahal, pero presidente ita mitsuksyon niya sa atin na may temporary may kalibog public market. At bago kita mag-isulong katong Gidel, atong ginanay nga i-greet din atong yung mga amigo, no? Kay pareng nga Roger nagalis, no? Gaw, pinisisi mo ka atong. Pareng Roger, happy listening inside po, nag-minitor ko mo. Ubilog pamilya ita nagalis, no? Happy listening din, no? Agay mo man kay security guard dato nga gwapo nasa may to Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital kay pareng ano, no? Charlie Ipundo, nagbaga pangumustay mao. Yan ako kanong katulong Charlie, no? Yan ako sa Kalibog Public Market na hawag ng isang taon na matuwa ko na ako sa hospital pag nagayon si Uso sa nakakon ako ng mga amigo na ng mga security, no? Mm. Kaya parang Harley dito mas dito mas sa karinderya, no? Happy happy listening sa bilog ng pamilya dito mas, no? Kaya parang Junior Alcaraz na sa may barangay Tigayon, pamilya Alcaraz, happy happy listening sa ito tanan ng mga pamilya nag-monitor git katong katulong Junior, no? Kay former SP member George ang lumamila Kim po nga nagapinamati mo karong kato, no? Happy happy listening git, no? Kaya ano na to, no? Kaya agawad na to Honorable Jungjung Polincio, happy happy listening sa pamilya Polincio ang sa atong mabuot na kapitan Honorable Barangay Captain na Neil Ibardulasa Candelario, no? Happy happy listening sa pamilya Ibardulasa, no? Katulong Jules Gani haya sa atong mga listeners siya sa bilog ng Kalibog Public Market kasi gabong kita ya sa likod o gasigabong o kada din ni Marit ng mga grupo riya na gasigabong rural di todo hasta mga niya gani patlo na to natin niya randa nga monitor katulong Jules ang sa bilog iya nga nag-monitor git sa solita to merkado publiko happy happy listening kita kinyo tanan-tanan dan ay katulong Jules lumiyan to dato nga balita no magalinya sa atong may area of responsibility no iya sa atong temporary na to nga may kalibo public market. Gapon para sa Tudo Birada, ako man si Katudunga Jun Kabisilan ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
2: Abugid niya, salamat ha, kay Katudong Jun Kabisilya. Ako kung hiabot pa natundong kara si Kapitan Windel, no? Matayang-ayang uta siguro, no? Si Katudong Ruli lang, pati si Kagawad Kim Melgarejo, no? Pahinagahan ta lang, ay agyan ko lang galing imaw hindi na para ma-schedule imo hinaga, no? Gapakayo kinkitat pa sa ilo, kundi natin hiabot do aton yung mga interviewee makaroon, no? Mga katudo, pati ro, kwan, numan siya. Si katudong Ruli lang, anay, mangayo kitat update, no, sa investigasyon, it, numan siya PNP, sa rayang alleged nga, striping incident, no? Ina sa, barangay Kamansi, sa panimagay ni, kwan, SB member Jerome Vega. Okay, i-check natin si Katudong Rolly Boy.
1: Radyo Tudo Live Report! Report!
2: Sa report, patrol, please come in.
3: Yes, Katudong General, nasangka vehicle accident rung ginis-kindihan sa gabi alas 9:20. Kung ato nga naman siya, police, no, sa bahay ng barangay laging gano S, no, sa cruising ayon, nasunit bugangan, no. Nga kusin, ibulbado ka na sangka yama RS-110cc ang sangka, nga sangka tricycle kung saman sa sangkarusi ng motorsiklo 100cc, no? Kung tricycle driver, ito sa bit nga unang abikulo, yung kakay TV, Victoria, 63 anos, at sa bit barangay Ibaos Bangot Biso, ay naray nga professional driver sa sito. Kaya rin nga arang asawa mismo, talaga edad 55 anos, at dahil wala na ka mga minor, no? Nga pa siya ero, something na kapagagagan sa National Highway, pagkabuti kasi may lagi mga S, no? Masalo ko sa priyak ng linya, at Diyos ay tutiang imaw nga sinunggaban sa karusin motor ng Germaning Manek Eric Inventado, 48 anos, at barangay Diluang sa Banuat, Malinaw. Kung si isang driver, ito sa bit nga tricycle, nagkaagong it, lasto sa may mawaga, nga pwede ko na karang hita or paa, ag mga minor injury sa anak karang pasero, nga mga nga pambilog sa mga minor, it na sabit ng mga tricycle samtang kung nga nasambit ng mga bikina or pasayro ay nga nakaagumit mga lasto ay nagdiyagi man sa ospital para magtawa at nagkasibong pagbuong samtang kung nasambit ng mga bikulo nga imbulbado nakaaguman at mga karitan pero sabit for follow-up investigation niya po ato nga naman siya pulis na nasambit man nga incident sa piyak na bahay kapagin sila ka development kanabo kita sa ginapatigayan nga back tracking no sa natabo nga alleged illegal discharge of firearms or matawag natin nga alleged strapping no? sa panibagay ni naman siya SB member Jerome Bigak at todong Gidel, no? Ayrong investigador sa mga ruwa pa nakabalik iya sa andang ato niya naman siya pulis. Pero sa Japon, sa nabuo na ito niya itong misyong aling kahapon ang sa magkaroon ay padayang daro ang nakarang yung ginagkanda.
2: May person of interest na?
3: Well, ay po, ginandamahan ba sa magkaroon nga may person of interest po dahil ginagkotogan na ginagkotogan sa may ginagkotogan sa mga klase sa CCTV footage kung sin oro ginasugid niya itong after sa pa...
2: Upo, kay may motor kuno nga dumagagan?
3: Yes, oo, oh, katulong din. No, pero okay. Kung nauna ito yung time element, no, ito natabo, no? 1:13 natabo at 1:14 nagpalupok din natabo at papalupok anong kay upok kung nabati ano na ito ay anong man
2: sino ro nakabati at anong mga upok?
3: Well, anang neighbor nga Sindilog nga bata man ni SB member agro ana asawa ni SB member aga anang mga unga nga ina sa sugod sa dagarang nga panimagay katodong Jidel, no? Ag na impormal matagani kara si SB member Jero matapos na itong incident pero wala tayo makulit po dahil may binaili yes may dungon est eh ito tayo
2: ah na yes tayo mao no nag pang dispiras sa dungon
3: so, so man na binaili no apisar nga may bisita matagani mao ka tanda pa ni may ag may okasyon man pagkadahon pero nagulit tayo mao alas 3 ah tanda pa ni bagay no.
2: Pero ha-inform mo, oh, bago imo mag-uli, ha-inform mo nga may marong natabo.
3: Yes, no? Waman namin magsugid ang asawa kung sandarong din, kung basta nakabati man ang anong kayupok.
2: So nakabati, sanday, anong kayupok, what sa nakasayod nga andang baril yung tagal, andang bagay yung tagal, may mga tama?
3: Tama, tama, kakaroon ka itong
2: okay.
3: Detail, no?
2: Agahon so, niya ta, kung makita rin mga basiyo nga ito pagpanilig, ay... Wata sana mag-usisa kung siin ito mga tama ko raya nga nga mga bala at baril.
3: Oo, oh, katulong nga dito. No? Sa guwabi rong mga intisyel, agarong trajectory na nakaraka-igo sa nakaranga-pertahan. Nung tatlo, okay. Na igo sa nakaranga-pertahan, katulong dito. Nga naka-truan true. Ay, ruan ang igit buho ay miso tapos sa...
2: Pasugod it bagay mabahol. So, kasi kung halin sa guwa ro bala, may isot ro anang entrance, mabaho ro anang exit, kuha mo?
3: Ay, correct. Tama ka rin karong
2: katawin. So, nakita mo tanan doon om ka mga igo?
3: Yes. Meron tatlo lang.
2: Tatlo so, rin, tatlo tanan ka mga bala, halin sa guwa, agro anang exit pasugod?
3: Yes. So, tama rin katawin dyan.
2: Kuha makita ro tatlo pa, no? Kung siya dito tumama.
3: Ay. Tama ka karoon na katodong Jidel, no? Ay tatlo ka mga silagro na recover sa sulod at bagay. Yes, binimber biga, no? Pero anom ka sa intisyel na nakita sa guwa mismo ko na mga 20 meters away sa linsaan na nga printed anak ka nga pa rin bagay, no? So, ginatanaw pa yun para nga mapastaran para kung may makita, siyempre mag-consider nga person of interest sa yung oras sa itong nagguwa nga nagsakay sa motor ng madating after it pagpalupok katulong Jidel.
2: Oh, kasi makuan pa rin eh, maagi pa sa tamang processor kung halimbawa ma-identify. Ipaparapintis pa imaw ron, di ba? Kung positive imaw sa gunpowder nitrate, ay basi kung timingan malatang umagi o imaw ag imaw pa ibang dan.
3: Pero kani karon katulong
2: Jidel. Pero na mo pa matang proseso ko na eh. Kung halimbawa, nga mapanuhan mo sa CCTV, imaw malang ruling nag-agi. Agi-invite imaw, no? For question and answer. So, kuan man doon, request for parapin, no? Kung ano rin mag-uwa ang resulta. Hindi. Kung mga uwa ka matit may ginghimo, masugot ka gilang. Para maduga, takimuro pagduda, nga ikaw tarito rin suspect, di ba? Kaysa hindi ka magsugot. Ha? Masakit-sakit nga, mauhapdi, no? Katodong roli, pero kinahanggan, kalimbawa, no? Nga magpaparapin ka, ikunwa ka matimo ka obra, ay man, hadlok ka. Paano ka magpasitim sa gunpowder, kunwa ka nakabuhit baril, nakapagupok, paano mabahiran at pulbura rin mong alima?
3: Tama rin ka todong Jidel, that's why may panggit yung medyo panggit yung ating mga kapulisan no, sa pagkawag information sa mga media kung ano rin natabo, although Saya baru nagpamati sa interview ko ng tabo o pagkagahon. Mga konsulito ko pamatian, moro si Member Jerome, may kumay ginatumod ng tao, pero wa ginamisyon na ng pangyayari.
2: Wa na direkta ginahambal. Pero ana malang atong ginghambal, hayro na to kuno nga may insidente nga hapablater imaw. Aghambagan imaw nga magdahan ka, ay permi ka man ito sa among lugar, ag permi ka man ang gaagi sa among lugar. Ay matsaduyon yung taruan ang gina-inject nga posibleng motibo sa pagpamaril.
3: Huwag magdari sa rusab natin, no? Gaya ginusin ko iya kahapon ay...
2: Ang mga previous blatter pat ako nun na, nakatupat ah?
3: Oo, gani ka itong katupat ah.
2: Aga, may mga threat, may mga threat kuno imaw.
3: Huwag man kuno, huwag man may haming siya, no? Huwag kunakalitis na nagita blatter iya kung nakakaliwan, no? Away ka doon. Huwag man at haming siya niya pangalan eh. No? Pag-tragi man ako sa mga text messages, alam niyo pag-latter, pati man sa mga text messages, na nang nababaton. No?
2: Why mo't kontra ra? Why mo't may naka-inkwentro? O kung ano? Nakabasingal?
3: Ay, kung, abi, waman ko nung timot kaaway ra eh, no? Rin ng abi, rapat sa nang trabaho, may mga kabais, parang
2: yung... Pero ano katabing nga gina-inject is purely political? Kot iba nga motibo sa pagpamaril politika. Mauro nyo takainit no, pamulitika sa numan siya ay?
3: Hindi pamulitika kahamba, karong katulong Gidel, kung ba ay nahangot na sa politika por dahil...
2: Ay, anang hamba, eh, saan ang trabaho? Ay, ano malang na trabaho? Ay, wao matiba. Diba? O mani mo't ibang trabaho gon. Kundi ay SB member malang imaw, doon malang roan ang trabaho. Wao mani mo't trabaho nga basi kung may anar itong ha... Agrabyo ba gag? Naugot na rutawo agro yung duging ubra?
3: Sa makaroon nabi, hindi pa kita kapanguna sa mga ginagiray at tanda ng investigation. O ato nga naman siya, police, no? Mahugat na itong mga rung official ang dang pahayag kung ba may resulta o kung luwa at kung may person of interest siya nang na-identify para ipanaw na sa ginatawag na ito investigation.
2: Gani ay ipaubaya lang nato sa PNP, no? Kasi sandat aro may kiber nga mag-imbestiga at maghambay kung ano gundo development it kaso, no? Katodong Rolly Boy kasi sa part abin ni SB Jerome may mato, delikado taray. May takuntakon bukot at balar o ginistoryahan nga ron. Agwa timo kasayot, basi ko may nag-aligid-aligid yung takana, no? Katodong Rolly Boy, agbasi ko na itong gabi, ginabantayan yung taimaw.
3: Amo gani ron.
2: Dapat magdahan gin mataimaw. Diba? Hindi ah, magdahan tayo mo ron eh. Ikaw gani isang ging butang at bala to ang bagay mo o nagdahan ka man eh.
3: Oh, gani man.
2: Oh.
3: So, anyway,
2: kasi wa mo makilaga imong kontra.
3: Ay, kunta akong kilaga kumatanyan eh. Gano'n ay tapos yung gimbang to. Pero katanda pa, kay ano kay Bimit Dirmiga, ako pa talaga rin ginapahiningan, matarang ko ato nga naman siya pulis.
2: Okay. No, sige.
3: Nagadahan. Nagadahan no ato nga naman siya pinis sa pagpagwait mga information sa ginapitigan na nga investigation ka to nga Jodel.
2: Okay, sige.
3: So, ito mo na ato doon. Anyway, doon na nga na siguro initially no ato na may matod nga mga information ang report ang talo ang kanilin sa ato nga area of responsibility particular ko doon. Minti, yes, sa siguro distrito ko ato nga pagpagwait na kanpa sa Tudong Mirada. Ako naman siya Tudong Rolly Boy Erin Radyo Tudong kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Abungkit niya sa yamat ha, kay Katodong Rolly Boy Herrera. Yan. Ro trajectory, nagposisyon ko nung gunman sa guwa ag nakita sa pertahan nga Ruigo ay iya ginmatahalin sa guwa pagto sa sugod. No? May mga bisita ka to si SB Jerome kasi may okasyon at sa may bunyag yata. May dyan ano, iwat inigo, no? Pero sa bilog ko nung aslag, mga pizza uut anong nga, sos Maria Kagusip Santisima, no? Madamay rin mga inosyente, no? Kung may unagid man nga nagahingabot sa kabuhi ni SB Jerome, no? Kasi kung umugagig at abaga na to, pero galing bukon man it, hugong dun tabi SB Jerome nga, no? One time nakaagto ako ina, nakabakay ako kami ni Mrs. Itardin ka to eh. Tanang ko nga, during the pandemic, no? Hey, huwong doon tay. Kundi ka ti mo magsuod, di mo ta makita na bagay. Bukot at sa binit karsada, magayo pataro karsada eh. Ha? mga katudong nga naging hungod taron kung ratong agan man, naging plano taron, naging sugod na rito. No? Although may agagyan matamaton sa motor, may agagyan matakol may tricycle ka, no? Galing hugong dun yang mga katudo. Sulit na pulis ha, ato determine sa raya nga rang insidente. No? Kasi uwaman at igo halin sa sugod eh, no? Paagto sa guwa. Nga abe ay may nag-ilaway at may nagbagarilan nga hasta sa gabat at bala. Aro bagay ni SB Jerome, no? Kasi tatlo ro igo eh, no? Or basi may nag-away sa guwag, dumagagan dito ro suspect pasugod sa anang bagay. Doon yung mga dapat i-determine, no? Basi may dumagagan, ag ito na nago, iging binari lahat na bagay. Pero bukot at si SB Jerome ro target, no? Mga katudo, ag tanawon man doon mga igo sa sugod, kung may halin sa sugod, pagguwa man ay basi nag-retaliate man doon kakontra, no? Basi mga mauron ba, ha? Basi may nagmaoy, may inaakig, aging pilamaril, tarbagay ni SB Jerome, nga wakat at kasagong-sagong mga katudo, ay doon doon dapat nga i-determine itaton yung mga kapulisan. Huwag kita oras banwa sa aton karang apaga ililimaw, ro ibang mga isyos. Nagupang doon ha, si Kagawad Kim, agyan ko lang. Basi kung ma-record malang man nato, no? Kung ma-play naton hinaga, eh, naubusan kita at oras. Abo ro mga balita, eh. Ro mga dinumog aswang pa nga to, pahinagahan ta lang. Agrorayang unga nga ra nga dapat rescue naton. Ayawaan ang ginikanan, pabaya. Ay kung may matabo ka ra, negligence sa part ginikanan da. Kasi mga lima o anong nga dagon, pangroidad, ito yung unga nga babaye. Nagapangayo ngayo, siguro ginagutom, taron. Naginatawaan man yan, eh. Agagos matya na... aruroon man yan imaw ko mga unang establishment ay siguro naguoy man doon ay wakan ni chinelas ay pagpangutan ako abi kung siin da chinelas ay dulpe imaw dumayagan uwa dumayagan tarayon ay kung sumabati mo ay basi kung hausuyan kung tayo morika to sa may apprentice hospital ang habakan kung tayo mo chinelas ron usoy pangani imaw ni misis kung siin ay pakaunon kung tayo na sa mga karindirya ag istoryahon ay wakta makita ko na ito tagali mo sa sugod itas ang ka laboratory ang nagahilay-hilay samtang nagakaunita na karang popsicle. Sa uman ha, thank you again kay katudong Judjet Dajet Reyes sa pag-take over ko aton ng programa Itadaywang Adlaw. Aga siyempre, naging katuwang technical ng local version ni Dingdong Dantes iya sa Radyo Todo. Kaya manuin yung anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang idol ng bayan, nagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya salamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: May mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, at ang pagmamadaling gumawa ng masama. Ang pagpapatutuo sa kasinungalingan at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Ruwatong pagkaulit kagag, makarong adlaw, itwebes.
0: Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalingan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may resba na. Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.

0: Pagkatapos, it mabaskog nga buboy tuhan. Nagbutlak na si Haring Adlaw. Mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak Balabag Manok-Manok, tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog Western Visayas. Agsa mga nakamukat dong mata nakabugtaw pa. Dapat angay ag bagayamang nga magpasalamat kita sa Diyos na kagising pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang. Adlaw kitang Webes. 21 na kita sa buganit Mayo. 10 dias na lang Hunyo na. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Robiso. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulit mainit na gabaga. Nagaaso-aso pa ngani nga mga balita sa Gua ag Sugod it probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the jet red.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas na mong linya 268-4456. Nagabaton kon may suggestion kamo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kung huwag kamot landline, huwag kamot pantelco, kapin una kamo sa mga punta't bukid. Hindi mabutit pantelco, basta importante gang may cellphone, signal agload ka. Kung may data man or may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsable nga mga empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph. Ano mainit nga mga balita lokal, ruwatong pagkatawan at kabuhi, sentensya gustisya makarong adlaw, it Webes nga maugan-ugan.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na, Radyo, Radyo Todo!
0: Manami man nga ni rumaurang-arang akon aga-aga, oragahon aga-ugan banwa, para rumang mga tanong nga hindi mabunyagan, mabunyagan man. Para mga nagabagagtik nga ganas, bisan papaano, mawisik-wisikan. Do mga rap road nga karsada nga sa makaron, di gihapon makongkreto, mabawas-bawasan man tapo-tapo. Agrong pinaka-importante dingdong sa kainit kong tiyempo, bisan papaano, mabawasan dong tuman nga kainit. At nga, dapat permit ang nag-ugan eh. Kung gabi agagahon, aga-aga, manaming inikonfirmi nag-aburong ugan ko na aga-aga.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Unahon tayo panyempo update na rin sa Weather Bureau Pagasa. Ginpagawa, alas 4, kaina ita, aga-aga. Mainit nga hangin na rin sa dagat Pasipiko, Easterlies. Nagapikto sa Binuga, Luzon, ag Visayas. Agdayarong nagpaugan ka to niya sa Aklan, iya sa Kalibo. Makarong adlaw ito, Webes. Samtang sa Mindanao, rumagapaugan mata, imaurong ginatawag nga localized thunderstorm. Magpupabatsyagang rong mga una sa mga kilid sa pa, suba. Ag mabukid-bukid nga parte ko aton nga probinsya. Bangod kong abat nagabuborong mabasog nga ugan, ay posible rong mga pagbaha ag landslide. Samtang dong hangin matagbaybayon sa bilog ng Pilipinas, mahina hasta kasarangan, temperatura sa Metro Manila, kasarangan man. gabot sa 33.2 degrees Celsius maximum nga temperatura. Samtang iasaklan kapingid sa kabisirang Banwa at Kalibo nga nagabubaga na mga karsanahon magagawumon kagangitan. May una nga mga pagdugdugdug especially hindo ng hapon. Doon nga temperatura gabot sa 33 degrees Celsius kasarang atinit. Samtang doon pinakamanubo nga temperatura hindo ng gabi 25 degrees Celsius. Ag-expect ako na ton hindo ng gabi ay posible man rong pagbubo it ugan. Makaroon nga na 7.47 atong temperatura 27 degrees Celsius. Ruaton nga hangin nagoyop north-northeast 6 kilometros kada oras ang bugso nagabot 15 kilometros kada oras. Air quality okay pa man. Alas 8 may paglingling sa ring adlaw. Waktuloy nagalingling naman sa ring adlaw makaroon. Pero pag-abot alas 9, alas 10, alas 11, may mga pagpangilat. Alas 12, magag-umon kaya pong kagangitan. Pag-abot alauna, alas 2, may mga pagpangilat na naman. Hagos bilog sa adlaw, magugag-umon dong kagangitan sa kabisirang Banwa at Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero wala pong realignment. Walang realignment. Wala pong weather disturbance. Walang bagyo, walang low pressure area. Sagwa ag sugod kong Philippine Area of Responsibility.
1: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Speaking it realignment. Ay total, hamit lang kung dingdong. Dong realignment. May nagakatabo makaroon kapingid sa Kalibo nga realignment of forces. Siyempre, prepositioning. May mga dating opisyal nga ginpatawag na, ginimbitahan na. Ro mga posibleng pag-birds it magkuntra kung nagtaliwan nga eleksyon nga posibleng mag-agapin sa masunod nga eleksyon 2028.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Istoryahan taron sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Sa pihak nga parte. Balikanta dong ocular inspection ko rayang tatlok ka mga SB member. Nga ginapangunahan ni SB member Emerson Sokgang Lachika. Nga sang ka civil engineer. Agro ng mga membro kara, engineer man, SB Rex Bautista, ag SB member Ronald Lachika Marte. Ocular inspection nga ginkanda ko nagtariwan nga Lunes. Aga matsap pangatlugundang ocular inspection. It Committee on Infrastructure sa ongoing construction at Kalibo Public Market. Nano na diskubrihan it tatlo ka mga membro it komitiba sa sugod it gina-construct nga tindahan nga ginahambay ni Isberix ay mga 50% ba lang sanang pananawan dong accomplishment.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Botang bagon kung mag 50% arong accomplishment sa almost 3 years ding dong. Botang bagon may 3 years pagid. Nga matapos na ito nga Kalibo Public Market. Royon Bagaron, Rotaplex. Ay kung hagos tatlong dagon 50%. Botang bagon may tatlong dagon pa. Bago matapos dong tindahan? Ha? Para maubos gidong nabili nga 50% ba?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Bisan sino ang mauna dong? Ay puro man sa nagwapo tananda. Ha? Nga mga SB member. Sa pihak kaparte, balik kita Banwa ita mubo. Kahapon nabi, may bisita kita iya. Si Mr. Rodolfo Salvador. It's Sitio Ilawod. Kundi yun nga nagakonektar sa laging banwa, agmubo dati, suba ronimaw dingdong. Diba? Rumubo isla ra. Ginapalibutan it suba. Do suba, rikato sa may Leso Numancia area, yapos ita rayang tulay, agrong suba, rikara sa may Tigayon, Estancia Tinigaw, yapos it sila serna, yapos manitulay. So ginapalibutan at suba, dati nagapaligos kami, matabok kami rikara sa may sila serna dingdong, patabok bobo, ang ito pagid kami nagapaligos sa pihak pagid niya tong suba.

0: sentaro atong representante segundo distrito nga sakop na rong Boracay ug Malay si Inkatimo Congressman Florencio Tumbocon Mira Flores. Nga hamat si Laila Dilima ta nag-sponsor ko rin legislative inquiry. I smell something fishy.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diba, mga wata ka mo? Ngayon naga patigayon tat inquiry dong nagpasat at house resolution para magahimot inquiry bukon tat aklanon ay si entaro aton nga district representative.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7.59 na. Oras naton sa Pilipinas.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Roatong Libakaw, gahugat pa kita kay RM Zapata. Si Inkagon Madam RM Zapata. Ah, gahugat pa kita. Yani, hugat yang anay kita. Hugat yang kita. Samtang rumanipisto, sige makanong pagpinapirma, nagakoob-koob makaroon na yung grupo't kababayinan, nga nagatugod kay RM Zapatang kumandidato sa pagka Mayorit na Libakaw sa 2028 versus Bagto Zapata, anang manghod man.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, anay. Thank you, gidong binida, sir, na sa manaming mensahe. Kay Teacher Sherry, Herba Silosada, Sir Eugene. Oh, Sir Eugene, good morning. Kay nung Liland Navarra Lorente, kay Antininya. Ora sa Mabini Extension. Good morning, Jet. Aklan, Pilipinas. More power gid jerks makabinta una sa Banwa Itnomansya. Dali lang gid kay ano ni? Ah, okay, sige. Good morning nong. Nagapamati ako. Sayod ko nga nagapamati kagid. Ay may gusto kang pamatian, ag may ginabantayan ka. Ha? Nga gusto mo gid pamatian. Dating SB Buenjoy French.
1: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning man kay Kapitan Bernabe Boy Aquino at Bakawa Sur nga nakatabid man katon sa mga taga DYJJ Bodyong Panay sa Roa City, Bodyong Inday. Kay Don Don Doc Cipriano, Kagawad Tubit Mabilo Kalibo. Good morning Igbata di Dorea sa California. Happy viewing sa mga taga Tambak. Kapin una sa Tambak Barangay Hall nga nagapamati man makaron. Ito dokumentaryo kay Kagawad Tubi Oscar Chudosyo Itambak. John Ellen Vega from Numancia. Happy Thursday. A healthy body is God's gift. A peaceful mind is His grace. The right people are His divine plan. And every new day is His blessing. May your heart be guided. Your heart be light. And your soul be filled with faith. You are truly blessed. Thank you, kay Rod Taborda, Jan Arvin de la Cruz, una sa Agasili, sa Naisod Ibahay, Anthony Apolinario, tamyawon mo na, Radyo Todo Worldwide, na good day sa mga kabayang Akganon. Kay Ray Nonoy Makiling, shout out sa tanay nga taga-tangalan from Caloocan City. Naka-standby si Kapitan Wendell Taiko para mahayagan kita koreang concern ni Mr. Salvador Itsecho Ilawod Mobocap. Good morning, Kapindel.
2: Good morning, Katodong Git. Niko, ayaw tayo tantana na.
0: Nga ni. Kahapon niya sa nag-agtong niya personal si Mr. Rodolfo Salvador. Kilaga ni Mora Kap. Itsecho Ilawod. Parte ko ng concern nga nga ginpabot ko no Kimo. Agambang mo. Haya, rubahala lang. Si Kagawad Arnela Cardinales ag si Kagawad Baez. Aga asa kanay makaron ko no ray nga nga anong problema wa kita hato marit action nga willing man yani ko no mga quarry operator kapin si Mateo si Valenzuela nga tambakan kun kinahanglan nga tambakan o galing wa kanit ga ibang nga mga barangay official kanda Kapindel.
2: Thank you ka katodong kit no ag sa ibang mga listener. Good morning ito man.